0: ay bahagi or miyembro ng worship team ng Yahweh the Giver Christian Fellowship Caloocan. Isa po siya sa mga song leaders. Siya rin po ay isang ina. Yan. At makakausap natin siya this morning about our topic na prayer and protection. Walang iba kundi si Sister Beth Tiofe. Sister Beth, magandang umaga.
1: Magandang umaga din po, Sister Cecil. At good morning din po doon sa lahat ng mga taga-subaybay at nanonood ng programang Celebrating Life.
0: Yes.
1: At sa mga taga-Bicol po dyan, marahay na aga po sa Indogabos.
0: Yun.
1: Sa bahay po yung mga nanonood, good morning sa aking pong apo na cute. Hi, Adi!
0: Hi, Adi!
1: At yeah. Sa Vargas family po pala, good morning.
0: Yun. Taga-Bicol ka pala.
1: Yes po.
0: Saan sa Bicol, Sister
1: Beth? Catanduanes po. Sister.
0: Catanduanes. Saan sa Catanduanes? Meron ba mga...
1: Ano po ako eh, bayan po ng Virac.
0: Virac, Catanduanes. Oh, parang madalas ang bagyo doon, di ba?
1: Yes po. Madalas, diba? Daanan po talaga ng bagyo, Sister Ceci.
0: Daanan ng bagyo.
1: Daanan ng bagyo.
0: Pero madalas ka ba mauwi sa Catanduanes?
1: Kailan lang po umuwi ako ng May, pero hindi naman po ganun kadalas. Minsan... Yearly lang po. Once a year
0: Once a year.
1: Once a year lang po.
0: Mahal eh, no?
1: Mahal po yung pamasahe.
0: Once yung pamasahe, oo nga. Anyway, so taga Bicol. Yes. Bago tayo mag-dive in, no? Bago tayo magpunta sa ating panayam, eh syempre gusto namin makilala ka muna, Sister. Tell us more about yourself.
1: Ako po si Beth Tiofe at 55 years old.
0: Mm.
1: Isa po akong solo parent. May isa po akong anak na babae at may isa na rin po akong apo.
0: Wow.
1: Sa kasalukuyan po, namamasukan po ako bilang sa isang pribadong kumpanya bilang warehouse personnel.
0: Mm.
1: Yun po yung source of income ko po ngayon.
0: So at least ikaw ayos nakatira ka sa Caloocan.
1: Caloocan din po.
0: Sa ano, bagong baryo.
1: Bagong baryo po.
0: Yun. So si Sister po kasi ay bahagi rin ng church ni ano ni Pastor Charles diyan sa Caloocan. Ngayon ito paborito kong tanong to sa mga guests ko, yung Christian journey. Yan. Paano ba Sister Beth nakipagtagpo si Lord sa iyo? Paano mo siya nakilala at nagkaroon ka ng personal na relasyon sa kanya?
1: Kwento ko lang po si Star Cecil. Ano po. Mayroon po akong pwesto na tindahan, sari-sari store, malapit po sa church sa kung saan po ako ngayon dumadalo.
0: Sa Caloocan.
1: Sa Caloocan po sa bagong baryo.
0: Mm.
1: Ngayon po, lagi po kami nagkikwentuhan ni Pastor Charles.
0: Mm.
1: Then, pag dumarating ng Linggo, ng tanghali pa lang, nagkikwentuhan na po kami. Sasabihin niya po sa akin, Sister, baka pwede kang maimbitahan.
0: Mm.
1: Mayroon lang tayong Bible study. Alam niyo po, Sister Cecil, lagi kong sinasabi, ay, okay na ako, Pastor, kasi nagbabasa din ako ng Bible, sabi kong ganun.
0: Mm.
1: And then, ganun lang ano ko, minsan...
0: So, tinatanggihan mo si Pastor doon sa invitation niya sa'yo?
1: Oh, tinatanggihan ko po. Sinasabi ko lang, okay na po ako, Pastor, kasi nagbabasa naman ako ng Bible, sabi kong ganun. And then, wala lang, natatapos lang sa ganun hanggang sa aalis na siya.
0: Mm.
1: Sa susunod naman, ganun na naman, mag-invite na naman siya.
0: Mm.
1: Ganun ulit ako, sabi ko, saka na lang pa, sabi ko ganun, kasi busy ako, maglalaba ako, or kung ano na lang idadahilan ko. Kasi ang totoo, ayoko talaga umattend.
0: yun eh.
1: No? Opo, yun po talaga yung totoo. Hindi, siguro na kailang balik na si Pastor. Tuloy matyaga po si Pastor talaga eh. Tapos, parang nagkaroon ako ng ano na sabi ko, try ko kayang umattend. Wala namang mawawala eh. Wala namang ano kung a-attend ako. Makikinig lang ba? And then, nag-try po ako one time. Nakinig ako. Sabi ko, ganda. Ganun lang po yung ano. Okay, sabi ko ganun. And then, weekly, every Sunday, talaga naano po ako umattend. Nag-ano ako
0: sa service.
1: Sa service po, sa service. Then, mayroon time na nagtatanong ako kay Pastor. Sabi ko, Pastor, ganito, ganyan, ganyan. Sinasagot naman niya. Talagang nag-continue po yun hanggang sa masasabi kong after siguro mga 1 year. Kasi 2023 po ako nag-umpisa dun eh. Kumbaga, naramdaman ko sa sarili ko na yun yung hinahanap ko. Yung mga kasagutan na gusto kong masagot.
0: Doon mo natagpuan.
1: Yung gusto kong matanong at kasagutan, doon ko natagpuan. Sabi ko, okay. Kasi basta-basta pagka nag-ano si Pastor, naka-focus lang ako sa kanya. Talagang nasisiyahan po ako. Tapos parang sabi ko nung time na yun.
0: So nag-commit ka na since then?
1: Since po, nag-commit na po ako. And then dumating po yung 9th anniversary ng Yahweh the Giver. Mm. At praise God, nagpabautismo po ako.
0: Wow.
1: Dahil alam ko po sa sarili ko at alam ko yun ang gusto ni Lord sa akin.
0: Yes.
1: Na alam ni Lord na doon ako masaya. At alam ni Lord na doon ko talagang tagpuan yung parang pamilya ba?
0: Mm-mm.
1: Lahat ng mga katanungan ko, doon ko po natagpuan. Kaya masaya ako kasi sabi ko, ito na yung ano ni Lord sa akin na dito ka talaga siguro, dito talaga siguro ako nababagay.
0: Amen, ako. No? So doon natagpuan mo yung mga tanong, sagot sa tanong mo.
1: Yes po.
0: So nagkaroon ka ng kapayapaan, yes, nagkaroon po ka ng fulfillment, di ba? Oo. So ayun, ano mga naging changes sa buhay mo, sister? Since na, yun nga, nakikinig ka na sa mga preaching, nagbabasa ka ng Bible, meron kang community, yung church, sabi mo nga, parang pamilya. Ano na yung mga nangyaring changes sa buhay mo since then?
1: Marami po. Una, kumbaga, kung noon, hindi ako marunong mag-share ng mga salita ng Diyos. Ngayon po, nung time po na yun, sa trabaho ko lang po kasi yun nagagawa. Kasi ganun lang po yung buhay ko, Sister Cecily. Trabaho, bahay, trabaho, bahay. Kaya doon ko lang po sa trabaho nagagawa yun. Minsan po nagsishare ako. Ngayon, dahil po sa trabaho ko po ay lahat po sila mga Catholic, pwede po. Kumbaga, nagsishare din po ako sa kanila. And then mayroong mga against sa sinasabi ko. Mayroong mga nagtatanong din na napapaliwanag ko yung iba. Pero yung iba, nabablangko pa rin sa akin. Sabi ko, sige, sa susunod na lang pagka ano, tatanong ko rin yun kay pastor.
0: Tama, oo. Kesa sagutin mo.
1: Tatanong ko na lang ako kay pastor. Kaya po nangyayari, pagka po ano, natapos na yung service namin, doon ko na po inaano si pastor. Minsan po talaga naiiwan kami doon sa loob. Pas, kasi ganito sa trabaho namin, masyadong matanong, di ko masagot eh. Kaya sabi ko, dito ko lang nagagawa yung anong yun. Ano, tinatanong niya, pas, ganito eh. Para susunod, pagpasok ko pa, sasabihin ko din sa kanya yung sagot.
0: Oh, at least, meron kang ano, effort. What about yung buhay mo pang araw-araw? Meron ka ba mga masasabi na changes in your life, sister? Nung nakilala mo na talaga na merong Diyos na talagang ever ready to be there for us. Di tayo iiwanan, di tayo tatalikuran.
1: Mayroon pa akong peace of mind. Yun peace po yung masasabi ko. Mayroon pa akong peace of mind. Hindi na po ako yung naghahanap na...
0: Hindi ka na nag-go-worry masyado.
1: Hindi po ako masyado nag-worry. Tsaka yung mga kailangan ko pong malaman na itatanong ko naman kay pastor. Tsaka yung nagawa sa buhay ko is talagang malaki yung pinagbago. Kumpara po noon. Yes. Napakalaking pinagbago.
0: Ang topic natin, sister, ay prayer and protection. Diba? Yes. Kumusta yung prayer life mo?
1: Prayer life ko...
0: Madalas ka, ikaw ba yung tao na mahilig manalangin? O every
1: yes
0: step
1: po
0: of the way, nagdadasal
1: yes
0: ka?
1: Kahit naman po saan, pwede po tayo manalangin. Diba?
0: Yes, yes. Oo.
1: Sa akin po, maliit man na bagay ang natanggap po sa buhay ko sa araw-araw, lagi po akong nananalangin, thank you Lord, nagpapasalamat. Or, kumbaga, kahit po pag-alis ko sa bahay, Lord, gabayan niyo po ako, ingatan niyo po ako sa araw-araw. Kasi, aalis po ako ng bahay, papasok po ako, ingatan niyo po ako sa pagpasok. Kumbaga, sa ganun paraan po na ano ko yung panalangin. Kumbaga talagang sa aking malaking ano yun eh, malaking
0: bahagi.
1: Gabay.
0: Oh, gabay. Gabay. Guide.
1: No? Opo, malaking guide sa akin.
0: Okay, nabanggit mo single mom.
1: Yes
0: diba
1: po.
0: So, and all of us may mga challenges sa buhay. No? Hindi madaling humarap sa buhay, lalo na pag yung single mom ka, meron kang nanay, ay meron kang anak, tapos meron kang apo. May mga challenges ba sa buhay na naramdaman mo talaga na yung protection ni Lord, no, in many forms ay naramdaman mo sa iyo?
1: Yes po, siguro. Opo, sigurado po ako doon kasi may time po na minsan po nagpapanik ako pag yung anak ko po tumatawag sa akin or may kunting ano sa bahay nila na tungkol po sa bata, sa anak niya po. Lagi ko pong ano, lagi ko pong kumbaga yung kaba ko po nandoon, pero sa akin po instead na kabahan ako ng kabahan, kumbaga, pinapanalangin ko po. Or then, nag-aano pa ako ng mga tao na pwede pong magpanalangin sa amin.
0: Siya, may mga taong nilalapitan mo pag talaga matindi yung problema mo, Sister Beth?
1: unang-una po yung mga problema ko na ilalapit ko po doon po sa mga kasamahan ko din sa church. Madalas po ako magkwento sa kanila. Although okay, pwede naman po sa family. Mm. Pero mas madalas po doon sa church ako nag-o-open ng ano, ng problema ko.
0: Ng problema.
1: Opo.
0: May problema ka ba na hindi mo makakalimutan na naranasan, sister? Mm. Na tingin mo, nalabasan mo itong problema na to kasi yung Diyos nandyan kasama mo.
1: Yes po. Siguro po ang maano ko doon, maishishare ko po ay nung ako po ay nagkaroon po ng mga utang.
0: Mm. Kasi negosyante ka, di ba?
1: Opo. Oh. Actually, sari-sari store lang po yun, Sister Cecily.
0: Oh.
1: Nalubog po ako sa utang.
0: Mm.
1: Kumbaga, iba-ibang lending app,
0: pinasukan
1: mo. Microfinance na ano, pinasukan ko po yun. Hanggang sa dumating po yung time na hindi na po ako makatulog.
0: Mm.
1: Kumbaga yung source of income ko po, ano na eh, tagilid na po eh. Hindi na kinakaya ng hulog ko sa pang-araw-araw. Nagkaroon na po ako ng extra trabaho, hindi pa rin po sapat.
0: Mm.
1: And then yung naranasan ko, Sister Cecil, yung kumbaga, matutulog ka na nga lang po sa gabi, hindi ka maka, iisipin mo pa yung, hindi ka pa nga nakakapikit, iisipin mo na yung, ano ba to, paano ba ako huhulog bukas? Kasi
0: wala akong ihuhulog.
1: Wala akong ihuhulog, ganon. Mm. Dumating sa point na umiyak ako, Sister Cecil.
0: Mm.
1: Iniyak ko talaga. Sabi ko, Lord, sabi ko, ayoko ng ganitong buhay. Sabi ko ganon. Hindi ko gusto yung ganong buhay. Pasensya na po. Hindi ko gusto yung ganong buhay. Okay. Sabi ko, sobrang pagod ko po eh. Sobrang pagod ng katawan ko, ng utak ko.
0: Pareho,
1: parang wala
0: eh.
1: Pa rin. Mm. Parang wala pa rin. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng guide. Sabi ko, humingi ako ng guidance sa Panginoon.
0: Mm-mm.
1: Sabi ko, Panginoon, sabi ko, tulungan niyo ako. Sabi ko, ayoko po ng ganitong buhay. Gusto ko yung simple lang. Sabi ko sa kanya. And then, yung nakakatulog ako ng maayos, yung mayroon akong peace of mind.
0: Mm-mm.
1: Sabi ko, kasi maano na po yung pagiramdam po, nagkakaroon ako ng anxiety. Nagkakasakit-sakit na ako.
0: Mm-mm.
1: Sabi ko, Lord, tanggalin mo ako sa ganitong sitwasyon. Gabi-gabi po yun, Sister Beth. Ay, Sister Cecil, gabi-gabi. Umabot po yun ng siguro kulang 3 years.
0: 3 taon yung
1: yes
0: ganon.
1: Yes po. Mm. Na nagsuffer po ako sa ganong ano, sa ganong sitwasyon. Gusto ko na po sumuko nun eh. Kasi sabi ko nga, parang wala din eh. Sabi ko, although na nag-ano naman ako sa church, pero magkano pakiramdam mo? Kaya lang yung ganung sitwasyon ang gusto kong malampasan para para malaya ako sa lahat ng ano ba nang gagawin ko. And then dumating yung time na iniiyak ko gabi-gabi, nananalangin ako.
0: Mm-hmm.
1: Dumating yung time na yung pwesto ko po ang masasabi ko siguro yun po yung
0: way
1: na mawala sa akin, na tinanggal ni Lord sa akin para makawala ako ng sa ganong sitwasyon.
0: So meaning nawala yung sari-sari store mo?
1: Yes po. Mm. Dahil kinuha po talaga ng may-ari yung pwesto.
0: Mm.
1: And then, sa sarili ko po, hindi ako
0: nasaktan
1: ng ganon. Kasi doon ko naramdaman na sabi ko, ito ba Lord yung matagal na hinihingi ko sa inyong tulong, yung matagal na hinihingi ko sa inyong guidance, yung mawala sa akin yung ganitong hanap buhay.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sabi ko, ano na eh, kumbaga, masama na rin yung ano ng pakiramdam ko, ito ba yung Lord? Kasi sabi ko, kung ito yung Lord, tanggap ko, basta mawala lang ako sa ganong sitwasyon.
0: Okay.
1: Hanggang sa nautay-utay yung sister eh.
0: Mm-hmm.
1: Nakiusap ako dun sa mga kinautangan ko. Mm-hmm. Yung daily, kasi tinignan ko po sister yung ano, yung kung paano ako nag-umpisa, kung bakit ako nalubog sa ganung sitwasyon.
0: Inalam mo talaga. Oh.
1: Inalam ko po 'yon. Tinignan ko po isa-isa bakit ako napunta sa ganun, bakit lumubo ng ganun.
0: Mm.
1: Tinignan ko 'yon hanggang sabi ko, hindi na talaga kakayanin. Sabi ko, Lord, sabi ko, tulungan niyo ako, sabi ko. Ngayon ang ginawa ko, bigyan niyo po ako ng guide kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko talaga. Bigla na lang umano sa isip ko na ganito kaya ang gawin ko. And then, ginawa ko po talaga, kinausap ko yung mga pinagkakautangan ko. Sabi ko, baka pwedeng, yung daily nyong collection sa akin, baka pwedeng kinsenas katapusan na lang.
0: So, nirestructure nyo yung ano nyo, yung opo, usapan.
1: Although may ganun na, ano sila, ako po yung nagbigay ng option. Kasi sabi ko, bukod sa kukuhari na ng may-ari yung tinda, yung pwesto ko, wala na rin akong maihuhulog sa inyo. Eh, hindi naman pwede sa kanila na hindi daw puhulugan. Kaya ang nangyari, pinakiusapan ko po talaga. Sabi ko, sir, ma'am, baka po pwedeng nakikiusap lang po ako para makabayad po ako unti-unti. Yung daily niyong collection sa akin, hindi ko nakakayanin kasi wala na po akong source of income. Mawawalan po ako eh.
0: So, kinsenas na.
1: So, ginawa ko kinsenas katapusan. Iniklian ko pa kasi kung ano lang po talaga yung kaya ko, yun ang sinabi ko, iyan lang po talaga ang kaya ko.
0: Pumayag naman.
1: Pumayag po. Diyos ko, praise God, pumayag po talaga sila. Wala pong kahirap-hirap. Pumayag po sila. O, sige, ganito, ganyan. And then yung iba, ang ginawa ko po, nag-full-time ako sa trabaho kong isa na in-applyan. Sinabi ko sa kanila, sige, wala ako sa bahay. Doon mo ako puntahan sa trabaho. Pag araw na ang sweldo, bibigyan kita. Pero sabi ko, kung ano lang talaga yung kaya ko kasi hindi lang naman ikaw, sabi ko, marami naman kayo. Pumayag po, walang kahirap-hirap. And then talagang doon ko naramdaman na, sabi ko, Lord, ito ba talaga yung... Ito talaga yung gusto ni Lord sa akin para makawala po ako sa ganong sitwasyon.
0: So in other words, po, nakabayad ka?
1: Nakabayad po ako ng paunti-unti.
0: Unti-unti.
1: Sinapper ko po yun ng 3 years. Kulang-kulang 3 years yung ganong sitwasyon po na utang-tapal. Mm. And then talaga na-realize ko na masama na yung ano sa akin nun. Sabi ko, hindi na maganda eh. Then siguro po, kulang pa rin yung panalangin ko, kaya po siguro magtuloy-tuloy yung ganun. Mm-hmm. Pero talaga, no, sabi nga, yung panalangin pag talagang dibdiban at alam mong ano, pakikinggan ka ni Lord, hindi nga lang po talaga ako bumitaw. Kasi gusto kong makawala sa ganung sitwasyon. Yes.
0: So yung protection ni Lord andun pa rin.
1: Yes po, naramdaman
0: kasi
1: ko po.
0: Kasi pumayag yung sobra. Pinagkakautangan mo sa option
1: yes
0: mo.
1: Yes po.
0: Diba?
1: Ako po ang nagbigay ng option.
0: Oo, at the same time. So ngayon, kumusta ka na? Ano nang...
1: Okay po sa ngayon, okay po ako. Meron po akong peace of mind. And then yung mga natira ko pong paninda dyan, dinala ko po ng probinsya. Doon po nag-utay-utay po ako ng ano naman. Pumbang nag-uumpisa po ako sa umpisa. Pero okay naman po, at least walang binabayarang utang. Wala akong iniisip na kailangan bayaran na ganito, ganyan, na hinuhulugan. Wala. Kung ano lang po yung benta, pinapadala nila sa akin. Kung ano lang mayroon ako, yun ang binibili ko sa divisorya. Okay na po ako doon sa ganun.
0: Masa so yung negosyo is na ituloy mo sa probinsya, oh, sa Camarines.
1: Kasi school supplies po yung sister eh. Kumbaga,
0: okay.
1: Hindi po pwedeng ano eh. Kumbaga, although hindi naman nabubulok, pero syempre may mga expiration din yung iba. Kaya doon ko na lang po tinuloy. Doon po ako nag-uumpisa ngayon. Kaya po minsan umuwi talaga ako.
0: At the same time, may trabaho ka ngayon.
1: Yes po, may trabaho po ako ngayon. Hindi ko po iniwan kasi... Kumbaga, yung trabaho ko pong yan, yan din po yung nagbigay sa akin talaga ng, kumbaga, napakalaking tulong. Kasi doon ko po kinuha yung pinaka, ano ko po, binabayad, doon po sa sweldong yun. Kaya napakalaking utang ko po doon sa amo ko dahil nakiusap din po ako, baka, hindi po ako nahiya sa ganun. Sister, yung sasabihin ko kung ano yung sitwasyon ko.
0: Maging honest.
1: Hindi po, hindi po ako nahiya. Sabi ko lang, lubog ako sa utang, marami akong utang. Sabi ko, boss, baka pwedeng ano, full-time na lang ako. Ganun, ganun. Pumayag po sila. O sige, ganitong ano mo, ganitong gawin mo. Sabi ko, thank you. Kasi sabi ko, siguro kung hindi po yun, aywan ko po kung ano nangyari sa akin, hindi ko po alam. At kung siguro po kung hindi dahil din sa panalangin, kung kung bumitaw po siguro ako, baka hindi po ako ganito ngayon. Hindi lang po ako talaga bumitaw. Totoo po yung
0: panalangin. Kaya ayan, isa ka ng malaya doon sa mga kautangan na yan, di ba? Although we can all relate to that, no, Sister Beth, no? Lahat naman tayo may mga kautangan din. Kasi minsan yung mga negosyo, mga negosyante, ganyan sila eh, na mabuti may negosyo ko na, hindi nyo lang alam, lubog ako sa utang, mga ganyan. Kasi nga, ganyan yung sistema sila. Pero again, gusto ni Lord, our God is a God of order.
1: Yes,
0: so, inayos niya,
1: yes,
0: di ba, Sister Beth, na in a way, tinanggal niya yung pwesto mo. Kasi mahihirapan mo talaga i-maintain yun, i-keep yun eh. Well, you know, so alam niya yung gagawin talaga sa'yo. So, bukod pa dyan, no, medyo mabigat yung pinagdaanan mo, hindi buwan yun ha. Taon.
1: Year.
0: Oo, taon yon. So, ano pa yung mga ilang, sabihin na nating problema sa ngayon, as we speak, na nararanasan mo na all the while, damandama mo talaga yung God is with you at protected ka niya sa oras na to, sa buhay mo ngayon?
1: Siguro po, protected ako kay Lord. Pagdating po sa health,
0: yun.
1: Okay na po ako.
0: Mm-hmm.
1: Spiritual, okay po ako. Mm-hmm. Anak ko lang po yung hindi ko pa masyadong naaano sa church. Pero ako po, okay po ako. Lalo po sa health. Talaga na hindi na po ako tulad dati na halos araw-araw umiikot yung paligid dahil po sa stress. Pero ngayon po, okay na po ako.
0: High blood ka ba?
1: Na high blood po ako siguro dahil po sa mga pinagdaanan ko. Pero
0: sa stress.
1: Nagme-maintenance din po ako. Sa stress po siguro. Lahat. Para po sa akin yung panalangin talaga napakabisang panangga sa lahat po ng problema.
0: Yes.
1: Yun lang po ang inanong ko. Hindi po ako bumitaw.
0: Kasi pag may problema ka and yes, then you pray, di ba?
1: Actually po, nawawala na po ako ng pag-asa nun kasi, umbaga sa matagal po eh, parang walang kasagutan. Mm-hmm. Yung pagod na pagod ako, tapos kung tumawa man ako, kasi palatawa ako, hindi po nila nahalata na gano'n. Pero yung problema ko kasi, hindi ko masyadong ipinapakita sa iba. Unless na ikwento ko po talaga. Mm-hmm. Masayahin po ako, yun ang pagkakaalam nila. Pero yung totoong ano nila, marami akong problema. Hindi ko lang, marunong lang siguro akong magdala. Tsaka, yun po, pinaubay ako sa Panginoon.
0: Hindi ganun nga daw, Kristiyano, kahit may problema. Dahil alam naman natin, hindi naman nakasalalay lang sa atin at meron tayong Diyos. Hindi natin masyadong inaalala as in yung iba talaga, di ba? Nawawala pa nga sa sarili yung iba. O kaya they resort to many things, di ba? Bisyo or anything. Pero hindi naman tayo ganun, di ba?
1: Hindi naman.
0: Okay. So with this, yung scripture, I'm sure nabasa mo, di ba? Yung scripture natin yes. ngayon, na talagang iba yung protection na binibigay sa atin ng Panginoon. Ikaw ba meron ka bang verse when talking about scriptures? Meron ka bang paboritong verse na talagang you always rely on that verse na lagi mo siyang inaalala para bigyan ka ng kalakasan, bigyan ka ng comfort, di ba? Meron ka bang ganun, sister?
1: Wala akong verse, sister eh.
0: Mm-hmm.
1: Ano lang po talaga siguro, doon lang ako nakatutok sa panalangin.
0: Panalangin
1: verse,
0: talaga.
1: Wala pa po. Wala po ako. Hindi po ako palabasan ng Bible.
0: Ayun. Dapat magbasa ka ng Bible. Oo. Pero hindi naman kailangan sauluhin. Ano kailangan sauluhin? Gusto lang natin talaga yung inaalala natin lagi yung promises ng Panginoon kasi nakakatulong din yun sa atin. Okay. Was there a time na naramdaman mo yung kilos ng Diyos sa buhay mo, no? Before, outside of that utang na pinag-usapan natin, meron bang mga pangyayari sa buhay mo, pwedeng masaya, pwedeng malungkot na naramdaman mo na si Lord ay kumikilos na sa buhay mo?
1: Bago pa ako maging Christian?
0: Pwede rin nung Kristiyano ka na.
1: Nung Kristiyano na ako?
0: Mm-mm.
1: Ano po eh? Madali na lang po sa akin yung mga problemang pinagdadaanan ko. Dahil alam ko pong kumikilos ang Diyos sa bawat problemang pinagdadaanan ko at pinananalangin ko sa Kanya. Alam ko po na nandyan siya. And then, hindi po naman tumatagal ng ganun yung problema ko na hindi ko po nasosolve. Kaya alam ko po na nandyan siya lagi. Wala pa akong sawang tumawag sa Panginoon. Humingi ng tulong, humingi ng kung ano man po. Pero sabi nga, dapat kung nananalangin ka, may gawa din.
0: Yes, yes. So when it comes to gawa, yan, bukod sa praying, sinabi mo dapat may gawa din. So ano yung ginagawa mo para talaga sabihing nagmamanifest yung presensya ni Lord sa buhay mo?
1: Una-una po, tawag dito.
0: Siyempre, every Sunday, ma-attend ka. Oo,
1: ma-attend
0: diba?
1: Pa ako
0: preaching.
1: Every Sunday.
0: Oh, okay.
1: And then, may mga time po na nagsishare po ako ng kung ano man po yung natutunan ko sa church, sinishare ko po sa trabaho ko.
0: Yun.
1: Sinishare ko po yan. May ano lang po na mahirap din talaga silang i-convince. Pero, nakikinig po sila.
0: Ang mahalaga, nakikinig.
1: Yes po, nakikinig po sila. May mga tanong lang po talaga sila na hindi ko din masagot. Pero, ramdam ko po na hindi po ako ganun dati. Hindi po ako ganun. Kumbaga parang, ano lang po ako, papasok ko, ano yun nandun na trabaho. Tatrabahin ko maghapon, tapos uuwi. Pero ngayon, pag break time, nagkakaroon kami ng palitan. Nag-uumpisa po ako. nagkakaroon ka ng palitan ng mga kuro-kuro. Hanggang sa na uuwi nga sa tanungan, na minsan sabi ko na, sige, sabi ko, next Sunday, tatanong ko kay pastor.
0: Oo, tsaka maganda yan, kaysa chismis, di ba? Maganda mag-share ka na ng word, kahit na siguro 15 minutes, it will make the difference, di ba? Kasi minsan, pa nag-share ka ng word, nakikinig lang sila, pero pagtalikod nila, mag-iisip yan eh. Ganun pala yun.
1: Di ba?
0: Maganda yun. So, unti-unti talaga. So, bukod doon sa mga sinishare mo, malaking bagay yan, utos ni Lord yan eh, di ba? Yes, i-share yung word. Ano pa yung mga tingin mo na kinukol ni Lord na gawin mo bilang isang Kristiyano, bukod sa pag-share ng salita niya? Sa mga kapitbahay mo, paano mo ipapakita na Jesus is in my life? Iba na ako ngayon. I'm now a new creation, di ba? Sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan, sa mga kapamilya. Sister Beth.
1: Siguro po yung pagtulong.
0: Mm.
1: Kasi lalo na po sa church po namin ay may mga youth po kami.
0: Mm.
1: Naiisip ko po lagi na yung pangangailangan po nila na sabi na po natin sa pangangailangan sa eskwelahan.
0: Mm-hmm.
1: Ramdam ko po yung mga nanay na talaga sobrang gipit. Ngayon, sabi ko, mayroon naman akong pwedeng i-share. Sabi ko, bakit hindi ko i-share? Sabi ko, kahit kunti, makabawas sa problema nila.
0: Yes.
1: Ganun po yung inano ko. Umpisa po nung napasok po ako dyan. Kasi nakikita ko po kung ano talaga. Dahil, ganun po ang tinda ko. Ganun ang paninda ko. Lahat po ng mga nanay, pag bumibili, yung mga hinaing, bago ako bayaran, naririnig ko. O betchay, sabi niya ganyan.
0: Yung mga Diyos hinaing ko, talaga.
1: Eh, opo, no? O betchay, Diyos ko, ito nga, pambili namin to ng ulam. Mabayang, lutuin ko na lang kaya yung notebook mamayang gabi. Sabawang ko na lang kaya. Uh-huh. Yung lapis gawin kong tinola, mga ganon.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, sobrang hirap para sa kanila pakawalan yung ganong
0: halaga.
1: Halaga. Kasi yes. Alam na, alam, kumbaga alam nila na yun, perang yun, para talaga sa pagkain.
0: Mm-hmm.
1: Pero dahil kailangan ng anak nila, kailangan talaga nilang bilhin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagkaroon pa akong sabi ko, ganun din naman sabi ko, kumbaga sa ano,
0: nakarelate ka, na. Nakarelate ka doon, di ba?
1: Kasi kung yung anak ko po, sagana sa mga ganong gamit, kuha lang ng kuha, samantalang yung nanay, pag humingi ka ng 10 piso, pambili ng colored paper, hinayang na hinayang sila.
0: Mm-hmm.
1: Ganun. Kaya sabi ko, sa bahay, nagkakalat yung mga ano ng anak ko. Sabi ko, huwag kang magsasayang. Kasi sabi ko, ano mo na lang sa bata.
0: Mm-hmm.
1: Kaya may time po na yung mga krayola niya, mga putol-putol. Bibigay ko po yun sa mga bata na alam ko hindi mareklamo yung nanay. Kasi sayang po, nang hinayang po ako.
0: Mm-hmm.
1: Doon po sa ganung paraan po, masaya ako, nakakatulong ako. Na alam ko kasi na kung bibili man sila, last 2 minutes na, ang dami pa nilang panghinayang. Mag-share ako ng kunti.
0: Mm.
1: Makabawas man lang sa budget nila. Mm. Magkaroon sila ng 3 notebook, lapis, ballpen, mga ganun po.
0: Mm-hmm.
1: Malaking bawas na yun sa budget nila.
0: Mm-hmm.
1: Ibibili na nila ng pagkain.
0: Kasi, kasi dati parang wala tayong pakialam eh, no?
1: Yes,
0: parang puro sarili lang natin. But now, as Jesus lives in us, nakikita na natin yung needs ng iba.
1: Yes po,
0: nagiging
1: totoo po yun.
0: Mindful na tayo, yes, yung po. Empathy, no? Pinapalakas talaga ni Lord sa buhay natin. Kaya meron na tayong pakialam, like what you're saying.
1: Pero nung hindi pa po ako Christian po, hindi naman po ako ganun.
0: Oh, kita mo, di ba?
1: Kasi sa tagal ko sa bagong baro, hindi naman po ako nagsishare ng ganun na pas ganun, hindi po.
0: Mm-hmm.
1: Ano lang po talaga, nung nakita ko po yung mga bata doon sa church, tapos naramdaman ko yung mga ano ng nanay, kaya sabi ko doon sa anak ko, ipunin mo yung mga krayola mo, sabi ko. Kasi may bata tayong bibigyan na basta alam ko yung nanay hindi reklamador. Tuwang-tuwa yung bata. Kahit halo-halo na yung mga kulay noon.
0: Tapos kayo putol-putol. Oh, alam ko rin, may putol-putol din ako gamit na yung ginagamit ko pa siya.
1: Ano po sa puso yung pagtalikod ng bata? Thank you, Ate Betchay. Sabi ko sa mama, mayroon ako, hindi na ako ibibili nito. Sabi ko, putol-putol yan.
0: Mm-hmm.
1: Okay na po yun.
0: Mm-hmm.
1: Masaya ako sa pagkaramdam na ganun.
0: Galak talaga yung nararamdaman, di ba? In giving and the helping others. Okay. 8:29. Magbe-break lang po muna kami ni Ate Betchay dito po sa Celebrating Life. Babalik kami in a while.
2: Be motivated. Be inspired and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Welcome aboard. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, I-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kalaman.
1: Dagling Kalaman, knowledge in a snap.
0: Isang makasaysayang sandali para sa ASEAN 2026. Inilunsad ng Pilipinas ang opisyal na anthem at music video na may temang Navigating Our Future Together. Sa mensaheng isang misyon, isang karagatan, ipinapakita ng awit ang pagkakaisa at sama-samang pag-unlad ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sabay-sabay na hinarap ang hamon at bagyo na ginagabayan ng pag-asa at iisang layunin. Makikita rin sa music video ang magagandang tanawin, makasaysayang pook at mayamang kultura ng bawat ASEAN member state na nagpapakita ng pagkakaugnay-ugnay at matibay na samahan ng rehiyon. Sa paglulunsad na ito, pinapakita ng Pilipinas ang dedikasyon nito sa pangunguna ng isang matatag, magkakaugnay at maaasahang ASEAN patungo sa iisang hinaharap.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
1: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Ako po si Raya Chelsea Felipe from San Nicolas, Ilocos Norte. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng, of course, proper ventilation sa bahay natin to reduce the usage of electric fans and air cans. Tapos, pag nagluluto po kami is, instead na magluto ka 3 times a day for rice, gawin mo na lang siyang 1 time to be consumed all day and all night. And then, instead na magluluto pa ng mas maraming pagkain, nag-order na lang kami ng food outside.
4: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng 1 beses sa 1 linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
0: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
11: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence.
12: Celebrating life.
11: On Sports Radio 918.
13: Okay, we're back. 8:34 in the morning. Yan. Kasama pa rin po natin Sister Beth Diofe ng Yahweh the Giver Christian Fellowship, Caloocan. Yan. Balikan natin, Sister Beth. Yes, no, po. Nabanggit mo kanina, you're a single mom. No?
14: Yes, po.
13: So, can you share with us some experiences of yours? No, yung mga naging challenges, mahirap pa maging single mom dahil minsan may katuwang na mahirap pa rin eh, di ba? Lalo na pag single mom. Yes.
14: Ang pagiging single mom po talaga ay napakahirap. Pero kinaya ko po 'yun. Una-una po noong nanganak po ako sa anak ko ay inuwi ko po ng probinsya. Humingi po ako ng tulong sa family ko po. Sinabi ko sa probinsya na sabi ko, "Ma, kailangan ko ng tulong nyo." Kaya sabi ko, kumbaga, gusto ko mabigyan ng magandang buhay yung anak ko. Sabi ko, makailangan kong tulong nyo, papaalagaan ko sa inyo yung anak ko. Kinaya ko po yung lungkot kahit
13: iniwan mo siya.
14: Iniwan ko po siya ng 4 months. Nasa mother ko na po siya. And then, binalik po siya sa akin ng 3.5 years na siya. Kumbaga, matagal ko po siya hindi na, kumbaga, hindi po talaga totally yung nag, hindi ko nakita yung unang gapang niya, unang
13: marami ka na miss.
14: Mga bagay. Oh, yes po.
13: Marami ka na miss.
14: Na marami pa akong na miss. Pero yun naman po ano, kumbaga yung ginawa ko po yun para sa kanya rin po yun.
13: Oo,
14: sa
13: naman.
14: Kanya din po yun. Dumating po sa time na nung nagkasakit po yung anak ko.
13: Mm.
14: Okay lang po kahit hindi pa ako Christian po, no? Nagkasakit po yung anak ko. Mm. Bilang single mom, sa akin lahat po ang desisyon. Nung nagkasakit po yung anak ko, ako lang mag-isa sa buhay. Sabi ko, iraraos tong ganitong buhay. Hindi na hospital po yung anak ko.
13: Nung na hospital ang anak mo, kasama mo na siya?
14: Hindi po.
13: Nasa Bicol pa rin?
14: 1 month old pa lang po siya. Na hospital na po siya.
13: Okay.
14: And then, sabi ko sa sarili ko, nung dalaga po ako, may mga naipon pa ako, mga alahas. Marami pa ako. Yun po yung in-invest ko talaga sa sarili ko, alahas. Dumating sa point na nung na-hospital po yung anak ko, lahat po yun, wash out po yun. Nasa sanlaan po lahat yun.
13: Sinanla mo lahat?
14: Sinanla ko po lahat.
13: And
14: then, na ano po siya?
13: Narimata?
14: Narimata po. And then, that's yung anak ko, na ano siya, na ano ba yun?
13: Na-confine?
14: Na-confine. And then, na-find out na mayroon po siyang butas sa puso.
13: Oh, okay.
14: And then, dahil nga po private ang pinasukan
13: mabigat
14: ko.
13: Yung sakit, ano? Puso eh, sa
14: opo,
13: puso.
14: May butas yung puso. And then, nung time na yon, ano po eh, ako lang mag-isa po eh. Ang tanging karamay ko lang po talaga, family ko sa Bicol. Maano lang po talaga, thank you Lord, kasi lahat po na mga struggle ko sa buhay, lagi nandun po yung, ano ko, Lord, sa'yo lang ako kakapit, sabi ko ganun. Ikaw lang tanging pag-asa ko, ikaw lang yung tanging karamay ko talaga. Kasi solo flight po ako eh. Although may mga kapatid pa ko nakaano sa akin na sumusuporta, pero pagdating po sa financial, sa akin po talaga lahat 'yon.
13: Solo mo.
14: Solo ko po 'yon. Tapos yung mga decision, solo ko po lahat 'yon. Kinaya ko po 'yon. Sabi ko sa Panginoon, sabi ko Lord, kung ito yung bibigay mo sa akin pagsubok, kakayanin ko po. Hindi dumating sa point na sabi ng doktor, kailangan na operahan yung anak ko dun sa puso. Pero ang pagkakasabi, sa pagkakaintindi ko, parang wala siyang malay ng 48 hours siya, 10 or 24 hours.
13: Unconscious. Parang
14: unconscious siya. Is 1 month old pa lang po yun eh. Kasi tatapalan daw yung ano, tatapalan daw yung butas. Alam po yung dun, nung ililipat po kami ng ospital, na para pong pakiramdam ko nag-blackout ako, hindi ko maintindihan. Lumabas ako ng kwarto kasi narinig ko yung ano ng ambulansya, tunog ng ambulansya. Lumabas ako ng kwarto. Naramdaman ko na lang po yung sarili ko. Nasa church pa ako, nasa chapel pa ako nung ano nung ospital.
13: Dinala ka ng paa mo doon.
14: Yes po. May nakasalubong po ako isang babae doon na hindi ko po makakalimutan talaga, pero hindi ko po matandaan kung nasaan siya ngayon. Nasabi niya sa akin, "Mami, ikaw ba yung nanay nung uoperahan?" Sabi ko, "Bakit? Gusto mo ipag-pray over kita?" Hindi po ako sumagot. Basta yung takbo ko lang papunta sa chapel. Hindi na ano ko doon sa sarili ko. Nandun ako sa harap ng ano chapel. Lumuhod pa ako ng ano, padapa. Ay, padapa po yun eh.
13: Nagpatira pa ka parang.
14: Padapa po talaga. Hindi nag-ano po ako sa Panginoon. Sabi ko, "Lord," sabi ko, "kung ikaw man sa ngayon ang kaagaw ko sa anak ko," sabi ko, "Lord, hindi ko siya ibibigay sa iyo." Sabi ko, kasi parang ano na po ako eh.
13: Hindi ka handa.
14: Hindi po ako handa.
13: Mawala yung anak mo.
14: Oo, sabi ko, "Lord, kung ikaw man sa ngayon ang kaagaw ko sa anak ko," sabi ko, hindi ko po siya ibibigay sa inyo." Sabi ko, binigay niyo siya sa akin." Sabi ko, gusto ko naman patunayan sa inyo na
13: kaya ko.
14: Magi akong mabuting ina. Gusto ko naman ano, iparamdam sa anak ko na magi akong mabuting ina. O ipakita sa inyo na kaya ko maging ina kahit solo lang ako. Sabi ko, hindi ko siya Lord susurrender sa inyo. Kasi yun lang ay parang ano ko na, parang pakiramdam ko, kaagaw ko na siya. Kasi
13: yes.
14: Yung 1 month old na yon na bata, na pagkaliit-liit niya, lahat aparato, mata na lang yung walang aparato. Kasi kailangan ano yung mga laboratory sa kanya. Nakahubad pa siya, nakikita kung ano-ano yung mga nandiyan na wire na kung ano-ano. Na ano na po ako, sabi ko, ano ba yung sabi nila, yung tipong ipagpasa Diyos na lang? Hindi, sabi ko, nakipaglaban. Sabi ko, "Lord, kung ikaw man yun ang kaagaw ko sa anak ko," sabi ko, hindi ko siya isusurrender sa inyo. Hindi ko siya ibibigay sa iyo. Sabi ko, gusto ko naman Lord na binigay niyo siya sa akin. Gusto ko naman patunayan sa inyo na kaya ko naman maging ina kahit solo lang ako.

0: po kami, magwe-waiver na lang po ako.
1: Mm.
0: Nag-waiver po ako noon. Nag-waiver na lang ako noon. Hindi sabi ng ano, oh, kung may mangyari sa labas sa anak mo, hindi na namin sagutin yan. Sabi ko lang, umuo lang po ako ng umuo. Hindi, pagdating po sa bahay, yakap-yakap ko yung anak ko.
1: Sabi one
0: ko,
1: month old yun, ha?
0: One month old pa lang po yun.
1: Grabe. Mm-hmm.
0: Sabi nung ano, sabi nung, pero ang natatandaan ko, sinabi ng babae sa akin, na sabi, kung ayaw mo talaga, mami, na ipasama yung anak mo, wag na. Sabi yan, malay mo, humilom.
1: Mm.
0: Pero gusto mo ipag-pray over kita. Yun lang natandaan ko. Pero pagbalik ko, hindi ko na alam kung nasaan siya.
1: Mm.
0: Basta alam ko, parang nurse siya. Na
1: pinag-pray ka talaga siguro talaga. Isa rin sa nag-pray sa'yo, yung babae.
0: Talaga, hindi ko po siya isinuko. Sabi ko, gusto kong patunayan sa inyo, Lord, na...
1: So, nung inuwi mo na, ano na nangyari?
0: Nung inuwi ko na, niyakap ko yung anak ko, sabi ko, sorry na, kasi hindi kita pwedeng ipakipagsapalaran sa ganun. Kasi hindi ko din... Hindi ako sigurado po, eh. Hindi ako sigurado. Aalagaan kita. Ano man ang mangyari, nandito ka sa akin.
1: Kasama kita.
0: Yes po. And yung gabi-gabi po, yung pinagpe-pray over ko siya. Hinihipo ko lahat, buong katawan niya. Hinihipo ko nasaan ba yung butas na yan, nasaan ba yung ganun na yan. Sabi ko, humilom ka. In Jesus' name, ganun-ganun lang po. And then, umayos po yung pakiramdam ng anak ko. Umayos talaga siya. And then, after 4 months, doon ako nakapag-desisyon na iuwi po siya ng probinsya.
1: Pero hindi mo na siya pina-check up after that?
0: Hindi po. Umpisa po noon, hindi ko na po siya pina-check up.
1: Oh.
0: Hanggang po ngayon, hindi ko po talaga alam kung humilom yung butas niya.
1: Palagay ko humilom, no? Dahil ilang taon na siya ngayon?
0: 26 na po siya.
1: Wow. Hindi, from a 1-month-old to 26 years old na walang naging problema along the way, di ba?
0: Nung mga naging ano lang po, mild lang na ano ko sa kanya, nung high school po siya, wala siyang PE kasi... Pag nag-PPE siya, parang bumibilis yung tibok ng puso niya. Pero hindi ko na rin lang po pinapansin. Sabi ko, baka ano lang. Pero naiisip ko pa rin, baka hindi humilom. And then, nung nag-asawa po siya at nung nagbubuntis nga, doon po ang sobrang takot ko rin. Sobrang takot ko kasi sabi ko,
1: manganak.
0: May butas sa puso to. Kakayanin kaya nito. Kumbaga sa ano, pinagpipray ko lagi, Lord. Sabi ko, tulungan mo po ako. Sabi ko, tulungan mo yung anak ko. Mangyari sa anak ko. Lagi kayong, alam po, lagi kayong nandyan. Gusto po kasi niya, normal delivery. Gusto niya daw po maranasan. Inano ko lang po, pero, kumbaga sa ano, ako, may takot na rin po. Pero, kaya nandun po ako talaga lagi. Then, umabot po siya ng 4 days po yata yun sa labor. Tapos nag-ano na po ako nung kina Sister Beth. Sabi ko, Sister Beth, 4 na araw na kami dito. Labor na labor anak ko. Hindi naman lumalabas yung bata. Nag-ano na ako ng pray-over. Pa-pray-over naman po. Ganun-ganun. Hindi po talaga niya kinaya. Nag-decide na po yung doktor.
1: Cesarean.
0: Cesarean na lang po. Nag-cesarean naman po siya. Yung bata naman po lumabas. Niko po agad. Ito na naman ako. Sabi ko, Sister Beth, patulong naman. Pa-pray-over naman yung anak ko. Pasama naman sa prayer. Ganun po ako. Then, wala na ba akong ginawa? Kahit nakatulala akong ganun.
1: Nag-pray ako. Kaya pala may fear siya sa anak kasi nagkasakit yung bata no 1 month old. No?
0: Yes po. One month pa lang po siya.
1: Very attentive ka dun sa anak mo. Pero isipin mo, sister, 1 month, tapos yun 26 years old na siya, may anak pa. Diba? Wow, grabe yung katapatan ni Lord talaga.
0: Yes,
1: yung protection was there.
0: Yes,
1: yun yung total protection talagang masasabi natin.
0: Yes,
1: ngayong umaga na talagang binigay ni Lord sa'yo total protection. Yes, and guidance sa'yo, sister.
0: At sobrang pasasalamat po talaga ako sa Panginoon.
1: Oo, wow, grabe. Ang ganda ng kwento mo na yan. Yun yung final, ano natin dito, final kwento na nakita natin, mga kaibigan, na pag nag-rely ka sa kay Lord, yung pinatanggal mo lahat. Hindi ko napapa-operahan yan, di ba? So, naglaban na yung science at spiritual dito. Pinaano mo, and then inuwi mo na yung bata. At inalagaan mo lang siya sa
0: yes,
1: panalangin. Wow. Galing naman ni Lord, ano? So at this point no, sa buhay natin, kung nakikinig at nanonood yung anak mo, no? Ganda ng storya ni mami mo, 'di ba? Kumbaga produkto ka ng answered prayer at sabi nga 'di ba ni Lord, he loved us first. Sabi mo, hindi ka pa Kristiyano no nangyari 'yon, ano?
0: Opo,
1: pero
0: hindi pa ako Kristiyano.
1: Pero sinasabi mo in Jesus name, nagdadasal ka na. Opo. So umuugnay ka na sa kanya noon. Hindi mo pangalan siya that kilala, 'di ba si Lord? Kasi marami naman dyan naniniwala kay Lord, nagdadasal, pero wala pang intimacy, wala pang personal. Yun ang gusto ni Lord sa ating lahat, di ba? Yung personal relationship sa Kanya. So at this point, no, hihingin ko na yung take away message mo.

0: patapos na tayo, sister, no? Ano ba yung, sa pinag-usapan natin ngayong umaga, prayer and protection, ano yung gusto mong iwanan, no? Na mensahe sa mga tao na nanonood ngayon, nakikinig na dumadaan, no? Sa mabibigat na pagsubok, in many forms, pera, relasyon, at iba pa, no? Ano yung gusto mong sabihin sa kanila base sa naranasan mo?
1: Doon po sa mga, kung ikaw man ay nakakaranas ng sa ganitong yugto na dumadaan ka sa mga pagsubok sa buhay, kumbaga, naranasan mo na nananalangin ka, pero parang pakiramdam mo, wala namang kasagutan. Yung paghihintay mo, parang wala kang
0: hinihintay.
1: Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Kumbaga, ano lang, keep on praying lang talaga. Kasi hindi natutulog ang Diyos. Kumbaga, kung sa akin, ibinigay halos 3 years, dun pa kaya sa iba, kung ano yung binigay sa akin ni Lord na magandang blessing, syempre, ganun din ang mapupunta sa inyo. Kaya kumbaga, manalig lang po tayo. Huwag tayong tumigil magdasal. Humingi ng tulong, humingi ng guidance. And then, syempre, kailangan may pagkilos din.
0: Yes, yan lang po. That's right. So, keep on praying. Yes, kaya nga po. Prayer, yes, and protection. Alam mo yung scripture natin, mga kaibigan and sister, no, ngayon, parang ito yung ano eh, yung katotohanan, 3 points, no, na talaga tayo haharap sa mga overwhelming problems. Ikaw, yung sa utang, yung sa anak mo, mabibigat yun ha, pero nakita mo ang pagkilos ni Lord, yes, sa'yo, di ba? During those times. And tayo naman po, na mga Kristiyano at believers, kailangan pakita rin natin yung ating unshakable trust and identity. Andun pa rin yung tiwala mo, di ba?
1: Yes po.
0: Nang tanggalin mo yung anak mo doon sa ospital, I think, yung trust mo kay Lord, andun eh. Parang naniniwala ka na si Lord ang pag-asa ko dito. Siya ang magpapagaling sa anak mo.
1: Siguro,
0: diba?
1: Po, hindi ko lang po namamalala.
0: Oo, that time, I mean, yung kilos mo hindi na ikaw eh, no, si Lord na yung nag-guide sa'yo. And, of course, sabi nga, no, doon is ipinapakita natin na yung Diyos yung ating shield. Tapos, at the same time, nire-recognize natin yung kanyang glory, na ibig sabihin po eh, yung kanyang true honor and worth, no, ay yung nangyayari sa buhay natin, hindi sa atin galing, kundi galing pa rin kay Lord. And of course, yung sinasabi na ng verse na to, yung Psalm 3, no, ito po, babasahin ko lang mga kaibigan, ito daw po ay timeless model, itong Psalm 3, no, for overcoming fear and anxiety. It teaches that even when facing betrayal or our most daunting obstacle, we can experience perfect peace and rest by focusing on God's protection rather than the size of our problems. Ganun kasing ginawa mo yung sister, di ba? Along the way, yung mga problema mo ay ginawan mo ng, kumbaga, hindi ka man ganun ka, may relasyon pa kay Lord na may sakit yung anak mo. Pero nakita na doon na pinagdasal mo siya. Sabi mo, hinihipo, yes, mo yung butas na yan.
1: Yes,
0: no?
1: Po, lahat po.
0: Oo, di ba? Yung ganyan.
1: Kung katawan niya, ginaganon ko. Kasi yes. Kasi nasabay yung butas na yan.
0: Oo, po, yan ang butas na yan.
1: Kimilom ko, in Jesus' name.
0: And hindi mo alam, pinagaling na ni Lord, 26 years old. I-claim mo na yun.
1: Yes,
0: i-claim po na natin, i-claim na magaling na yung anak mo at wala na yung butas na yan. Ano, dahil 26 years, more than 20 plus years na yan. Kaya salamat po kay Lord dahil yung protection niya is always with us. Kailangan lang magtiwala tayo sa kanya, kilalanin natin yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang kaluwalhatian. Yun naman importante doon. Alright? So maraming salamat, sister. Meron ka ba mga gustong batiin? Bibigyan na kita ng floor yung mga kasamahan natin at kapatid natin dyan sa Yahweh the Giver sa Caloocan. Go ahead.
1: Binabati ko yung mga taga dyan sa Yahweh the Giver Caloocan. Marilyn Family.
0: Dexter.
1: Apilado Family. Viril, ano pa ba yun? Sino pa ba?
0: Basta sa Caloocan, no? Yung mga
1: basta po yung lahat po na nasa Caloocan chapter, bagong baryo. Good morning po sa inyong lahat.
0: Tsaka gusto ko rin batiin yung mga kabataan, ano? Very active sila dyan, eh, di ba? Anong tawag dito yung mga kabataan? Madami dyan, eh, no? Nakakatuwa yung mga activities nila, Sister Beth, kayo doon. Tsaka yung mga ginagawa niyong ministry sa ating mga kabataan. And what else? Gusto rin nating pasalamatan muna siyempre si Pastor Charlie Opina na nakasama namin kanina sa unang oras, si Sister Beth nandito rin. At yung mga nanood sa atin, anak mo, no? Na nanood din. Quincy Gahilig, maraming salamat, brother. RP Bontoc, Borongan, Sambuanga, Tandag, EQFM, Baguio, Lawag, Tandag. Yan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ang Team Celebrating Life, andyan si Arnel, andyan si Jobel, andyan si Jemart. I think si Jemart or Susay na nandyan sa Master Control ng Radyo Pilipinas. Sports Radio and Radyo Pilipinas at saka po yung ating mga katuwang, no? I'm not sure nasan ba tayo ngayon. Capital FM at saka dyan po sa Marulas Station at saka Malolos transmitters natin. Maraming salamat po sa inyong lahat and please stand by for the news. Sister Beth Yofe, maraming salamat sa iyo.
1: Thank you rin po at God bless po.
0: Okay, maraming salamat po. Please stand by for the news.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 8:53 na.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita. Darating sa bansa ngayong araw ang General Secretary ng Central Committee of the Communist Party at Vietnam President Tho Lam para sa isang state visit. Sasalubungin siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang bahagi ng pagdiriwang ng 50th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Vietnam at 10th taon ng strategic partnership ng dalawang bansa. Ito rin ang kauna-unahang state visit sa Pilipinas ng leader ng Communist Party ng Vietnam. Inaasahan tatalakayin ng dalawang leader ang pagpapalakas ng ugnayan sa kalakalan, food security, depensa, maritime cooperation, edukasyon, turismo at people-to-people exchanges. Nananatiling nag-iisang strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia ang Vietnam, kung saang merong higit 7,000 Pilipino ang naninirahan. Target din buksan ngayong taon ang Philippine Consulate General sa Ho Chi Minh City. At ilulunsad na bukas ang Brigada Eskwela 2026. Imomobilisaan ng Department of Education at Department of Labor and Employment ang 240,000 benepisyaryo ng tulong pang hanap buhay sa ating Disadvantaged at Displaced Workers Program para sa nasabing aktibidad. Sa isang panayam, sinabi ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino na line ng Brigada Eskwela na mag-provide ng libo-libong trabaho nationwide hanggang magsimula ang eskwela at habang patuloy ang mga klase. Ayon sa DepEd, naglaan na ang dole ng 2 bilyong piso para sa pagpapatupad ng TUPAD program upang suportahan ang Brigada Eskwela at School Readiness Activities para sa school year 2026-2027. Bibigyan prioridad ang mga magulang, kapatid, guardian at mga kamag-anak ng mga mag-aaral ng kwalipikado sa mga guidelines at validation process ng TUPAD program. At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
8: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
9: Alam ba ninyo na ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay itinatag noong August 8, 1967 sa Bangkok, Thailand? Nagsimula ito sa limang bansa, ang Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Singapore at Thailand na nagkaisa upang isulong ang kapayapaan, katatagan at kooperasyong pang-ekonomiya sa rehiyon. Sa paglipas ng mga dekada, unti-unting sumali ang iba pang mga bansa tulad ng Brunei noong 1984, Vietnam noong 1995, Laos at Myanmar 1997, Cambodia 1999 at nito lamang taong 2025 ang panglabing isang miyembro, ang Timor-Leste. Patuloy nitong pinagtitibay ang pagkakaisa ng Timog Silangang Asya sa larangan ng kalakalan, kultura at diplomasya para sa isang matatag at maunlad na rehiyon.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
8: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
10: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportabling pamumuhay.
11: Tunggaw Tawi-Tawi. Nakikiisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay o kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!
10: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhing laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
12: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Let's go.
17: Oras para sa musika.
16: Back in time with sweet memories. Oldies but goodies na tugtugan. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: go.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
2: Philippine Standard Time, 9:54 na umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Umuusad na ang bagyong Doming, Hilaga Kanluran sa karagatang silangan ng Batanes. Ayon sa PAGASA, namataan ang mata ng bagyo sa 670 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Ang Doming ay may pinamalakas na hangin na 120 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 150 kilometers bawat oras. Tumatak ito Hilaga Kanluran sa 20 kilometers bawat oras. Walang nakataas na tropical cyclone wind signal sa kahit saang bahagi ng bansa. Bilang ng mga overseas Filipino workers at pamilya na nakauwi na sa bansa mula sa gitnang silangan, nasa higit 10,000 na. Ito'y ayon sa Department of Migrant Workers. May ulat si Ray Ferrell.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Umabot na sa 10,143 overseas Filipino workers, dependents at stranded Pilipinos ang matagumpay na nakauwi sa Pilipinas mula nang umigting ang tensyon sa Middle East. Ayon sa Department of Migrant Workers, na repatriate ang mga Pinoy sa pakipagtulungan ng OWA, Department of Foreign Affairs at iba pang ahensya ng gobyerno. Sa bilang na ito, halos 8,000 ang OFWs at mahigit 2,000 naman ang mga dependents at stranded Filipinos. Samantala, higit 34,000 apektadong Pilipino na rin ang nabigyan ng financial assistance at iba pang ayuda. Patuloy rin ang pamahalaan sa paghatid ng pagkain, transportasyon, pansamantalang matutuluyan at serbisyong medikal para sa mga naapektuhan ng tensyon sa rehiyon. Ayon pa sa DMW, magpapatuloy ang repatriation at reintegration programs upang matiyak ang ligtas na pag-uwi at bagong simula ng mga OFW. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa ibang balita, Department of Health at South Korea magtutulungan para palakasin ang universal healthcare. May ulat si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Pinalalakas sa Department of Health o DOH at Republic of Korea ang kanilang kooperasyon upang higit na mapabuti ang universal healthcare o UHC sa Pilipinas. Kasunod ng World Health Assembly, nilagdaan ng dalawang bansa ang isang Memorandum of Understanding na naglalayong palawakin ang pagtutulungan sa public health programs, health promotion, pagpapaunlad ng healthcare workforce, mental health services, digital health, health financing at pharmaceutical development. Kabilang din sa mga prioridad ang pagpapalakas ng pananaliksik at paggawa ng bakuna sa bansa. Malaki rin ang magiging papel ng South Korea sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya sa primary healthcare. Kabilang ang ultra-portable X-ray systems na makatutulong sa paghati ng serbisyong pangkalusugan sa mga liblib na komunidad. Bilang isa sa mga nangungunang global AI hubs, tutulong din ang Korea sa pagpapahusay ng kakayahan ng mga healthcare worker at pagpapalakas ng health system sa pamamagitan ng big data at artificial intelligence training. Ayon sa DOH, nakahanay ang kasunduan ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang paggamit ng AI at makabagong teknolohiya upang mapabuti ang paghatid ng mga serbisyo pampubliko, lalo na sa sektor ng kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Local government unit ng Baguio, target na ipasara ang mga illegal na deep wells. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni Jong Munar.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Angad ng pamahalang lungsod ng Baguio ang pagpapasara sa mga illegal deep wells sa siyudad bilang bagay ng mga hakbang upang matugunan ang kakulangan sa supply ng tubig Partikular na tinutukoy ng lungsod ang mga deep wells na walang permit at hindi sumusunod sa itinakdang sanitation standards. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, nagipag-ugnay na siya sa Department of Environment and Natural Resources kaugnay sa usapin ng mga legal deep wells sa lungsod. Matatandang ibinunyag ng National Water Resources Board sa ginanap na Bagay Water Security and Resilience Summit 2026 na nasa 1,100 illegal water users ang na-monitor sa taong 2024. Kabilang dito ang mahigit 600 deep wells na walang permit at target ngayong ipasara dahil sa posibleng epekto nito sa groundwater at watershed ng lungsod. Ayon sa mga eksperto, ang lubos at hindi kontroladong paggamit ng deep wells ay maring magdulot ng pagbaba sa groundwater level at makakaapekto sa pangmatagalang supply ng tubig. Maliban dito sa pagsugpo sa illegal na deep wells, patuloy rin nagpapatupad ang syudad ng iba't ibang long-term water security projects upang matiyak at mapanatili ang supply ng tubig sa lungsod ng Baguio. Kabilang dito ang planong pagpapatayo ng panibagong catchment basin sa Camp 8 maliban sa Buyog Watershed Harvesting Facility. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: At mahigit 33,000 educational resources ipinamahagi sa mga paaralan sa Pangasinan. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, ang ulat ni Marie Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Umabot sa 33,372 educational resources ang ipinamahagi ng pamahalaang paglalawigan ng Pangasinan sa mga paaralan sa ilalim ng Skills Division Office Pangasinan 2 sa isinagawang distribution program sa Binalonan North Central School. Kabilang sa mga pinamahaging kagamitan na ang reading materials, learning resources at mathematics activity books para sa mga mag-aaral mula kinder hanggang grade 6. Ayon sa mga opisyal, ayunin ng programa na makatulong sa pagpapalakas ng literacy at numeracy skills ng mga kabataan Pangasinense. Sa maikling programa, binigyan din ni Attorney Maan Villegas Ferrer ng Provincial Governor's Office na kumatawan kay Governor Ramon Gico III ang kahalagahan ng learning resources sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Nagpasalamat naman ang mga kinatawan ng DepEd Pangasinan 2. Hinikayat din ang Learning Resources Management Section ng mga paaralan na lubos na gamitin ang mga pinamahaging materyales upang mapabuti ang literacy at numeracy rates ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Ako po si Angelita Valencia, isang karenderia owner. Ako po ay nakikiisa sa layunin ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagluluto ng mga madaling lutuin na lang na hindi na kailangan ng matagalan, paggamit ng uling at ang ilaw, imbis na dalawa, isa na lang, pag walang gumagamit ng electric fan dapat pinapatay. Yun lang po.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
10: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
11: Alam nyo ba na ang simpleng paglalakad ng 30 minuto sa isang araw ay malaking benepisyo sa kalusugan ng puso? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pisikal na aktibidad, kahit sa ganitong simpleng paraan, ay nakakatulong upang mapababa ang panganib ng sakit sa puso at stroke. Nakakatulong din ito sa pagpapanatili ng tamang antas ng blood pressure at kolesterol. Tumutulong sa calorie burn at maayos na metabolismo na mahalaga sa pangkalahatang kalusugan ng cardiovascular system. Ang regular na paglalakad ay nakakapagpababa ng stress at nakakatulong sa mabuting mood na nakakaapekto rin sa kalusugan ng puso. Hindi kailangan ng gym o espesyal na kagamitan. Sapat na ang simpleng brisk walking sa inyong paligid o treadmill. Ang susi ay palagi itong gawin ng 30 minuto bawat araw.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
10: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
12: Ngayong tag-init, punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
13: Sa iyo, oras para sa musika.

0: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Ako po si Lialin Kalakasan mula sa Leon, Iloilo. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagtitipid ng kuryente sa aming tahanan. Ginagawa ko po ito sa pamamagitan ng pagpatay.
0: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente.
1: At dahil po nanindahan po kami sa province, mas binabawasan po namin ang paggamit ng electric fan or aircon kung hindi naman po kailangan. At kung needed po namin gumamit ng appliances, sisigurado ko po na ginagamit ko po ito ng maayos upang maiwasan po ang pag-aksaya ng kuryente. Sa ganitong paraan po, nakatulong po ako sa pagpahalaga ng ating enerhiya at ng kalikasan.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
4: Kinilala ng The New York Times ang Camiguin bilang isa sa 52 places to visit in 2026, ang nag-iisang destinasyon sa Pilipinas na napabilang sa prestihiyosong listahan. Pinuri ang isla dahil sa maganda nitong kabundukan, dalampasigan at mayamang-yamang dagat, pati na rin ang patuloy na pagsisikap ng mga lokal na komunidad at tourism frontliners sa pagbibigay ng dekalidad na karanasan sa mga bisita. Mas pinadali na rin ang pagbisita sa isla at mas marami na rin pwedeng gawin, mula diving at sports tourism hanggang hiking, biking at cultural experiences. Isang isla na patuloy na umuunlad habang inaalagaan ang kalikasan at kultura. Camiguin, kinikilala ng mundo, ipinagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: Membro ng Communist Terrorist Group sumuko na sa Philippine National Police. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Voluntaryong sumuko sa Philippine National Police sa Caloubian, Leyte, ang isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group. Kinilala lamang sa alias na Eric ang 49 anyos na dating kasapi ng Buhawi Platoon ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Kanya rin isinuko sa polisya ang isang kalibre 38 revolver, tatlong bala at isang hand grenade. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., naging posible ang pagsuko dahil sa patuloy na intelligence monitoring at engagement efforts ng pulisya sa Leyte. Sinabi pa ni General Nartatis na patuloy nilang hinihikayat ang mga kasapi ng armadong grupo na talikuran ang karahasan at magbalik loob sa pamahalaan. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang dating rebelde at sumasailalim sa proseso para sa posibleng pagpasok sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa ibang balita, GeoRisk PH gagamitin sa 13 bayan ng Benguet para sa disaster management. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni Jong Muna.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Isimulan nang gamitin ng 13 local government units sa lalawigan ng Benguet ang GeoRisk Philippines Integrated Platform o GRIP. Makarang may sa parumalang kasunduan sa pagitan ng 13 local chief executives at Department of Science and Technology Cordillera. Sa bisa ng Memorandum of Agreement, mabibigyan ang mga lokal na gobyerno ng opisyal na account ng GeoRisk PH upang maka-input sila ng mga kaukulang impormasyon katulad ng critical o delikadong lugar sa kanilang nasasakupan. Ayon kay DOST Baguio Benguet Provincial Director Dr. Sheila Marie Singa Claver, mayaman ang naturang platform sa mga impormasyon na maaaring magamit ng mga municipal local government units sa kanilang pagpapasya, partikular sa aspeto ng disaster risk reduction and management. Anya mahalaga ang GeoRisk Philippines upang magabayan ang madla sa panahong nais nilang magtayo ng struktura sa isang lugar dahil makikita sa platform kung kabilang ito sa sa geohazard area. Dahil ito maasa ang Department of Science and Technology Baguio Benguet na lubos na gagamitin ng 13 municipal local governments ang naturang platforma. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
5: Proyektong Kadiwa inilunsad sa Rosales, Pangasinan. Direktang bagsakan ng sariwang risda binuksan para sa mga tindero at mamimili. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, ang ulat ni Leslie Gemino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Opisyal nang inilunsad sa Rosales Farmers Market sa Rosales, Pangasinan ang fish trading activity upang mas madali at mas murang logistika ng isda. Sa pamamagitan ng proyektong ito, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 at mga lokal na pamahalaan diretso nang maikokonekta ang mga lokal na mga isda sa mga vendor sa palengke. Sa unang araw ng aktibidad, hindi bumaba sa 500 kilo ng sariwang bangus mula sa samahan ng magbabangus ng Pangasinan ang matagumpay na ibagsak at naibenta sa mga tendero sa Rosales. Pinangunahan ni B4 Regional Director Remily Lachica ang naturang inisyatibo kasama si Officer in Charge Provincial Fisheries sa Officer Antonieta Ibanglista sa MAPA officials at Marco Damasco na siyang LGU Market Supervisor. Ayon sa mga opisyal, layunin ng proyekto na tiyaking may sariwa at kalidad na isda ang mga consumer habang binibigyan din ng mas magandang kita at direktang merkado ang mga lokal na mga isda nang walang middleman. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog, Pangasinan.
5: At balita sa ibayong dagat, nagbabala ang medical charity group na Doctors Without Borders na nakakaalarma ang bilis ng pagkalat ng sakit ng Ebola o Ebola sa Democratic Republic of Congo. Sa isang panayam, sinabi ni Doctors Without Borders Deputy Director Alan Gonzalez na napakaraming kaso ng Ebola ang naitala sa nasabing bansa. Ginawa ni Gonzalez ang pahayag matapos bumisita ang hepe ng World Health Organization na si Tedros Ghebreyesus sa lalawigan ng Ituri upang mapigil ang pagkalat na nakakahawang sakit. Meron ng higit sa 1,000 suspected na kaso ng Ebola sa Democratic Republic of Congo. Halos 250 katao na nasawi dahil sa Ebola sa nasabing bansa. At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
11: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
12: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
10: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
13: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
14: Radyo Pilipinas.
15: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
2: Bago bumiyahe, siguraduhin handa ang sasakyan at ang sarili. Tandaan ang blow baguettes para sa ligtas na paglalakbay. Ang blow baguettes ay battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tires, and self. Isang checklist upang tulungan ang mga motorista na matiyak na ang kanilang sasakyan ay nasa magandang kondisyon bago maglakbay. Suriin kung maayos ang battery, malinis pa ba ang terminals at malakas pa ba ang karga. I-check ang lights, headlights, brake lights, signal lights at hazard lights. Tignan ang oil level at siguruhing sapat at hindi marumi ang langis ng makina. I-check ang tubig sa radiator at windshield washer para iwas overheat at matiyak na malinaw ang windshield. Subukan ang brake bago umalis. Kung may kakaibang tunog o mahina ang kapit, ipasuri ito agad. Siguruhin tama ang air o hangin ng mga gulong, kasama ang spare tire. Pag tama ang tire pressure, mas magaan ang control at matipid pa sa gas. Mangpakarga ng gasolina bago bumiyahe, lalo na kung malayo ang pupuntahan. Pakinggan ang engine o makina kung may kakaibang tunog o warning light sa dashboard. Siguraduhin may dalang early warning device, jack, tire wrench at iba pang emergency tools. At higit sa lahat, tiyaking ikaw ay handa, well-rested, alert at hindi naantok o nakainom. Tandaan, mas mabuting maglaan ng ilang minuto sa pag-check. Mag-blow baguettes bago bumiyahe para safe ang biyahe. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
17: Ako si Jel Siga Food ng Madarulog na Penrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsan ang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
0: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
18: Ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press. Meet the Press. On air. On air. Ihahatid sa inyo mula sa hanay ng mga patikan na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines. Meet the Press. Meet the Press. On air. On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Meet the Press. Meet the Press. On air. On air sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
19: All right, magandang morning sa atin. Yeah.
20: Magandang morning.
19: Welcome back, Director Dennis Napoli from the land of Sea Lion.
20: Singapore.
19: Anong ginawa mo ron?
20: Welcome back. Oy, tumulong tayo sa ating kapatid at sumuporta sa kanyang munting negosyo. At kumusta naman yung inyong pinuntahang
19: maganda.
20: Leisure, business?
19: Una, papasalamat tayo kay Congresswoman Magsaysay, former Congresswoman Magsaysay ng Zambales. Napakaganda yung kanyang lugar. And of course, we have the opportunity to meet his family. Ano yung kanyang husband.
20: Thank you po kay Congressman.
19: Napakaganda po ng kanyang place. And syempre, hindi magkakaroon katuparan yun kundi dahil namang sa ating incoming treasurer kay Ma'am Jenny Lacorte. By the way, yung father niya is celebrating his 75th birthday ba?
20: Uy, happy birthday.
19: Happy birthday po. Belated happy birthday.
20: Nakuha ba yung pangalan? Pangalan.
19: Hindi ko nakuha. Eh. Basta yan. And then syempre, happy birthday rin kay Ma'am Glenda Olid ng Senate Public Relations and Information Bureau.
20: Happy birthday po.
19: Senate of the Philippines.
20: Yes.
19: Pinakatahimik, pinaka-controversial na Senado ng buong sambayanan.
20: Pinaka-madrama.
19: Abangan natin bukas kung ano naman ang magiging mangyayari.
20: Hindi, ibig sabihin, pinaka-may drama.
19: No? Hindi pinaka natin malaman kung ano mangyayari bukas. It's either we or you or us or we.
20: Aha. May ganun?
19: So, how's your... No? Ang ating mga paksa natin. Siyempre, ang ating mainit na paksa yung sa Senado and then...
20: At saka yung pagbunta ng Pangulo sa Japan. Maraming maganda. Ma'am Tess, no?
19: 56 billion po yata yung kanyang... Pero gusto ko sanang makausap yung sa DTI. Baka may number sila, ma'am, makontakt natin. Kasi meron silang meron akong naulinigan na maganda yung ating yung ating export situation, yung export products natin maganda.
20: Talaga?
19: Kumbaga ay we are gaining grounds yata, especially ito pong coconut products. Sa inyo, coconut producing province kayo, di ba?
20: Yes.
19: And then I heard meron na rin tayong export quality sa ubi.
20: Ba?
19: Ubi. Pati so, ubi. Tingnan natin yan, ma'am. Baka mayroon tayong contact po sa DTI po yata yan, kung may makontakt tayo sa kanila. Pero bago yan, tingnan muna po natin ating panahon. Kasi meron tayong actually nasa Pilipinas na yata si Typhoon Domingue, di ba?
20: Nako, kaya syempre
19: so, ating meron tayong update sa kanya, ang kanyang
20: wala sa
19: pag-asa.
20: Kasi biglang minsan umuulan na rin, nagbabago na.
19: Ano may bagyo nga talaga eh. Akala ko aabutan kami doon. Okay, maganda yung place. Siyempre, nag-enjoy yung ating mga kasamahan.
20: Hindi, nagbakasyon muna yung bagyo para sa bakasyon.
19: Yes, parang ganun. Pinagbigyan tayo.
20: At para sa bakasyon ng ating mga kababayan. No? Kumusta sa ating mga kababayan sa lahat ng miyembro ng National Press Club of the Philippines? Kumusta po kayo, mga kapatid, at sa lahat po ng mamamahayag sa buong panig ng mundo?
19: Ayan, so tayo palakpakan po natin ng ating, ating PDEA, ha?
20: Aha, no, anong accomplishment na naman ng PDEA?
19: Philippine Drug Enforcement Agency. Mm-hmm. Kasi sa 1 week operation nila, meron sila ng arrest ng 126 suspects.
20: Wow! At ilang kilo ang nasabat? Meron bang
19: worth 604 million. Worth of illegal drugs and the arrest of 126 suspects in nationwide operation from May 21 to 28. Yan. Magandang yan, ha?
20: Magandang resulta, ha? Ng kanilang mga ginagawa.
19: 66.10.03 grams of shabu. 114.03 grams and 789 grams of cocaine powder.
20: Nako, kung hindi nasa batyan, eh, marami sisiraing kinabukasan.
19: 606 ecstasy tablets, 478 grams of dried marijuana leaves. Ayan, uprooted some 420,788 marijuana plants.
20: Mm-hmm.
19: Tapos destroyed 261,80 marijuana seedlings. And 946 grams of kush.
20: Mm-hmm.
19: 40 grams of concentrated marijuana oil. Mayroon na pala nito, ha? 10 grams of ketamine and 184 grams of unidentified brown substance. Di ba? Sa 200 sa arrested individuals, 66 po doon ay drug pushers.
20: Okay.
19: Yung 29 drug dens. 13 drug dens, owner, maintainers, 9 drug den employees, 8 pushers, and 1 drug user.
20: O di sabit yung mga may-ari niyang ano yan, ha?
19: Sabit yan. Ito yung lahat ay nangyari na wala pong kinitilang o binabilang.
20: Walang EGK?
19: Walang EGK. Wala. Mm-hmm. Kumbaga, purely legitimate operation to. Walang nanlaban.
20: Walang nanlaban.
19: Ibig sabihin, duwag sila ngayon. Hindi sila nanlalaban. Ayan.
20: Mm-hmm.
19: Wala po tayong ibig sabihin doon.
20: May takot din.
19: Pinapakita lang po natin yung kaseryosohan ng ating pamahalaan. Taliwas po sa naiulat na balita na hindi seryoso sa drug campaign. May kanya-kanya po kasi tayong drug campaign.
20: Mm-hmm.
19: Yung previous administration, ang iba yung approach niya, which is alam naman natin kung anong hinatnan. Ito naman sa atin, silently, slowly, quiet lang sila, pero they are gaining momentum naman. So, ito rin siguro ang pagkakaiba kung ano yung differentiate ng paglaban sa pangontra sa droga, kung noon ay medyo harsh, which patunayan natin ngayon na kaya nga meron tayong nakakulong, may mga nag-i-issue ng mga warrant of arrest because of that. Pero dito naman sa panahon naman ng ating kasalukuyang administrasyon, iba naman po yung approach. So magkaiba po yung approach nila, which is lahat naman po ay very effective naman.
20: Mm-mm.
19: Ang importante dyan ay maging matiwasay, maging mapayapa, wala tayong kamakaba na naglalakad sa ating mga lansangan.
20: Mm-hmm. At diba? Saka binibigyan o isinasaalang-alang ang karapatan pantao.
19: Karapatan pantao. Yan ang importante dyan. So, sa ating mga kaibigan dyan na kesyo maganda buhay ngayon, depende po yan sa paniniwala ninyo.
20: Mm-hmm.
19: Kesyo pangit yung buhay ngayon kasi naglalakad daw sila, hindi
20: daw peaceful.
19: Peaceful. Depende po yan sa pananaw ninyo, depende po yan sa paniniwala. Lahat naman po yan ay iginagalang po natin. Pero ang hindi po natin pwedeng talikuran ay yung malinaw na factual evidences na ito yung nangyari, ito yung mga arrested persons, ito yung bit.
20: So, at saka may magandang balita, Pangulo, ha, tungkol sa masigasig na o sa aktibong pagkilos ng bagong sabi natin nga OIC ba siya o acting secretary ng Labor Department.
19: Si former
20: Senator Francis Tolentino. Acting siya, di ba? Acting secretary.
19: Hindi na yan. Wala pa kasi wala pang confirmation.
20: Binabati muna natin na ang ating bagong talaga no sa na pinaka hepe ng unang secretary ng o kalihim ng Labor Department, Department of Labor and Employment, former senator. Kung
19: pag-upo niya pa, meron ka agad siyang sinuspindi.
20: Pero hindi linaw naman na yung pagsuspindi ay hindi para saan or what, para mabigyan daw ng daan yung investigasyon. Makita, no? Magkaroon ng root cause analysis at para maiwasan yung maging fair, kailangan ng suspension dun sa regional director, no?
19: Mm-mm.
20: Ng Region 3.
19: Good morning, Director J.R. Reyes, ha?
20: Uy!
19: Nasaan ka naman kaya itong kaibigan natin ito?
20: Kasama ba siya? Kasama niyo ba siya? Okay. Good morning, Director.
19: Uy, anong link natin?
20: Nasa'yo na. Na-send ko na sa'yo, Pangulo. Alam kong yan ang hahanapin mo sa akin, yan ang assignment mo sa akin. Kaya, hindi pa nga, hindi pa nga umi-airin. Meron na, hindi, joke lang po. Kailangan umi-airin muna bago i-share. Di ba, Arnel?
19: Uy, batiin natin na ating lifetime secretary, si Ma'am May Briones, ha?
20: Tita May. Kumusta, Tita May?
19: Ano, Siyempre, andun yung kanyang daughter-in-law,
20: mm-hmm,
19: kanyang anak, andun si Marlon at ang kanyang wifey na nakiisa rin sa ating ano.
20: Okay. Sa ating talaga?
19: Kasayahan.
20: Makakaingit naman. Samantalang kami dun sa Singapore, puro trabaho.
19: Eh, wala eh. Ganun talaga eh.
20: Diba? Huwag nyo na akong inggitin. Ano bang kinain nyo doon? Ano bang mga hinandaan nyo?
19: Sa pagkain, hindi masyado kasi sabi ko nga, tipid-tipid tayo at wala naman tayong sapat mga kakayahan. Pero nevertheless, napasaya naman natin yung ano. At least important yung bonding, nagkasama-sama ulit after 1 year. Kasi sa loob naman po ng maraming panahon, I'm very proud to say na sa atin lang po ito nagkaroon ng mga ganyan. Sabi nga ng isang staff eh, tagal na pong hindi nakakatim ng tubig alat ang aking katawan.
20: Nagpapabati pala si Director JR rin, no? Reyes, ng birthday yan.
19: Ah,
20: pag-greet po, sabi niya, pag-greet po sa mga birthday boys for the month of May sa mga kasama natin sa industriya na membro ng Team Manila Beat Reporters.
19: Ayun sa basketball yan.
20: Oo,
19: sino yun?
20: Steve Raz ng DZMM, Grant Hilario ng Bombo Radio at Jairus Peña Florida ng RMN. Oh, yan. Yes, nabi natin na namin direct, ha?
19: Bati okay lang, ha?
20: Yes. Oh. Siyempre, binabati ka rin namin at ang iyong pamilya. Okay. Wala pa si Prof. Jet Ramos. Eh. Kumusta na kaya? Hello, Prof. Jet Ramos. Binabati kita kahit di ka pa nagpapabati. Ha? Binabati kita. At binabati rin natin, Pangulo, ang mga kasamahan, no? Ng PPP.
19: Ah, press photographers.
20: Press photographers of the Philippines.
19: Oh, naging matagumpay ang kanilang yes, ano, ang
20: programa
19: kanilang,
20: with Presidential Task Force on Media Security na pinamumunuan ni Yusek Jo Torres. Oh, mabuhay ka, Yusek Jo. At sampu ng iyong mga kasama sa PT Post. Ah, sampu ba? O less than 10?
19: Hindi, less than 10.
20: Less than 10 pala. Yeah, Yusek Jo. So, less than 10 ang iyong mga kasama. Hindi, pag sinasabi natin 10.
19: Hindi sila Ma'am Ruth yun, sila Ma'am Jules.
20: No, Ma'am Jules. Yes.
19: Wala, nagpahinga tayo.
20: Si Kernel Aysen, di ba?
19: Hindi pa natin kaya yung mga
20: ganun. Atty. Glenn, di ba?
19: Mga ganun gruesome activities.
20: Oo, grabe yun. Si Yusek Jo talagang hands-on, ha? Isipin mo, tulungan niya rin ang PPP ni Edwin Bacasmas, Pangulong Edwin Bacasmas.
19: Hindi, member din kasi ng PPP si Yusek Jo, eh.
20: Okay. Pwede ba tayo mag-member yan?
19: Alam ko ako, nasa advisory board din ako.
20: Ha? Talaga, ha? Parang gusto ko na rin pumitik-pitik eh.
19: Pumitik-pitik ka rin.
20: Di ba? Hindi ho pitik sa tenga, pitik ho yun sa, ano, sa camera. No? Kasi napaka-interesting.
19: Batiin mo rin si Director ng Bendik Abaygar.
20: Oy, oo. Director Bendik.
19: Uli ko iho si Ikmo. Yes. Kasama namin si Ikmo.
20: Oo. Binabati natin. Birthday ni Ikmo at the same time o yung hindi sa kanyang pag-graduation? I think sa graduation yun.
19: Wala lang binanggit. So, you mean, ginamit ni Direk Benedict yung lugar para i-treat si Ikmo? Parang
20: hindi naman. Hindi. Nagkataon lang din. Eh.
19: Hindi talaga. Wala namang sinabi.
20: Oo. Oh, ang ibig ko lang sabihin, di ba si Ikmo ay parang, siguro, i-verify muna natin to, no? Yung kanyang achievement ni Ikmo. Pero kung ano man yun, congratulations Ikmo. Ang laki na niya.
19: Oo. Oh, diba? Narinig ko nung matutulog na kami, pagutom na ako.
20: Siyempre, ganun talaga mga bata. No? Maya't-maya yan. Pero siyempre sa mga kabataan, huwag nyo kalilimutan, walang ibang masustansyang pagkain kundi iskargo, sabi nga, isda, karne, at gulay.
19: Iskargo.
20: Oo, di ba? Iskargo ba? Iskargo.
19: Hindi ko alam kasi ako puro, di ba ako nagkakarne nung bata ko, talagang isda, gulay ako.
20: Ayan.
19: Isgo ako, isgo.
20: Oo, ito, meron tayong informasyon. May programa ang Commission on Higher Education na AHED Grant or Allied Health Experiential Assistance for Deserving Students. Ito ay isang one-time na subsidiya na nagkakahalaga ng 25,000 pesos na ibinibigay ng Commission on Higher Education o CHED para tulungan ang mga estudyanteng kumukuha ng mga kursong pang-medisina. Pambayad ito para sa mga gastusin sa related learning experience tulad ng clinical training, internships, hospital rotations at community practicums. Priority ang mga estudyanteng malapit nang matapos sa mga kursong nursing, medical technology o medical laboratory science, midwifery, nutrition and dietetics, occupational therapy, physical therapy, pharmacy or public health, radiologic technology or respiratory technology, speech language pathology, doctor of dental medicine, optometry, veterinary medicine. Yan. Paano mag-apply? O paano mag-apply diyan, Pangulo? Ang application ay isasagawa online sa pamamagitan ng portal ng CHED Unifast. Upang malaman ang eksaktong steps at requirements, bisitahin ang opisyal na AHEAD Grant portal o sundan ang mga update sa Unifast Facebook. Ayan. Yan po, na, makikita niyo sa screen natin.
19: Yata, ito yung para yung batas na isinulong ni Senator Bam Aquino. Hindi ako nagkakamali. Yung yung Higher Education Act na yan.
20: Ano yan? Ayuda, 25,000 na one time.
19: Malaking bagay yan, yes. Mapa-apply nga yung aking scholars.
20: Mm. Siyempre, para sa mga deserving students yan, no? Mm. Okay?
19: Okay. Mm-hmm. So, happy listening din sa ating kabarangay diyan sa barangay Langkaan Dos, yes. Marina City.
20: Uy, happy listening
19: kay Seferino Cruz alias Uncle.
20: Nakalatag na bang mesa ngayon?
19: Alcantara Linggo family.
20: Linggo ngayon. Nakalatag.
19: Mamaya-maya pa yung mga. Ay, di. Possible. Meron na. 11:24 na. Meron na yun.
20: Sa mga susunod, sasamahan uli kita para makasama ako sa paglalatag.
19: Si Kuya Nonoy at ang kanyang butihing may bahay.
20: Uy, Kuya Nonoy. Kumusta?
19: Si Ate Doc. And then, siyempre, welcome home kay Brother Roland Bautista.
20: Boy, bumati si Tita May, ang ating lifetime secretary at Tita May Briones. Sabi niya, good morning po. Good morning din, Tita May.
19: Oh, good morning.
20: Mm-hmm. Ayan. Talagang ang daming tumatawag sa Pangulo, ha? Talagang hot na yung linya ng Radyo Pilipinas. Hot pa rin yung linya ng iyong telepono.
19: Well, happy listening kay Ma'am Annalyn, ha?
20: Okay.
19: Ibarcabal, Duras. Yan, sa San Pedro, Laguna. May mga bagong listener tayo ngayon, ha?
20: Mm-hmm.
19: And, diba?
20: At happy listening din. Kung may mga nanonood sa Facebook page. At nakaano na ba tayo, Ma'am, no? Pwede na tayo sa Afford the Box. Ayan, Afford the Box, Afford the Box channel 45 to 49, yun yung GMA GMA Afford the Box.
19: Ayan,
20: tapos ABS-CBN TV Plus, mapapanood nyo po ang Radyo Pilipinas at ang palatuntunan ito sa channel 3. Yeah.
19: Dapat meron tayong ganun para i-advise natin yung ating mga listeners kasi yung mga natatanong sa akin, hindi naman ako high-tech, ako low-tech.
20: Nasa TV tayo. TV ng GMA TV Plus, Channel 3, at GMA Afford the Box, Channel 45 to 49. At yan ay dahil sa pakikipagtulungan ng PTB4 at ng Radyo Pilipinas at ng Presidential Broadcasting Services. Tama ba?
19: System? Services ba?
20: Services. Bureau of Broadcast System.
19: For the meantime, meron po tayong nakahandang ulat. Wala naman po sa Radyo Pilipinas, kay kasamang Caricar Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay,
20: ayan.
19: Presidential Broadcast Service.
20: Pasok, Boss Gary.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Abot sa 600 talahok mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, running clubs at environmental advocates at iba pang sektor ng komunidad ang nakiisa sa Run for a Cause na inorganisa ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol sa Sawangan Park, Legazpo sa Albay kaninang umaga. Layunin itong palakasin ang kamalayan ng publiko sa pangangalaga sa kalikasan at hikayatin ang mas malawak na pakikilahok ng mamamayan sa mga programang pangkapaligiran ng pamahalaan. Ang malilikom na pondo mula sa naturang aktibidad ay direktang ilalaan para sa mga apektadong komunidad ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, kabilang ang mga tricycle driver, DNR Bicol Guards at Eco Aids ng Barangay Rawi sa Legazpo City. Ayon kay Ronel Astor, OIC Assistant Regional Director for Technical Services ng Department of Environment and Natural Resources Bicol, tugon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang mga aktibidad na makatutulong sa pagpapataas ng kamalayan sa kapaligiran ng mga Pilipino. Inihayag naman ni Francisco Milla Jr., ang Regional Executive Director ng DNR Bicol, na maaaring magsilbing epektibong paraan ng sports o yung fun run upang maisulong ang kamalayan ng publiko sa pangangalaga sa kalikasan at likas yaman. Bicolan. Ang aktibidad na ito ay nagsilbing kick-off activity ng DNR Bicol para sa pagdiriwang ng Philippine Environment Month sa buwan ng Hunyo, kung saan inaasahang magsasagawa ang DNR Bicol ng iba't ibang aktibidad na nakatuon sa environmental protection, climate action at sustainable development. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carrillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
19: Ayan, maraming maraming salamat na kasamang Gary Carl Carrillo, Radyo Pilipinas, Albay.
20: At mag-ingat din po kayo dyan na kasamang Gary, ha, medyo mainit-init at baka kung sakaling ding umulan, no, ay meron tayong proteksyon sa ulan.
19: Sa ulan.
20: Di ba? Hindi, mahirap din kasi yung nauulanan lagi. Pangulo, eh, di ba?
19: Baka... Eh, parang kahapon nga kasi pag... punta namin sa area, maulan, eh, maganda naman yung mungkahe para daw kami mabasa habang naliligo sa dagat. Huwag nang ilalabas yung ulo.
20: Eh, kaya nga, para hindi maulanan.
19: Para hindi maulanan. Dapat lang nasa baba lang.
20: Oh, parang na, ano, eh, gusto mo, mag-break muna tayo para pag-usapan natin kung at ba't ganun. Nababasa naman sa dagat, eh. Mag-break muna tayo.
19: Sige.
4: Meet the press. On air. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
22: Alam mo ba, kumakain daw ng sarili ang ating utak araw-araw? Ang prosesong ito ay tinatawag na phagocytosis, kung saan ang mga cells sa utak ay nililinis ang mga sirang bahagi o sobrang koneksyon para manatiling maayos ang takbo ng ating isip. Kapag natutulog tayo, mas aktibo pa ito na parang garbage collector ng utak na naglilinis ng mga basurang selula at lumang koneksyon. At sa proseso ng paglaki, lalo na sa adolescence, tinatanggal ng utak ang mga hindi na ginagamit na koneksyon para mas maging matalino, mas mahusay at mas handa tayo sa adult life. Kaya oo, kumakain ng sarili ang utak mo, pero ginagawa niya ito para mas maging mahusay ka.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
23: Ako si Jel Siga Food ng Madarulog na Penrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsan ang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
20: Direct, no? Jenny Lacorte.
19: Incoming na yun.
20: Oo, incoming. At binabati rin natin ang ating incoming president No?
19: Oh, syempre. Patiin mo na muna sila.
20: Na si our ni President Mina Navarro, oh, 'di ba, pangulo.
19: Mm-hmm.
20: Okay. Alam niyo po, para sa kabatiran ng ating mga manonood, ang ating pangulo ay bababa sa kanyang pwesto. Okay, at ang papalit po ay ang nanalong pangulo na si Pangulong Mina Navarro, at si Pangulong Boying naman po ay nanalo bilang secretary, no? At ang auditor po ng bagong pamunuan, ang inaasang auditor ay ganun pa rin, si Madam Lydia Bueno. At ang ating treasurer, incoming treasurer, nabanggit na po kanina si treasurer-elect Jenny Lacorte. Ayan. At ang ating vice president, ganun pa rin, si vice president Benny Antipoda, Boss Benny. Ayan. Kumusta po, sir? Okay. At sa ating mga pangulo, pwede ko na itong banggitin, ha, yung ating mga director-elect.
19: Oo naman, binanggit mo naman na
20: eh. Okay, oo. Sa ang ating mga nanalong direktor nung nakarang election no May 3 ay number mayra pang numbering, magkamali ako eh. Anyway, ito na lang po yung mga nanalo, no? Ang iyong, paano ba to, inaanak mo? O ikaw nag-witness ka?
19: Kumparing, no? Inaanak.
20: Kumparing inaanak. Jojo Sikat. Oh, yeah. Celestino Jojo Sikat. Oh, di ba? At nandyan din, siyempre, nanalo din ang ating kapatid Alvin Morcia.
19: Ayayupangko.
20: Ayayupangko.
19: Mads Dominguez.
20: Yes.
19: Direk Mads, thank you so much.
20: Oo, Direk Mads. Oo. At siyempre pa, June Mendoza.
19: June Mendoza.
20: At ang yours truly, Dennis Napule. No? At meron pa, Vito Barcelo.
19: Vito Barcelo.
20: Oh, yan, bagong halal, no? Vito Barcelo, at meron pa si Nino Aklan.
19: Nino Aklan. Pagbabalik ni Paul Gutierrez.
20: Yes, Director Paul Gutierrez, Director Nino Aklan, no? At sila, saka si meron pa
19: si Mamang Erwin.
20: Mamang Erwin. Oh. Nakakatuwa to si Mamang Erwin eh. Pag nagbabalita talaga, maaliw ka.
19: Sampu na ba? May kulang ka pa? Sampu na ba?
20: Oo, teka. Hinahagap ko pa yun. Baka nga magkabali ako.
19: Sampu na
20: nga. Di ba? Sampu na ba yun? Sampu na. I think so. Teka, na-mention ko na si Director Jun. Di ba? Bilangin natin. Alvin, Aya, Jojo, Mads. Di ba? Ako. Diba, June, diba? Bito, Mau, Erwin.
19: Paul Nino.
20: Paul Nino Aklan. Tsaka Paul Gutierrez. Oh, diba? Oh, sampu. Nino Aklan. Oh, diba? Tsaka Paul Gutierrez. Oh, diba? Congratulations sa ating lahat, no? At parang salamat din siyempre sa ating mga magagaling na Commission on Election
19: Uy, Official. Uy, belated happy birthday. Belated happy birthday pa rin kay Ma'am Juliet. Ha? Ayan, sila po ay nagliliwaliw sa lalawigan ng Cebu.
20: At bumati rin ang ating kapatid, Vicky Cervales. Kapatid.
19: Ba? Nanonood siya.
20: Good morning. Sabi nga niya. Good morning, kapatid. At happy lunch. Di ba? At siyempre, kung may natitira dyan, hintay mo kami. Okay. Biro lang, biro lang.
19: Siyempre, happy listening kay Mylene Gregorio Alfonso. Ayan.
20: Mm-hmm.
19: Kasama niyan sa Senate Media. Ang ating mga pinagtibay ng tanhana. Pinatatag na samahan ng Senate Media. Ayan.
20: May integrity.
19: May integridad.
20: May at reliable.
19: Reliable.
20: Ay, hindi katulad nung gumuho.
19: Tulang gumusan.
20: Doon sa Pampanga.
19: Bakit?
20: Aba eh, kung gumuho yun, eh, paano masasabi may integrity yun? Yung pundasyon.
19: Pundasyon.
20: Oo, ng building. Oh, di ba? Buti na lang, masigasing ngayon ang Labor Department.
19: Seriously speaking, iniisip ko lang, ano ang mangyayari sa Senado? Ano?
20: Hmm.
19: Kasi...
20: Teka, may gumuho rin ba?
19: Hindi, kasi... Hindi, yung institution gumuho.
20: So, dapat may integrity?
19: The institution itself ay gumuho talaga eh. Kahit sinong tanongin mo eh, mapa DDS man yan o BBM side, ang talagang pinopoint out nila is gumuho.
20: Oo.
19: Mm-hmm. So somebody has to step down, has to step up kung paano mo aayusin tong institusyon na ito.
20: Okay.
19: Na kahit tulad naman ito ng ehekutibo at judisyari ang pangsyon.
20: Mm.
19: So, paano?
20: Mm.
19: Paano? Kasi may mali kasi sa ating ano eh, sa sistema ng botohan eh.
20: Mm.
19: Agree or disagree?
20: Eh, hindi ako masyadong ado doon sa technicality ng botohan. Kaya, di ako makasagot, Pangulo, pasensya mo na. Pero pag naaraw ko yan, sasagutin kita.
19: Hindi, kasi siguro naman, alam mo naman ito, nababasa mo naman yan, nandyan naman yung periodiko, nandyan naman yung mga balita, na makikita mo naman na, okay, nasa demokrasya tayo. So, kumbaga, will of the majority will be followed.
20: Mm-hmm.
19: Pero yung sa manner kasi ng pag-select natin ng ating mga pinuno, ng ating mga legislator, ng ating mga alkalde, eh, medyo may pagkakamali tayo doon na hindi nagiging angkop yung demokrasya sa bawat Pilipino.
20: Katulad ng ano?
19: Halimbawa, naghalal ka ng mga senador, naghalal ka ng mga kongresista na hindi naman kumakatawan sa loobin ng mga butante, kundi kinakatawan naman nila yung sariling interest nila, yung kanilang negosyo. Pangit mo sabihin na, coming from a former legislature, hindi lang naman isa, dalawa, tatlo, lima, nakakausap po talagang ang banggit nila sa akin eh. Wala na eh. Kumbaga, this is ano, inevitable na to. Talagang ito na yung fad ng atin na kung kanisino-sino mga lords na i-elect natin. To name a few, di ba? Without naming names. Alam naman natin may mga drug lords, gambling lords, etc. Kung ano mga lords. Kung hindi man sila ay sila mismo yung direkta, sila naman ay financed by these syndicates. So, naisip ko rin ito na bakit, anong may mali sa sistema natin? Diba? May mali talaga. Kasi in-elect natin yan eh. So, mamaya, mag-live report muna tayo.
20: Sige. Medyo curious ako doon sa binabanggit mo nene. Sige.
19: Pero paalala ko sa akin mamaya.
20: Yes, Disaster Response Groups or DRGs ng Coast Guard District Northwestern Luzon nakahanda na para sa posibleng epekto ng bagyong Doming sa Ilocos Region. Ang ulat ihatid po sa inyo ni Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas Ago. Ma'am Glenda.
5: Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, Danny, sa buhing magandang tanghali, nakalerto ng Disaster Response Group o DRGs ng Coast Guard District Northwestern Luzon o CGD and WLZN, gayon din ang mga stations at substations at ang mga operational control units nito para sa posibleng magiging epekto ng bagyong Doming sa Ilocos Region o Region 1. Bilang pagpapakita sa kanilang kahandaan, nagsagawa ang CGD and WLZN ng static displays sa mga disaster response at life-saving equipment nito. Natunghayan sa natunang static display ang mga essential rescue gears, communication equipment at mga watercraft na ginagamit sa mga idinaraos na search and rescue operations. Ipinapakita nito ang kahandaan at kapasidad ng Philippine Coast Guard sa disaster response, rescue operations at humanitarian assistance. Kasabay nito, Dennis at Boeing, tinitiyak ng CGD and WLZN ang mahigpit na monitoring sa kanilang area of responsibility na kinabibigay bilangan ng mga lalawigan ng La Union, Pangasinan, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Sa ngayon, ang kalagayan ng panahon natin dito sa Ago o La Union ay maganda ang panahon ng ngayon at hindi naman natin nararamdaman ang epekto ng bagyong Doming. Ngunit kahapon, Dennis at Boeing ay naranasan ang malakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng lalawigan ng La Union kasabay ng opisyal na pagdedeklara ng pag-asa sa pagsisimula ng Southwest Monsoon o nang tinatawag na habagat. Yan ang ulat mula dito sa Radyo Pilipinas Ago o para sa Bagong Ma'am Glenda, Pilipinas.
20: Ma'am Glenda, kumpleto yes, yung mga kagabitan ng ating mga DRGs. Nakikita natin dun sa screen, no? Ano yan? Talagang handang-handa na kung sakaling nga merong...
19: Maulan ba?
20: Ano?
19: Maulan sa kanila ngayon?
20: Hindi, paghanda pa lang
19: dyan.
20: Hello?
7: Oh, tama yan, Dennis at Boeing, talagang nakahanda sila tulad naman ng mga nakaraan na pag may mga bagyo ay talagang nakahanda naman ang Philippine Coast Guard sa kanilang mga kagamitan kung meron mang mga kailangang isagawa ng mga rescue operations.
20: Oo, alam mo Mang Glenda, nung nakaraan no, may na-encounter, may nangyari ito, may nakuryenteng volunteer.

0: kaligtasan mismo ng kanilang mga personnel upang hindi mangyari itong tulad nga ng sinasabi ninyo na may ganong mga insidente. At tinitiyak naman nila na kasabay na kanilang babantayan ang seguridad ng publiko ay ganon din ang seguridad din ng kanilang personnel upang maiwasan yung ganitong uri ng insidente.
1: Yes, oo, kasi sila yung magsisilbing ano, Mang Blende, no? Dapat sila
2: first
1: din.
2: Responder.
1: Yes, sila din ay safe, di ba? Sa mga kapatid natin na nasa serbisyo publiko. At sila yung talagang yung mga tao nakalikas na eh. Di ba?
2: Frontliners.
1: Yes, frontliners sila eh. Re-rescue sila. Dapat yung kanilang sarili din ay maingatan din nila, Ma'am Glenda. Di ba?
0: So, oo, tama yan na Sir Boeing at Sir Dennis. Kaya nga bago pa man mag-umpisa ang isang trahedya o isang kalamidad ay nagpapaalala ng ating mga otoridad gaya ng Philippine Coast Guard na hanggat maaari maaga ang paglikas upang hindi magdaos ng rescue operation lalo na sa mga disoras ng gabi na naglalagay din ng medyo or mahirap na sitwasyon sa ating mga rescuers upang maiwasan din ang ganong mga insidente. So hinihiling nila ang kooperasyon din ng ating mga mamamayan upang kahit yung mga rescuers natin ay hindi rin malagay sa alanganin.
1: Ayan, oo. May nabanggit ba sa'yo na mga hotline numbers just in case na magka-aberya o yung mga at yung mga constituents ay mayroong matatawagan para maiano na natin dito?
0: Oo, actually meron silang mga binibigay din mga hotlines nila kung kailangan ng publiko ng mga tulong, pero yung listahan natin ay nasa isang gamit natin, Dennis at Boeing, kaya maigi siguro na sa mga nakikinig sa atin ay bisitahin nila yung mga official Facebook pages
1: yan
0: ng Philippine Coast Guard para doon nila makita at mailista, maisave na rin nila sa kanilang mga telepono.
1: Tama. Ma'am Glenda, Pangulo, may pang...
2: Okay na, Ma'am Glenda.
1: Marami po salamat, Ma'am Glenda, at ingat po kayo dyan sa AGO.
0: Para sa Bagong Pilipinas, ito si Glenda Bakungan sa RAC, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, AGO.
2: Yan, thank you so much, Ma'am Glenda. Yun po yung ang tawag po ng preventive measures para maiwasan po natin yung mga... ano.
1: Kailangan proactive yung,
2: Proactive. Anyway, meron tayong ano, meron tayong public service, ha?
1: Yes. Okay. Ikaw na, Pangulo.
2: Pinangunahan ng Department of Science and Technology sa pamamagitan ng Philippine Textile Research Institute, DOST-PTRI, ang seremonya ng pagretiro ng mga lumang watawat ng Pilipinas kamakailan bago ang pagdiriwan ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas at wastong disposal ng mga pambansang simbolo sa ilalim ng Republic Act No. 8491 o Flag and Heraldic Code of the Philippines. Ang mga luma o sirang watawat ng Pilipinas ay dapat i-dispose sa pamamagitan ng marangal na pagsusunog. Nakasaad sa batas na ang watawat ay dapat taimtim na sunugin upang maiwasan ang magandang paggamit o pagdapastangan. Sa nasabing seremonya, binigyan din ng mga opisyal ng DOST ang pangailangan ng muling suriin ang batas upang pahalintunutan ang mga makalikasang paraan ng pagretiro ng mga lumang watawat sa pamamagitan ng recycling o repurposing. Ipinaliwanag ng DOST-PTRI Director Julius Eliano na ang institusyon ay nagsusulong ng mag-amenda partikular sa probisyon na nag-uutos sa pagsusunog lamang ang tanging paraan ng pagretiro ng mga watawat. Ngayon pa man, nais ng DOST-PTRI na kilalanin ang recycling bilang isang alternatibo sa pagretiro ng mga lumang watawat dahil sa pamamagitan nito ay hindi na makikilala ang watawat sa orihinal nitong anyo. Binigyan din ng PTRI na ang recycling ay nagbibigay ng panibagong layunin sa mga lumang watawat sa halip na ituring lamang itong basura. Ipaniliwanag pa na ang proseso ng recycling ay gumagamit ng physical fiber recovery kung saan inihiwalay ang tela upang makuha ang mga hibla na maaari pang magamit sa ibang aplikasyon. Ayon sa institusyon, humigit kumulang sa 90-95% ng material ay maaari namang ma-recover sa pamamagitan ng prosesong ito. Samantala, inihayag ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. na dapat nang magsimulang tuklasin ng bansa ang mas sustainable mga alternatibo habang pinanatili ang paggalang sa dignidad ng watawat ng Pilipinas. Luma na anya ang ating batas kaya kailangan natin itong baguhin at maaari natin itong gamitin ng tama. Sana anya ay mabago natin ang batas sa pamamagitan ng muling paggamit ng watawat para sa mas kapakipakinabang na layunin lalo na sa ating advokasya para circular economy. Kailangan natin tiyakin na ang bagong batas ay hindi lamang nagbibigay pugay sa ating watawat kundi ang pagsusulong din ng paggamit ng mga kaunting plastic at mas maraming natural fiber. Pinangunahan ng DOST-PTRI ang mga pag-aaral kung paano na maaaring magkaroon ng makabuluhang gamit ang mga lumang watawat matapos itong iritiro. Ayon ni Secretary Sundum, bukod sa tradisyonal na gamit ng watawat, maaari pang paggamit ng mga hibla nito sa ibang layunin.
1: Ayan, no. Alam mo bakit? Aba, para malaman to ng ating, lalo na ng mga kabataan, ha? Di ba, minsan, pag may United Nations na pagdiriwang, di ba? May mga watawat.

0: at ando din watawad ng Pilipinas. Aba, pagkatapos gamitin, saan mapupunta? O kaya, yung mga ginagamit na, sa mga eskwelahan, eh baka mamaya, eh magulat ka na lang. De, o sige, pinatabi lang.
1: Mayroon nga tayo dyan kasi, ano ko, pre-bearin ako sa ganyan, ang aking magulang, eh mga scoutmaster. Yung mga scoutmaster yung nag-asikaso. Mga nag-asikaso sa pagsunog dyan. Although ito, maganda tong topic na ito, itong sa ano ni Sec Solidum, kasi nga, napapanahon naman na para magkaroon tayo ng
0: improvement.
1: So, kumbaga, tayo na nawagan sa ating mga magigiting na senador.
0: Yes.
1: Ha, maaari kayong sumausaw o makialam dito. Ano po kayo? Maghain kayo ng panukala tungkol dito sa ating mga kongresista. Hayaan muna po natin yung kaguluhan. Ito yung napakaganda po nito.
0: Set aside na natin yan. Ano?
1: Napakaganda po nito. Mm-hmm. So, kung kayo yung nakikinig naman at alam po naman ay
0: magiging... Nakikinig si ano ha? Rose Tamayo, Prince Ernest, is watching. Rose Tamayo, at saka si Casey Cruz. Oh, nakikinig, Pangulo.
1: So yun, di ba dapat yan ang pagtuunan ng pansin sa halip na itong bangayan muna. Maganda to ha.
0: Okay.
1: For the sake of unity, mabalik tayo sa sinasabi ko kanina. There is something wrong sa...
0: Sa matawad ba yan?
1: Hindi, yung matawad natin.
0: Okay, okay. Hindi, related din yan. Kasi pag hindi mo ginagalang ang Senado, di mo rin ginagalang ang matawad ng Pilipinas. Di ba ganun yun?
1: Actually, ito ha. Nagtanong ko sa kabataan, how do you dispose the Philippine flag? Wala nakakaalam diyan.
0: Wala. Kahit akala nila basta itapon niya sa
1: kahit kabataan, kahit kaedaran ko ha. Doon sa manggahan eh, alam mo naman yung manggahan. Walang may alam niyan. Pinapaliwanag ko yung ito yan, meron tayong sa patatabatas na dapat hindi yan basta-basta i-crumple mo, ibasura mo, hindi ganoon. With dignity yan, nililibing pa nga yan eh.
0: Ceremonya.
1: Nililibing pa yan eh.
0: Mm-mm.
1: Pagkasunog, libing pa yan eh. Hmm. So, ganun, pinapaniwanag natin yan. So, going back tayo dun sa, it's worth na ito, iting nang bigyang pansin ng ating mga magigiting na kongresista, ating mga senador, eh, sayang, wala pa yung boy commute party list eh. Pangunahan ko yan kung may boy commute party list. Isa sa mga advocacy ako yan. So, going back dun sa binabanggit ko nga dun sa there's something wrong in choosing our candidate. Kasi, ito eh, sad reality ito eh.
0: Ano
1: kahit
0: yan?
1: Naman sa isang normal na eleksyon nangyayari na rin ito mga ganito eh.
0: Mm.
1: Alam mo yung ano, yung money changes hands, gold changes hands, yung pananakot nangyayari yan. Alam natin yan. So there is something wrong sa pagpipili. May naisip ako diyan eh.
0: Ano?
1: Ako yung nagmumuni-muni. Paano kung ang butante, ang kaakibat ng butante eh meron ding papatawan din ng kaparusahan kung sino pinili mo?
0: Tag. Okay.
1: Ito, halimbawa ngayon.
0: Para may responsibility ka.
1: Voters accountability. Voters accountability. Hindi pa pwedeng, iboto ko si Boying, magaling na pangulo yan eh. Sekretary ngayon, mas lalong magaling yan. Hindi ganon. Pag pumalpag ako, dapat yung bumoto sa akin, mayroon din kaakibat na kaparusahan.
0: Okay.
1: Kasi, hindi na po biro ito ha. Ilang senador po ang nahaharap sa mga asunto? Kulang 10, di ba? Anong mga kaso? Plunder, etc.
0: Grab. Meron ba?
1: Graft and corruption. Yung kabibilang ng ating kaibigan, graft and corruption yung ano dun. Wala pa yung plunder case sa kanya.
0: Hmm.
1: Di ba? Ang pinopoint out ko rito, ngayon ikaw ay butante. Teka muna. Tingnan ko muna to si Boying, tingnan ko muna to si Dennis. Maganda ba tong pedigree nito? Maganda ba tong pagkataon nito?
0: Hmm.
1: Kasi yung voters accountability andun eh.
0: Hmm.
1: Pag binoto mo ito at nanalo, kung ang kaparasuhan sa akin ay non-bailable, ikaw na bumoto, total naman, may smartmatic tayo, identified naman na lahat yan. Meron ka rin kaakibat na kaparusahan. Which is more lighter. Hindi naman ikaw may gawa eh.
0: Mm.
1: Kumbaga, hindi mo na pwedeng sabihin na, ba, kasalanan ko bang ginawa niya yan? No?
0: Mm.
1: Kasalanan mo kasi binoto mo. Yun yung natawag na voters accountability.
0: Okay.
1: Kung ang kaparusahan ng plunder ay Nobel, ikaw naman ay pwede kang community service.
0: Mm.
1: Para alam mo na, pinahiya ako ng binoto ko.
0: Mm-hmm.
1: So ikaw ngayon mag-iisip ka, hindi ko na ibuboto si Boying, hindi ko na ibuboto si Dennis eh. Pinahiya na ako nito, iba naman.
0: Mm-hmm.
1: Titingnan ko muna, ito ba yung may kakayahan magnakaw, ito ba yung kakayahan mga liwa o anumang ganun. Voters accountability. Kasi ang nakikita ko yung voters education, hindi sapat eh. Well-informed ka, well-educated ka. Eh ito yung triple G.
0: Mm.
1: Yung goons, gold, and money.
0: Mm.
1: eh, hindi mo matatanggihan. Binoto mo ngayon si ito. Eh, pumalpak.
0: Mm-hmm.
1: Wala kang accountability sa binoto mo. Parang ano rin to, parang mainstream media saka yung kabilang media.
0: Mm-hmm.
1: Walang accountability. Media. Walang accountability kasi hindi ka dumaan sa ganito. Hindi
0: editorial
1: ka
0: dumaan, process.
1: Editorial process, pagkakuha mo, nilabas mo na, yun pala, eh, mali. Mm-hmm. Unlike sa ating mainstream, hindi mo ilalabas. Yung accountability ba, walang wala tayong accountability sa ating mga butante.
0: Do sa mainstream, nandyan yung, kahit sa atin, yung mga, nandyan yung editorial, editors, at may chief editor pa, at may publisher pa.
1: Do, babalik tayo doon sa sinasabi ko. Voters accountability. Siguro, panahon na rin para pag-isipan ito kasi, okay, yung education, voters education, nakakatulong in a way.
0: Mm.
1: Na-educate mo yung tao. Pero, may accountability pa sa binoto mo.
0: Mm-hmm.
1: Dapat accountable ka kung sinong pinili mo. Ngayon, ang tanong dito ganito, paano mo naman malalaman na ito ang binoto mo? Eh, mayroon tayong smartmatic na kalagay naman doon kung sino binoto mo. Although mahabang usapin ito, napakahabang usapin ito, pwede mo namang i-divide-divide dyan eh. O, sige. Total naman, naniniwala tayo dun sa hierarchy. Governor, mayor. Kung governor na lang muna, mayor. Pag nanano si Dennis sa region ganito, pumalpak si Dennis, let the governor be accountable.
0: Mm. Okay.
1: O, wag mo nang gawin sa butante. Let the governor be accountable. Hindi mo ginawa yung ano mo, yung
0: duty.
1: Yung duty mo na ipromote mo yung isang kandidato na alam mong matino, hindi for the sake of project, for the sake of money. Ito yung sad reality kasi. Dahil may pera ka si kandidato, dahil may pangako sa'yo, yun ang susundan mo. Yun ang isusulong mo.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, kung meron kang accountability, hindi mo susundin yun eh. Teka, pag nanalo to, pag sumabi to, sabit din ako.
0: Mm-hmm.
1: Ano lang to eh, kung mga wild imagination man o kung ano man ito. Kasi, sad to say, hopeless case tayo. Anong estado ng Senado? Diba? Ngayon, hindi mo na maintindihan. Itong kasalukuyang mayorya, nag-Facebook Live, accusing the minority na ganito, accusing even the president, ha, na Malacanang na binabribe. Which sinong totoo ngayon? Eh, yung minorya naman, ganon din ang sinasabi na sinusulong si ganito, sinusulong si ganito, stick to the rules. So, wala na. Somebody has to, kumbaga,
0: stand.
1: Kunin si latiguhin itong mga ito.
0: Ako? Ano lang yan, ha?
1: Figures of speech figures naman of speech, yan. Di naman papayag ba si Senator Bongrino?
0: Bagay, meron din latigong ni Nome, pero para sa mga hayop yun.
1: Papayag ba si Senator Robin Padilla na latiguhin? Eh, mapataas nga lang yung boses mo, galit na. Diba? Hindi papayag na gano'n. Ibig kong sabihin, figures of speech ito.
0: Teka, para mo ako sinisigawan eh. Huwag mo ako sinisigawan, Pangulo. Joke lang po yun, nagbibiro lang kami.
1: Kinamusta mo na ba ako?
0: Oo, kinamusta kita kanina.
1: Oh, buti, kinamusta rin kita, diba?
0: Kinamusta ka na. Hindi nga tayo nagkikita, diba? Kinamusta ka na.
1: Ganun, diba? Kinamusta. Pero diba, mahal naman kita talaga.
0: Mahal din kita. Natanggap mo yung ano.
1: Mahablang ka?
0: Oh.
1: Nagpadala sila pero wala naman ako sa Senado. Baka daw yung Monday para sa akin.
0: Oh. Masarap ba talaga yun? Natikmo mo na yung dati?
1: Hindi nga eh. Oh. Nagpadala nga daw nung Thursday.
0: Talaga?
1: Ayong kay kaibigang Florante Rosales, nagpadala nga daw. Actually, pinahabol niya nga na ipapadala sa akin nung Friday sa outing. Mm-hmm. Sabi ko, wag na maaga kaming aalis. Monday na lang, baka tirahan mo ko ng kapiraso lang. Masarap nga naman daw yung mahablang.
0: At saka, ano, nakakahiya kung pagpapadala pa tayo dito sa, ano, sa Radyo Pilipinas.
1: Pwede naman yun siguro.
0: Fourth floor, dito sa, di ba? Fourth floor ng PNA, di ba? Building, tama ba? PIA.
1: PIA building.
0: Philippine Information Agency para sa, kung sakali pang may natita ng mahablang. Nakakahiya na dito pa yan ipadala.
1: Wala na nga. Dapat nga dadalhin namin sa Zambales.
0: Ah, di ba, Ma'am Tess?
1: I-schedule na lang natin, tawagan na lang natin kung kailan niya gusto mo.
0: Oo. Ang sarap ko sa'yo, mahablang ka na yan. Di ba may ano yan? May mais.
1: Isipin mo yung binabagit ko, ano yung voters accountability. Siguro, bigyan natin ng pansin yung accountability ng mga botante.
0: Okay.
1: Hindi yung boto ka ng boto, tumanggap ka ng tumanggap, natakot ka, binoto mo na ito, tumanggap ka ng pera, binoto mo na ito. Pero yung accountability mo wala.
0: Okay. Pero wala namang break na nangyari sa Senado.
1: Wala pa naman.
0: Oh, ngayon dito sa Radyo Pilipinas, magbi-break muna tayo, Pangulo.
1: Isang minuto pa
0: eh. Isang minuto pa raw. Merit pa, Baptist. Merit
1: pa. Yung ano natin eh.
0: Nasa ano siya eh, no? Ang ganda ng
1: nasa high mood tayo.
0: Oh, high mood tayo. Sabi, magbe-break daw. Anyway, Pangulo, hindi. Sige.
1: Hindi, nabanggit ko yun. Pero, worth thinking din siguro to sa ating mga politicians. Mm-hmm. Tama naman itong binabanggit na ito ni Boying kung accountability ng voters kasi hindi na nga umubro yung...
0: Ano yan, ha? Boying Abasola. Baka mamaya ibang... diba? Ibang... ma-interpret nila na nagsalita niya. Mm-hmm. Oh, di ba?
1: Oh, yeah. Anyway, tayo yan, ano. Okay. Sabi mo nga, i-break muna. Di-break muna.
0: Oh, break muna tayo. Yan. Magbabalik po ang radio, ang Mita Press sa Radyo Pilipinas makalipas ang ilang paalala.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat pag-alis ng isang pagkulo, may pangarap. Pero may takot din.
3: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Hi, my name is Shania Maris, a grade 12 ABM student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since may dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggasto sa araw-araw.
6: Panatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
5: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kurukuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines. Sa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayo na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Sa Radyo Pilipinas.
4: 738. 738 AM.
6: Ayan.
7: Ba't natataba ka?
6: Hindi, napapag-usapan kasi yung ano, yung gulay. Nag-meet kami ni Sir Alan eh, dyan sa
7: Alan, dyan ba si Boss Alan?
6: Oo. Hindi Alan, Alan Nige. Sir Alan na, tapos, tungkol sa gulay, sabi ko, may mga wastage ng gulay. Di ba minsan yung mga gulay na hindi, dahil mas mahal, ay dan mura yung bili sa kanila ng sa mga farmers. Eh, napipilitan ilang farmers na ibao na lang sa lupa. Itapon na lang yung gulay, di ba?
7: Well, anyway, public service.
6: Oh, may public service announcement tayo. Suspendido ang pagpapatupad ng number coding scheme sa lungsod ng Makati bukas, araw ng Lunes, Hunyo 1, 2026, bilang pagunita sa araw ng Makati. Ayan, at muli na... Meron pa tayong public service announcement din. Muli na namang sasailalim sa yellow alert status ang Visayas Grid mamayang alas 6 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, nasa 2,573 megawatts ang available capacity ng Visayas Grid, habang umaabot naman sa 2,327 megawatts ang inaasahang peak demand.
7: Ayan. Ayan. Dahil ilang anniversary, foundation day yata ng Makati tomorrow, so walang pasok.
6: Mm-hmm.
7: Walang pasok si Makati. So wala rin pasok ang aking pamangkin si Eric Sulibas na siya ay nanonood ngayon.
6: Mm-hmm.
7: Wala rin siyang pasok kasi empleyado siya ng Makati. And of course, hapilis rin sa kanyang wife, si Carly Marietta Loyola Sulibas. And of course, belated happy birthday kay Jason Astilla, ang butihing kabiyak naman ng aking pamangkin ni Ana. Siya si Ana May. Yan.
6: Oo, sila binabati ay, rin natin. No?
7: Sila po ay nanonood din.
6: Mm-hmm.
7: So, binabati natin. So ito naman, public service announcement para sa Social Security System. Retirement and Disability Pensioners at Survivorship or Death Pension Beneficiaries. Makakatanggap ng 10% dagdag pensyon kada taon ang mga retirement at disability pensioner hanggang 2027, habang 5% naman kada taon para mga survivorship o death pension beneficiary. Para sa implementasyon ngayong taon, epektibo ang pension increase mula Hunyo 1, 2026 para sa mga pensioner na may cut-off date hanggang Mayo 31, 2026. Samantala, para sa mga pensyon na may cut-off period mula Hunyo 1 hanggang Agosto 31, 2026, magiging epektibo ang dagdag pensyon simula September 1, 2026. Yan po ang abiso mula sa Social Security System.
6: O,
7: nabanggit mo yung gulay. Ano yung nabubulok na gulay? Ito na naman po tayo.
6: Mm-hmm.
7: Bakit hindi po natin ipalabas yung mga military trucks, police trucks dyan sa kampo ninyo?
6: Para maghakot.
7: Maghakot. Once a week or twice a week lang naman.
6: Mm-hmm.
7: Diba? And then, kumontak na po tayo ng LGU na walang production ng gulay.
6: Mm.
7: Bilin na, direkta, LGU to LGU.
6: Yes. Mm-hmm. LGU gobyerno.
7: Gobyerno to gobyerno. Ginawa ng Naga City yan eh.
6: Mm-hmm.
7: From Mindoro, sibuyas ang binili nila.
6: Kila Manay, Mayor Lenny.
7: Ginawa ng Naga City, mm-hmm. From Mindoro. Ilang oras ang biyahe. Mindoro to Batangas by boat yan. Then Batangas to Naga City, ilang oras yan? 6 hours yan. Ginawa ng Naga City yan kasi kulang yung sibuyas sa lugar namin. Sa Bicol, hindi naman onion producing yung ano eh.
6: Bicol.
7: Bicol, ibig sabihin hindi kami onion skin.
6: Ah. Ganon. Naipasok mo pa yun.
7: Naipasok ko yung pinag-uusapan yung burok na gulay. Eh.
6: Ang galing. Diba? Ang galing.
7: Yung burok na gulay, kamo, nag-usap kayo ni Boss Alan sa burok na gulay. Oh. Susugan ko na yan.
6: Oo.
7: Para hindi mabulok.
6: Nararapat naman pag-usapan yan. Ang tagal ng problema yan.
7: Kalabitin po natin yung mga military vehicle dyan. Yung mga kinakalawang ng makina. Eh, total naman, araw-araw naman, ini-start naman yan, di ba?
6: Mm-hmm.
7: So, bakit po hindi natin bigyan pansin na ito na okay, twice a week mula sa vegetable producing provinces papunta naman dun sa mga walang gulay. Then yung benta government to government,
6: yes,
7: LGU to LGU, yung ginawa nga ng Naga City, di ba?
6: Actually, Pangulo, misa naman, hindi naman sa kailangan logistics sa mula, hindi nagagaling sa farmer. Usually, may nagkakaroon ng problema itong mga middleman.
7: Kaya nga sinasabi ko, okay, hindi natin kinikitlan, hindi natin kinakatay yung mga middleman.
6: Yes.
7: Diba?
6: Kailangan nilang maganap
7: buhay. Kaya nga sabi ko, hindi naman daily. Once a week lang. Government to government. Meron ka pa namang market yung middleman. Ano pa yung private sector? Yung mga restaurant, etc., etc., etc.
6: Yung babagsakan.
7: No, basta yung importante, yung hindi mabulok si gulay, na ay naku po, 58 anyos na ako. Mulat sa pool, yan na ang problema. 58 na ako.
6: Parang 57 lang, Pangulo.
7: Diba? Mulat sa pool, yan na po yung problema. Taon-taon yan nakikita ko. Overproducing, oversupply, tinatapo na lang tonitoniladang kamatis, tonitoniladang talong, binabaon sa lupa, sisili. Kamatis ang palaging ano dyan, problema. Okay. Bakit hindi tayo magtatag ng ano, ng post machinery na pwedeng gumawa ng tomato sauce, etc., etc. But hindi 'yun ang palakasin.
6: Yes.
7: Diba? Bakit hindi 'yun? Every year or next year ganun na naman season ng kamatis. Yan na naman ang problema, pustahan tayo. Kung tayo na sa programa, papustahan tayo. Yan pa rin ang problema diyan. Oversupply ng kamatis. Hindi lang naman sa north niyan eh. Kahit sa inyo eh.
6: Yes.
7: Kalayaan, Mabitak, may mga tomato producing towns na yan. Lumban.
6: Kabinti.
7: Kaya tatapon din, sayang. Ba't hindi tayo mag-ano? Hindi tayo mag-lagay ng ganyang
6: programa.
7: Programa pang agriculture. Sa halip na ilaan mo sa mga festivities na kasayahan, eh di ikat mo yung budget ng kasayahan na yan eh. And unless na meron private na company sa mag-shoulder niya na hindi at the expense of the local government, larga. Pero kung local government ang edi tigilan mo muna yan. May live report tayo.
6: Oo, na 21 million pesos na budget inilaan para sa Duwaw, Davao 2026 ngayong Hunyo. Ang ulat ihatid po sa inyo ni Sheila Lisondra ng Radyo Pilipinas Davao.
8: Ma'am Sheila. Radyo Pilipinas. Report.
9: Mas pinalawak pa ng pamahalaang lungsod ng Davao ang mga nakahanay na aktibidad para sa Duaw Davao 2026 o Visit Davao kahit mas mababa ang pondong inilaan ngayong taon kumpara sa nakaraang pagdiriwang. Ayon kay City Tourism Operations Office Acting Head Wilinito Termis Jr., nasa 21 million pesos ang budget para sa selebrasyon ngayong Hunyo na sasaklaw sa iba't ibang programa at kaganapan sa lungsod. Kabilang sa mga tampok na aktibidad ang Pickleball Challenge, Volleyball, Cheer Dance at eSports tournaments, kabilang din ang mga cultural walks, film screenings, art events, street festivals at mga programa kaugnay ng Pride Month at ang kapiyestahan ng Senior San Pedro. Pinaliwanag din ni Tormis na naging posible ang pagpapalawak ng mga aktibidad sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa pribadong sektor at iba pang tourism stakeholders na nagbibigay ng suporta sa nasabing pagdiriwang. Layunin ng Duaw Davao 2026 na makahikayat pa ng mas maraming turista at mapalakas ang turismo sa lungsod sa pamamagitan ng iba't ibang cultural, sports at life lifestyle events na nakatakdang isagawa sa buong buwan ng Hunyo. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizondo Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
7: Ayan, thank you so much, Ma'am Sheila Lizondo Celosia ng Radyo Pilipinas, Davao.
6: Duao, Davao.
7: Duao Festival. So, mm-hmm. Mabalik tayo dun sa binabanggit kung ano.
6: Yeah.
7: Yung pinag-uusapan nyo, nabubulok na gulay, eh, naikabit-kabit na natin sa ganito. So, ganun talaga. Lahat ng bagay ay nagkakaugnay-ugnay.
6: Mm-hmm.
7: So, matagal ko nang sinasabi yan. 5 minuto tayo, car, o hindi nyo na pwede ikatwiran na insurgency. Kasi, kayo na rin nagsabi na kontrolado na natin ng 99%, 95%. So, ibig sabihin, safe na pong lumabas yung ating mga militar.
6: Okay.
7: Diba? So, hakutin nyo po yung gulay. Dalhin nyo dun sa LGU na gustong bumili na walang ganong produkto.
6: Mm-hmm.
7: Eh, in-example ko ngayon, Naga, from Mindoro to Naga. Mindoro is nagpo-produce siya ng mga sibuyas, etc. Eh, oversupply sila. Eh, wala namang produktong ganon yung Naga. Umaangkat naman sa Norte. Eh, meron ito galing Mindoro. Kinuha nga ng Mindoro.
6: Mm-hmm.
7: So, yun ang ibig kong sabihin.
6: Kailangan lang dyan, eh, may maayos din stories, Pangulo, kasi masisira yung gulay.
7: Hindi mo na kailangan istoryan kasi yung mismong tao nga mismo mag-aan na eh. Sila na mismo
6: direkta.
7: Eh, direkta na eh.
6: Okay.
7: Kasi ako may nababasa rin ako sa
6: parang hakot, tingi.
7: Sa Facebook. May mga LGUs sa Camarines Sur. I think it's Nabua, Pili, Baaw. Even Buhi ah. Meron silang parang ano, vegetable sale. Talagang 50 pesos meron ka ng panchapsuy. Saan galing to? Nag-PM ako sa isang tropa. Saan galing to? Pare, galing ano yan, galing Norte yan, yung iba dyan, galing Mindoro. Oversupply sila, binibili ng LGU rito. So, ganun. So, bakit nagawa ng iba, ba't hindi kayang gawin ng ibang LGUs? Mm-mm. Yan ang pinupoint out ko. Para hindi natin, mahirap to ha. Nasasayang yung produkto ng kalikasan.
6: Mm.
7: Eh baka dumating ang punto na yung Mother Earth magtampo, hindi natubuan ng halaman yung ating lupa.
6: Mm-mm.
7: Hindi mo masasabi yan.
6: Naputol na nga yung ilang puno.
7: Yung Quirino Massacre.
6: Mm.
7: Akala ko, anong Quirino Massacre. Dumadaan ako doon.
6: Puno pala yun. Napakainit na eh. Di umano ha. Sabi na, massacre daw.
7: Napakainit na eh.
6: Oo.
7: Doon ako napadaan.
6: Alam mo, Pangulo ha. So, nung nandun ako sa Singapore ha, doon kami ni Utol. Aba, yung ilalim ng flyover. May puno. Yung mga ano, di ba? May mga bridges din sila dahil sa teknolohiya. Tsaka isa LRT.
7: Ano yung puno nila?
6: Parang
7: tunay na puno.
6: Tunay?
7: Kaya nilapitan mo, binakbakan mo.
6: Oo, kasi sabi ko pa nga, hindi ko binakbakan, bawal.
7: Ako binakbakan
6: mo.
7: Sinungaling ka eh.
6: Hindi, bawal yun. Bawal yung babakbakan. Ano lang talaga, amoy lang, mga ganun. Hawak ng konti. Pero hindi pwede itir, di ba? Hindi pwede. Sabi ko pa nga, totoo ba ito? Kasi minsan
7: ano sabi, sa Singapore
6: building ha? Building sa loob
7: ano
6: ng building.
7: Ano yung Singapore yung
6: totoo? Sa orchard.
7: Totoo ba ito? Ibig sabihin sa Singapore. Singapore yung dialect. Totoo ba ito? Ano?
6: Ah, hindi ko. Talaga sa orchard. Kaya, yun pala, sabi sa akin nung ano, nung parang guide din namin. Ano talaga, ang Singapore talaga is yung binipreserve niya yung ecosystem, yung habitual na nandiyan ang teknolohiya, modernized, pero andiyan yung ecological system, buo. At pinayayabong pa. Yun pala, ganun talang programa.
7: Yaman din lang at nabanggit mo yung pagpreserba ng ating ecological system. E naalala ko naman yung aming kapitan dyan sa barangay lang Kaandos. Pag-upo ni Digong, ang first order of the day, linisin yung mga bangketa.
6: Kasama
7: yung puno, mm-hmm. Tinastas eh. Yung puno, mga 15 years old or 20 years old na yata, eh. Malaki na eh. Diyos ko naman. Samantalang sa Aguinaldo Highway, bandang Imus, boundary ng Imus at Dasmariñas, makikita mo yan, may mga puno 1 meter away dun sa bangketa, hindi pinapakialaman.
6: Totoong puno ah.
7: Totoong puno ito. Yun ang binabanggit ko.
6: Oo.
7: Naalala ko naman.
6: Kaya nga nasa pinuno yan. O diba? Nasa pinuno. Kung paano pangangalagaan ang ating mga puno.
7: Yung kalsada, hindi naman busy street. Sabi ko nga, yung Aguinaldo Highway nga ako, yung boundary ng Badasmariñas sa Kaimos eh. Stress dyan, kung mga 10 puno meron, na 1 meter yung mula bangketa. Di ibig sabihin, nung nag-bidening, nahagip sila, hindi siya pinutol eh. Samantalang ito, Diyos ko, kapitan.
6: Oh. Eh, pero sabi nga daw, eh, baka daw kasi maka maging obstruction yung mga puno na yun sa ginagawa. Pero, di ba kung sa totoo lang, kung meron tayong risk assessment na tinatawag, comprehensive na risk assessment para sa pagpuputol o practical ba na putulin ng puno o baka naman kailangan lang ay trim, Pangulo?
7: Trim, may tawag dyan. Pruning.
6: Pruning, yes. At yan ay may permit, di ba? So, private entity ang magsasagawa. Pruning, may pruning. Siyempre, kung DNR, di ba? Eh di, meron pa rin mga documentation.
7: Ang mga pruning kasi, ewan ko lang, correct me if I'm wrong, kasi nakagisnan ko to, hindi mo na kailangan magkuha ng permit kung magpuprune ka kung meron pending bagyo.
6: Bagyo.
7: Bagyo. Diba? Malakas yung bagyo. Kailangan i-prune mo muna yung malaking mayayabo mong puno para hindi siya mamatay. Prune mo yun. Pero with ano yun, alam ko with we hindi naman permit. Supervision.
6: Ah, with supervision.
7: DNR or any barangay
6: yes, official. Yes, yes,
7: i-prune
6: yes.
7: mo to, ito na yung tatagain. Pruning.
6: Isa pala. Sa mga... Pruning.
7: Pruning. Iba naman to sa prunes.
6: Iba siyempre. Di ba? Eh kasi alam mo ay katulad yung nasasayang yung ating mga gulay. Eh ano mangyayari Pangulo pag wala na rin tayo nakakain na gulay dahil nga mahal din naman pag bibili tayo. Halimbawa wala ka nang makain. Hindi dahil sa wala kang pera, kundi dahil wala kang mabilhan, Pangulo. Usually ano ba, minsan hindi naman no. Sige, pwede sabihin natin na minsan kinatatamaran ng pagluluto. Pangulong Boying, di ba? Kinatatamaran. Pag kinatamaran mo yung pagluluto, sa korda ng pagkain, yan na, papasok na yung mga fast food. Papasok na yung mga ready to eat, ng mga canned foods. Di ba? Mga ganyan, sa anong mas pipili natin? Natural o yung process? Di ba? Hindi naman natin sa sinasabing huwag kayong kumain. Huwag kumain ang ating mga kabayan ng mga processed foods. Pero, kailangan din, hindi pwedeng sobra at hindi laging dependent tayo just sa mga processed foods na yan. Di ba, Pangulo? Kasi hindi natin alam, hindi tayo eksperto. Pero may posibilidad na sa sobrang pagkain yan, tatas ang cholesterol level mo, magkatatas ang uric acid mo, pati kidney mo tatamaan. Soft drinks nga, pati, kidney nila tatamaan.
7: Tingnan mo na, patiin ko muna ng happy birthday.
6: Okay.
7: Happy birthday, Mimay. Greetings coming from your Popsy. Siyempre, galing kay parang Eric Garafil.
6: Happy birthday
7: po. Birthday ng kanyang anak. Happy birthday. And then, happy listening din kay kay Sir Manuel Muhi ng PUP.
6: Yes, at ganoon din kay Ma'am Charisma Labugin, kay Emeline Rivera, kay Christopher King Laman, kay sa mag-asawang Danny Sam De La Cruz. Yan, no? Sa Batad family, ayan, congratulations din na kila MM, no? At sa kanyang asawa dahil nanganak ang kanyang asawa. Kung mga kaibigan natin ito, no? Ayan. Okay, at syempre, ang tawag dito, binabati rin natin yung mga nagsipagtapos at nakakuha ng grado na matataas at nabigyan ng with high honors.
7: With high honors.
6: Meron pang with highest honors. Congratulations dyan sa mga nagsipagtapos sa University of Perpetual Health.
7: System Delta.
6: Siyempre yung aking gusto.
7: Anyway,
6: Tita Rose Marie Tamayo.
7: Happy listening kay Ma'am Rose Tamayo.
6: Kay Anton Tamayo. Tita Rose Lara.
7: Rose
6: Marie Lara. Rose Marie.
7: Ito naman
6: kasi
7: si
6: may Rose Tamayo.
7: Ma'am Rose Tamayo naman nakabase sa Mindanao. Ito po yung ating ito po yung ating recognized na representative ng National Press Club na siya yung
6: si Rose Tamayo. Si Rosemary Lara po, si Tita o si Mami Rosemary Lara ay sa Perpetual at siya rin po ay aktibo membro ng National Press Club of the Philippines.
7: Ito yung overseer ng mga project natin sa Visayas and Mindanao.
6: Siya lang madami-dami
7: po
6: ang
7: kausapin dyan. Siya po ang pwedeng kausapin.
6: Yes.
7: Kasi this has something to do with sa kanyang news article na yun nga yung nag-donate naman yung Maloy Clan na ng 5 hectares sa atin, sa National Press Club. Ang intention naman ito is to put up a center or building para naman sa ating mga IPs mm-hmm. and at the same time sa ating mga kapatid sa hanap buhay.
6: Mm-hmm.
7: Of course, meron kaming usapan ng Polytechnic University of the Philippines 2 years ago when I assumed the presidency kung paano makatulong yung PUP at the same time makatulong sa educational system.
6: Ah.
7: So, verbally, meron kaming agreement ng presidente dyan na I will follow it up this coming week na ano, hindi mahirap mag ano, mahirap magtatag ng isang PUP sa Mindanao kasi it will take years.
6: Mm-hmm.
7: Dadaan sa Congress, etc., etc. So, ang advice sa akin ni kasamang Bong is, kung meron kang building, may classroom, pwede silang tumulong dun sa mga Zoom na lang.
6: Okay.
7: Kung ano yung turo dito sa PUP Central, hindi na ituturo. Through Zoom. Through Zoom. Oh, okay. So, ngayon, magkakaroon na ng katuparan kasi nag-donate ng 5 hectare for that purpose only.
6: Mm-hmm.
7: So, kumbaga parang NPC.
6: Additional yan?
7: Additional to.
6: Wow, galing naman.
7: Because of trust and confidence lang sa mga sa leadership yan.
6: Yes.
7: Yan ang sinasabi ko eh.
6: Yes.
7: When you build a trust doon sa mga tao na to, hindi ko pa namimit to lahat ha, personal ha. Yung mayor dyan, lahat, wala. Wala pa ako namimit yan. Ang IP lang na pumunta sa press club. Siyempre, of course, si Ma'am Rose. So, darating ang panahon na magta-travel ako dyan para makausap ko sila.
6: Yan.
7: Pero within this month, kat-chat ko rin si Sir Bong, na magkikita rin kami para ma-discuss din ito.
6: Yeah.
7: Kasi ito yung initial talks namin that was 2 years ago, baka kami mga changes na or what. So, para ma-update naman natin yung ating mga kapatid dyan sa Mindanao. So, rest assured, Ma'am Rosa, tapos sa local government po ng Tibuli, ginagawa po ng lahat ng paraan ng ating pamunuan ng National Press Club bilang outgoing president ng NPC. And then, ang papalit naman ay si Mina, she assured me naman na lahat ng mga projects na beneficial sa NPC na naumpisan ko ay itutuloy naman po yan. So, adyan pa naman po ako. So, ano lang po, konting taste na lang po at magkakaroon ng katuparan po yung ating mga
6: okay.
7: ating mga pangarap na yan. Hindi lang sa hanay ng NPC dito sa Metro Manila, kundi doon sa regional mismo.
6: Yes.
7: Kasi yan naman talaga ang trust natin na ibaba sa rehiyon ng NPC.
6: Yes. Galing.
7: Yan. So ito nga, magka-chat kami ni Sir Bong. Sige, mag-meet kami probably next week siguro.
6: Oh, Pangulo, mayroon pang ano tayo, di ba, sa shooting?
7: Ah, may shoot fest pa tayo sa June 20. Tulungan mo ako doon. Wala tayong mga sponsor.
6: June 20?
7: Oh, hanap ka ng mga, ingat natin ng tulong. Wala
6: yes.
7: pa akong, hindi ko pa nami-meet yung, ano, yung
6: amount
7: na ano, kailangan ko talagang tulong. Hindi ko ito kakayahin kung ako lang mag-isa. Lahat tayo isama-sama kasi at the end of the day, tayo naman makikinabang dito.
6: Correct.
7: Naman ako.
6: Correct, Pangulo.
7: So, ang solicitation letter na doon na kay Ate May, kayo na lang kung sinong kapadalahan ninyo, yun na. So, i-invite ng mga enthusiast na gustong makisali sa atin. For a cause naman po ito kasi marami po tayong projects at marami rin tayong mga bayarin na dapat ay manutasan natin bago man tayo bumaba sa posisyon nito. Ayan, so yun yung ano natin. Yun yung
6: ayan.
7: Binabanggit ko. Ano.
6: Kumakalimbang na uli yung kampana ng break time.
7: Ang kampana ng break time.
6: alarm clock. Ayun, kampana.
7: Sige, break muna po tayo.
6: Oo,
7: 12:30 break.
6: Yes, magbabalik po ang Mita Press sa Radyo Pilipinas. Makalipas po ang ilang paalala mula sa ating Pangulong BBM.
10: Balancing opinion. Diretsyong pagbabalita. Dito lang. Sa Mita Press. On air. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
12: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
13: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
14: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
15: Kinilala ng The New York Times ang Camiguin bilang isa sa 52 places to visit in 2026. Ang nag-iisang destinasyon sa Pilipinas na napabilang sa prestihiyosong listahan. Pinuri ang isla dahil sa maganda nitong kabundukan, dalampasigan at mayamang-yamang dagat. Pati na rin ang patuloy na pagsisikap ng mga lokal na komunidad at tourism frontliners sa pagbibigay ng dekalidad na karanasan sa mga bisita. Mas pinadali na rin ang pagbisita sa isla at mas marami na rin pwedeng gawin mula diving at sports tourism hanggang hiking, biking at cultural experiences. Isang isla na patuloy na umuunlad habang inaalagaan ang kalikasan at kultura. Camiguin, kinikilala ng mundo. Ipinagmamalaki ng mga Pilipino.
13: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
14: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
13: Sa aksidente sa daan, ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang to anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
10: Meet the press. On air sa Radyo Pilipinas.
7: Alright, on board na upo ulit tayo habang hinihintay natin si Director Dennis. Ha? Ayan, dumating din siya. Meron po tayong live report mula naman kay... Okay na ba tayo? Hello?
6: Yeah.
7: Meron po tayong live report mula naman kay Ma'am Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas, Tayug, Pangasinan.
6: Niya Irrigators Association at mga magsasaka sa Pangasinan, pinagtibay ang kolaborasyon tungo sa matatag na produksyon ng pagkain at maayos na pamamahala ng irigasyon. Ang buong ulat ihatid po ni Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas, Tayug. Mildred?
10: Radyo Pilipinas. Report.
17: Magandang tanghali at binigyan diin ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga irrigator sa patuloy na pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa pagdiriwang ng Irrigators Day 2026 na pinangunahan ng Abante Aglo Sinucalan Federated Irrigators Association Incorporated. Nagtipon-tipo ng mga magsasaka, irrigators at mga kinatawan ng pamahalaan upang talakayin ang kahalagahan ng maayos na pamamahala sa tubig at koordinadong pagpapatupad ng mga programang pang-agrikultura na nagre-resulta sa masaganang ani at mas matatag na food security sa mga komunidad ng mga magsasaka sa Pangasinan. Bilang panauhing pandangal, si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ay nagbigay pugay sa mga magsasaka bilang pangunahing haligi ng supply ng pagkain ng bansa. Binigyan din niya ang kahalagahan ng patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan at mga samahan ng irrigator upang mapanatili ang mga nakamit na tagumpay sa agrikultura. Ayon naman sa mga opisyal, mahalaga ang matibay na ugnayan ng irrigators upang mas maging epektibo ang pagpapatupad ng mga programa sa irigasyon at agrikultura. Nagpasalamat din si NIA Region 1 Regional Manager Engineer Jeffrey Catulin sa aktibong pakikilahok ng mga magsasaka sa mga programang naglalayon na mapataas ang produktibidad at mapabuti ang distribusyon ng tubig. Tampok sa pagdiriwang ang iba't ibang produktong agrikultural at paglahok ng mga opisyal ng National Irrigation Administration at mga lokal na lider. Muling pinagtibay sa okasyon na ang sama-samang paghilos ang susi sa pagpapanatili ng maayos na sistema ng irigasyon at pangmatagalang katatagan ng sektor ng agrikultura sa rehiyon. Samantala, naghahanda na rin ang NIA La Union Irrigators Management Office para sa wet season 2026 upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng irigasyon at mabawasan ang posibleng epekto ng El Nino sa mga sakahan. Sa isinagawang pagpupulong kamakailan, pinagtibay ng mga opisyal ang cropping schedules, water delivery plans at mga maintenance project upang higit pang mapalakas ang koordinasyon at mapanatili ang produktibidad ng sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas,
6: Mildred. Mildred.
17: Yes.
6: Oh, may dagdag lang na katanong nga, Ma'am Mildred. Kumusta naman po ang status ng o ng heat index dyan sa lugar? Kasi alam mo naman na medyo kahit na sabi nating may bagyo, mayroon pa rin sobrang init, no? Dalangan itong El Nino. Mayroon ba tayong ulat ng may nagko-collapse dyan sa lugar nyo?
17: Actually, sa ngayon, medyo makulimlim gawa nga ho ng itong sama ng panahon. Gayunpaman, yung heat index po natin dito sa ating lalawigan Pangasinan, batay po sa ulat, ito pong forecast yung inaasahan dito sa atin, 44 degrees Celsius dito po sa lalawigan ng Pangasinan. So, mainit pa rin po ang panahon, gayunpaman, dito sa area natin, sa ika-anim na distrito ng Pangasinan, wala pa naman pong napaulat na naapektuhan nitong matinding init ng panahon. Gawa na rin ng patuloy na paalala sa ating mga kababayan sa mga dapat na gawin para hindi po maapektuhan, lalo na yung heat exhaustion, heat cramps na maglilid po sa heat stroke. Yan, parate paalala sa mga kababayan yung stay hydrated, magdala ng payong, yung pong hindi lumabas sa bahay pagsapit ng actually 9 a.m. pa lang dapat huwag ka nang lumabas hanggang alas 4 pa ng hapon.
6: Sobra init.
17: So yan naman po, sinusunod naman po ng ating mga kababayan dito sa ika-anim na distrito. So far, wala pa naman tayong nababalitaan hinggil po sa matinding naaapektuhan.
6: Yan, isa pa magandang balita yan, Ma'am Mildred.
17: At ang napansin natin ngayon, gawa nga ho ng medyo kumulimlim dito sa area natin, mas marami yung nagtungo dun sa pasyalan dito sa may ilog. Malapit tayo dito sa Dipalo River, yung Dipalo River Park actually. Yan po ay dinayo ngayon ng ating mga turista, yung mga bakasyonista. At the same time, yung pong mga kababayan natin na gusto pang kumbaga beat the heat, sabi nga nila, huling hataw bago magpasukan, sabi nga po nila. So ayan,
6: hawak din nila ang beat, ha?
7: Huling hataw, yes, sa tag-init.
17: Yes, hawak po nila ang beat. Ayan, yun po ang update na. Kaya lang, ang pinakamahalaga dyan, iingat. Yes. Yung lalo na yung mga parents, yung mga guardian, nabantayan po yung mga anak nila, lalo na yung lumalangoy kahit pa sa ilog, gawa nga ho nang meron pa rin pong mga nagiging biktima ng pagkalunod.
6: Oo.
17: Kaya yan iniiwasan.
6: Ay, maraming salamat, Ma'am Mildred. May karagdaga ka bang tanong?
7: Wala na. Ingat ka, Ma'am Mildred. Ingat po.
17: Okay, maraming salamat. Ingat din po tayo, kayo din po dyan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
6: Yan po ang tinig na ating kapatid, Mildred Coquia, ng Radyo Pilipinas, Tayo, Pangasinan. Oy, pangulo. Si ano nga pala oh, si Ma'am Cecil oh, bumati sa atin. A blessed Sunday Pangulong Boying and Director Dennis.
7: Ma'am Cecil.
6: Nang comelik natin.
7: Ah, si Ma'am Cecil Cruz, kagandahan oh, Cecil.
6: Kagandahan Cecil. Oh, Ma'am Cecil, maraming po salamat sa pagbati ah. At Cecil, siya ay nanonood ngayon. Oh. Kasabay niya nanonood din si Jet Ramos, no?
7: Ah, si Prof Jet. Si Ma'am Prof Cecil, Jet. Pakisabi sa friendship natin ha. Fight ang fight, laban kong laban.
6: Yeah, laban-laban. Hindi, ano yung pinaglalabanan?
7: Hindi, fight. Si Ma'am Cecil kasi staff ni Senator Erwin Tol.
6: Ah, okay. Okay. Oh.
7: Fight kong fight.
6: Ayan, oo. Oh, nasa minority.
7: Mm-hmm. Minority today,
6: mm-hmm.
7: Majority tomorrow.
6: mm-hmm. Parang ano, may pelikula si ano niya na, di ba? Parang, ano ang mangyayari bukas? Oh, di ba? Okay, Pangulo.
7: Ano po 'yun?
6: Oo. Bukod doon sa shoot fest natin, ano pa bang mga asahan sa atin?
7: Ay, yung shoot fest kasi May 13 nung nangyari sa Senado 'yun. Ano?
6: Yung gaganaping shoot fest.
7: Wala na, ayan na kasi okay. Wala na akong alam sa iba pang projects ni incoming kasi ito 'yung naiwan kong project eh. Oh. Meron tayong golf pala. July.
6: Ayan. So bago pa munuan na.
7: Press muna. Patulong muna ako dito sa shoot fest. Kailangan natin yung tulong.
6: At ano na ba tawag dito? Kailan ba ang talagang official na pag-upo ng bagong liderato?
7: July 1. Yun pa naman kasi naka-indicate sa ID natin kasi kung ako nga tatanungin ninyo, di ba? Nung unang-unang upo ko pa lang sinabi ko sa inyo, pagkatapos ng election, alis na ako. Kaya lang, forbidden tayo ng isang tradisyon at saka yun din na nakalagay dun sa ID nga na hanggang July 1 pa.
6: Hanggang July 1?
7: June 30.
6: Oh, so June 30, okay. May ano pa ba yan? Mayroon pa tayong...
7: Mula ng mga seremonyas yan.
6: Oo.
7: Turnover of Gable lang. Diba? Ginawa ko kay Ma'am Lydia, turnover of Gable lang. Hindi natin kailangan yung mga... ano.
6: Okay. So, ice cream wala. Mainit eh.
7: Ano na?
6: Pa-ice cream wala.
7: Baka pa-ice cream siguro.
6: Oh, mainit. Biro lang po. Biro lang para, po, Pangulo.
7: Naalala ko lang, ano, paano nga kaya? Naisip ko na naman ito. Malikot ang isip ko pagka ganito. Mainit eh. Eh, di ba, apat na senador ang senator judges sa impeachment na, di ba? Kapanumpana sila. Paano kung lumabas yung mga kaso, plunder ang karamihan sa kanila eh. Di ba, plunder? Non-bailable yan eh. Ano yan? Aatin ba sila sa sa court hearing, na impeachment court? Aatin ba sila? Eh, nakakulong sila. So ano yan? Normally kasi, sisecure ng permiso mula sa court na ilabas sila para umatin sa hearing. Ganun, di ba?
6: Chen, yun ay kung sakaling makulong.
7: Ay, kung sakaling nga. Kasi apat ang namumuro dyan eh. Di ba? Na may mga plunder cases. Si Senator Cheese, Senator Jinggoy, Senator...

0: Sa para sa akin, ha, sa perception ko lang, ha. Hangga't walang verdict sa kanila, walang finality, di ba? Walang hindi hinahatulan pa na ayun na, penal na, no? Para sa akin, ha, bilang sa perception ko lang. Hindi ako expert.
1: Hindi, sige nga, sige.
0: Ano pa rin sila? Senator Judge pa rin sila.
1: Senator pa rin, yeah. Tama naman. Pero nakakulong nga lang sila. Kasi ongoing, ano ba ito? Ongoing hearing kay Trillanes that time, nakakulong siya. Sitting senator siya. Si Leyla de Lima, may kaso, nakakulong din siya. Sitting senator siya. So, ganun din pala dito. Ay, ang problema nga kasi dito, meron silang duty as a, ano, as an impeachment judge. Senator judge nga. So, kailangan present ka dun, di ba? Kasi paano ka mag-render ng verdict, paano ka magiging huwes kung wala ka?
0: Eh, baka mapapag-usapan nila yung tungkol dun sa online. Kasi nangyari yan din nung COVID-19 eh, di ba?
1: Hindi.
0: Paano nung COVID?
1: Yung kasi yung COVID naman kasi may ano, force majeure.
0: Oh, force majeure. Ayan na naman tayo.
1: Yan naman talaga eh.
0: Baka mamaya mapunta sa fourth tweet yan.
1: Yung force majeure naman kasi. Very effective naman yun. Alam naman po natin. Kaya non-debatable yun. Hindi natin pwede ikumpara yan. Dito, ito lang tinatanong kita. Paano? Wala pang conviction. Ando na tayo. Eh, no bail nga yan, plunder eh. Nakakulong ka, ibig sabihin. So, mag-hearing ngayon impeachment court. Apat kayo. Grinantan ngayon ng, ano, ng plunder court. Ng Sandigan Bayan. Sige. Tanong ko, nakaposas ba kayo habang nag-judge kayo?
0: Ay, hindi. hindi, siguro, pagka ganyan, iwan natin yung hayaan natin mga eksperto no sa batas no.
1: Hindi nga. Ang ito na ino-open ko lang yung isip ng taong bayan. Mga maghihanda tayo.
0: So ano lang tayo ano lang tayo ng ating imahinasyon.
1: Oh, wala tayong ano dito, wala. Ano ko lang alam, sabi ko nga.
0: Hindi to absolute no.
1: Nilaro ko lang.
0: Unsolicited ano to.
1: Palaro-laro lang. Ano pala kako kung 'di ba yung ngayon nasabi ko? Apat sila, 'di ba? May plunder cases. Non-bailable yan. Di, sige. Ito na ngayon, hearing na ngayon si, ano, si impeachment court ng Senate. O, the honorable judge, ganito. Eh, pagpasok mo, naka-posas ka ba? O, paano? Di ba? Naka-posas ka, o ano? Anong solusyon dyan? Apat yun, naka-posas. Are they being escorted by the ano, court officials ng mga police or what? Eh, yan mga ano, yung mga wild, ano yun, wild, na sana hindi naman po mangyaring ganun.
0: Pero tingin ko naman sa ganyang ano ha, meron tayong tinatawag na humane treatment pwedeng i-apply sa kanila.
1: Sinasabi natin.
0: At paggalang din dahil sila ay halal
1: na only senator. In the Philippines. Kaya sinasabi ko ulit yung open for discussion tayo dun sa sinasabi kong responsible accountability, voters accountability. Yan, di ba? Binuto ko to eh, nakulong sa plunder pa paano ako. 1 month kang ganito, maglinis ka. Yung tiyo, ganun. Kaya ko binabalik yung ganun senaryo. Ito, mabalik tayo senaryo. If I remember it right, ewan ko kung nasa media ka na nun. Ah, hindi, nasa media ka na siguro. Nung naging House Speaker si Senator Alan.
0: Ah, yung sharing, term sharing.
1: Ah, oh, there was a time na from a guy from Mindoro ba ito? Biloso. Congressman din siya may term sharing. Hindi niya talaga ano eh. Hindi talaga siya bumaba nun eh. Pinadak niya yung house nun eh. Kumbaga, kailangan pang makiusap sa kanya si Pangulong Duterte na bumaba ka, may usapan kayo. Kaya siya bumaba. Eh, historically, before mangyari yon, nag-Facebook live siya. Ganun din ginagawa niya ngayon. Facebook live siya ngayon. Tanong ko, ipadlock niya rin kaya yung Senado? Mga katanungan, di ba? Yung term sharing kasi yan, hindi na bago sa Philippine politics yan. 2001 yata, I think. Bago ako sa Senate noon. Meron term sharing si the late kumpanyero, yung tatay nila. Rene. Kay
0: Rene.
1: Ang ka-term sharing niya si the late Senator Nene Pimentel. Hindi nangyari yun kasi ang unang nag-assume ng term sharing si

0: yun eh. Mm-hmm. Eh namatay si Sen Sen ano Sen Rene. So nag-continue si ano si si
1: Senator Nene.
0: Nene. Mm-hmm. Walang term sharing. So yan ang iniiwasan ngayon. Term mm-hmm. sharing. Una yung nangyari yan sa Senate. After that, wala na. Kailangan magbutuhan tayo.
1: Oh,
0: oh. Yung mga katanungan ko yung linggong to, bukas darating tayo, sana naman eh, wala nang mangyaring karahasan sa loob at sa labas ng Senado.
1: Maging peaceful.
0: Sana ay manaig ang ano, manaig ang ating konsensya. Kung talagang wala nang numero, di mo ba nang matiwasay? Kasi nakikita nga natin dito, medyo crucial itong gabing to. Both sides naman admitted na crucial itong Saturday, Sunday na to. Kung mga, ano, kasi makikita mo yung mga ano eh, sidewar kung tawagin. Eh. O, pag kumampi ka sa amin, walang kaso ka. Wala kang kaso. Balikan ko lang yan. Ah. Yung kasong ito, well, except for Marco Leta, kay Senator Chis, Chinggoy, at Villanueva, wala pa namang sigalot sa minority majority eh, nakasampa na yan eh.
1: Mm-hmm.
0: As early as October, nakasampa na yung mga yan.
1: Mm-hmm.
0: Yung kay Senator Marcoleta naman, i-plunder naman ito. So, ano pagkakaintindi mo sa plunder?
1: Aba, eh, di ba, ano yun, ang pagdanako na mas higit sa, may amount, di ba?
0: 50 million.
1: Ayun, no.
0: Is plunder case applicable to non-government official? Or ang plunder ba pagka ang pera ay galing sa individual na binigay sa government official ay hindi plunder? I-rephrase ko. Ano ang sakop ng pera ng plunder? Is it galing sa gobyerno o sa private individual?
1: Eh hindi, pareho.
0: Pareho.
1: Plunder. Oo, pareho. Sa akin ha, sa pananaw ko ha.
0: 50 million. Basta 50 million plunder yan. Galing man yan sa government fund or sa private fund. Na pang private fund, to ah, official. Government official.
1: Pero teka muna, kung sa private, ano ba? Ibinigay ba?
0: Ibinigay nga. Hindi kasi, ano naman ito na pag-uusapan lang natin. Binabasa ko lang yung kasi yung kay Senator Marcoleta, in-admit niya na tumanggap siya ng by transes kay dating DNR Secretary Defensor and two others, Biray and or four others, three others, di ba? Amounting to 75 million pero inamin naman niya to on TV, pati sa pleadings niya yata sa NBI or what. Sa di kambayan, inamin niya talaga, tumanggap naman siya. Ang tanong ko, was it plunderous? Anong plunder case pa talaga yon? Ang sabi naman, binabasa-basa ko lang, oo daw kasi 50 million na above. Pero, may nagtanong, eh hindi naman po government fund yung pinanggalingan. Eh, hindi nga po government fund, pero yung tumanggap ay government official. Kasi that time, si Senator Marcoleta ay congressman. So, government official.
1: Mm-hmm.
0: So, swak sa plunder. Kasi government official siya eh. Yung pera mga galing sa private, eh 50 million above naman.
1: Mm-hmm.
0: Pasok sa plunder. So yun yung ano yun ang tinitinan ko kasi itong tatlong kaso puro sa blood scandal to. Yung kay Jinggoy, Chis, saka kay Villanueva. Sabi ng Tukayong Boying, very ano na yung kaso, talagang mabigat daw.
1: Strong.
0: Eh, kaya ako naman discuss itong plunder case naman ni Senator Marcoleta dahil dun sa ganung sitwasyon nga. Nagkaisa tayo na 50 million is a plunder, plunder amount. Plunderous amount, kung ano man tawag mo doon. Pero yung galing sa government, hindi pala kailangan galing sa government. Kahit pala sa private individual, pwede palang isang pa. Yung plunder. Pero mas maganda siguro, instead of plunder, plumber na lang. Kaya.
1: Iba yun, iba.
0: Parang
1: tubero yun, tubero.
0: Plumber na lang.
1: Anyway, ako pangulo. Hindi, ako para sa akin medyo... limitado ang ating kaalaman din, no? Kaya mas maganda rin ito na sino ba dapat nagsasalita tungkol sa ganito.
0: Hindi, depende 'yun sa kinakampihan niya.
1: Ah.
0: Hindi mo sasabihin 'yan. Ha? So ito okay. Tayo magpapaalam na.
1: Bago tayo magpaalam, pasalamat tayo sa ating technical people na laging katuwang natin dito sa Radyo Pilipinas. Ha? Andyan si Ma'am Jubel Lustre Arnel Villamor at ang ating mga executive producers na sina Ma'am Tess Ramirez, Isabel Silang, at nandyan din ha, si Joy.
0: Yeah, yeah. Oh. Si Bigaya.
1: Oo, oh, di ba?
0: Ayan, so thank you so much. Uy, ano nga pala, happy listening nga pala sa aking mga classmates dyan sa Eriga City. Ayan, si Ma'am Joy Timidan.
1: Oo, oh, Joy so,
0: Timidan. Happy listening, Ma'am Hazel Ramos Abenoha. Ayan, ayan. Kapahabol pa tayo.
1: Oo, oh, at binabati rin natin si Dr. Jobert Lee Pudan at ang Juban, ang Pudan na family, ano? At syempre sa lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan ngayon. At kung yung mga hindi pa nakapagsimba,
0: hindi pa ako, mamaya pa ako.
1: Makahabol at magsimba, no? Ngayon ay araw ng Linggo. At kung sakali po meron kayong mga nais na maging topic natin sa mga susunod na episodes natin, pwede po kayong magkomento dito po sa ating Facebook page ng Radyo Pilipinas Vita Press on Air. Yan. At itag nyo lang po kami para makita po naman ang agad namin. Diba?
0: Maraming salamat sa dalawang oras na pakikinig. Muli, ang inyong pong lingkod, Boying Abasola, National Press Club President and ating kasamahan.
1: Director Dennis Napule, second termer ng National Press Club of the Philippines.
0: Thank you so much.
1: Mabuhay ang bagong Pilipinas.
2: Balanseng opinion. Diretsong pagbabalita. Dito lang. Dito lang sa Meet the Press on Air.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
13: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
14: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
12: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
13: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayan.
8: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
16: Ako si Emmanuel Calvo mula sa Hingog City. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures sa pamahalaan sa paggagamit ng hybrid solar panel sa aming tahanan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng konsumo sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din naming maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.
17: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
18: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
19: Alam mo ba, ang Carabao Mango ay kinilala ng Guinness World Records bilang pinakamatamis na mangga sa buong mundo noong 1995. Gamit ang Brix scale, ang sugar content ng ilang strain ng Carabao Mango tulad ng Sweet Elena at Guimara Super Galila ay umabot sa 19 hanggang 22.8 degrees Brix kumpara sa average sugar content ng ibang variety ng mangga na nasa 12 to 16 degrees Brix lamang. Bukod sa matamis nitong lasa, ang Carabao Mango ay fiber-free o walang mga hibla na maaaring sumabit sa ating ngipin. Tunay na may pagmamalaki sa buong mundo.
17: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
18: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
20: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Programang tatalakay sa usapin na pag-iimpok at pagbabudget. Hihimay sa tamang pamumuhunan at paghahanda sa pagre-retiro. Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Kasama ang batikang financial consultant, Sir Den Sumera. Tuwing Linggo, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: Okay, magandang hapon po lahat sa ating mga nakikinig at magandang hapon sa aking mga permanent visiting guests. Ngayong hapon at this afternoon, meron tayong bagong guest, no? Magandang dalaga at batang-bata pa. Pero ito, magaling ito. Yeah. Magaling ito. At lalo-lalo na dito sa pag-uusapan natin. So, anyway, I would like to introduce to you si Estela Del Villamil, Head Hello ng po. Institutional Research ng First Metro. At of course, si yung wapong-wapo nating permanent guest, si Kuya Andoy. You know? Dito, Stella, ang tawagan namin dito, ate at saka kuya. So, pwede mo akong tawagin kuya, huwag mo akong tatawagin lolo. Anyway, so, for today, ang subject matter natin, sabi natin is ipagpapatuloy natin yung kung saan pwede mapapalago yung pera natin. And ang isang paraan kung saan is yung REIT na tinatawag natin ito. Right. Ano yung tawag dito, Ate Stella? Ano yung REIT?
5: Ang REIT po ay REIT or Real Estate Investment Trust.
4: Okay. So, bigyan mo ng konting background kaya ulit, Ate Stella, yung para medyo maintindihan nila at kung saan ito, saan sila makakapaglagay, ganun-ganun. At para maging acquainted sila at hindi sila parang ito ba is something na napaka mahirap mahanap o mahirap intindihin. No? So, anong masasabi mo, Ate Stella?
5: Actually, ang REIT po ay makakapag-invest tayo sa REIT sa ating stock market. I think last week nabanggit lang ni Kuya Andoy na select brokers ang nakakapag offer ng REIT. Pero ang REIT ay para siyang stocks.
4: Okay.
5: So, in terms of kung gaano kalaking kapital ang kailangan, mas maliit. Pero iba din ang kanyang way na tayo ay kikita. Ito ay tinatawag passive income o dividends.
6: Yeah. Mm-hmm.
5: So basically, ang laman ng REIT ay mga properties. Madaming iba't ibang klaseng REIT. Pero parang imagine mo na lang meron kang share ng isang parentahang building at may kita ka sa renta na yun.
4: Okay. So, pakita natin kay Kuya Andoy, ikaw, meron ka muna masasabi.
6: Well, of course, napakaganda na nandito si Estela this afternoon kasi kung ma-observe natin yung mga napag-usapan natin over the previous 2-3 episodes, we're slowly introducing investment instruments, no? Hindi tapos na tayo dun sa mga basics, talagang ito yung mga practical applications na. And last week we were able to talk about a lot, pero ang naging meat ng usapan natin is really real estate investment trusts. And sabi nga natin, bukod dun sa pinaalala sa atin ni Estela na ang REITs parang stocks siya, parang siyang publicly listed stocks, no? Pero hindi siya available, hindi siya kayang i-offer ng karamihang online brokers, again, because of system limitations, because of system requirements. But additionally, siguro maganda rin na pag-usapan natin yung origin ng REITs, especially dito sa Pilipinas, no? Nakakatawa lang kasing isipin na sabihin na natin na hindi naman aksidente, but ang REIT law, it was just passed into law. Hindi naman dahil hindi siya pinansin, pero it was just passed into law. Tandang-tanda ko yun, kasagsagan ng pandemic, October 2020, no? We were required to attend several seminars, no? Conducted by the Philippine Stock Exchange for individuals like us and for institutions like, for example, First Metro Securities to be able to offer and understand REITs. Compared to our Asian peers, Kuya Den, Ate Estela, parang sabi nga natin, behind tayo when it comes to introducing REITs in the market. Kung hindi nga lang siya nag-pass into law, hindi tayo magkakaroon ng ganito, no? So ibig sabihin, medyo mas mature yung REIT markets ng mga neighboring countries natin, especially the more developed ones. But the good thing about that is it's been 6 years, no, since we turning 6 sometime October 2026. Mm-hmm. Since we started introducing slowly one REIT at a time, one IPO at a time to the Philippine markets, and so far parang it's gaining traction. But I think sabi ko nga, the reason why I think this is a perfect episode for us to guest Estela is because not all REITs are created equal.
4: Yeah.
6: Again, parang we were trying to unwrap, no, ang REIT as an investment instrument, but when it comes to investability, when it comes to growth opportunities, when it comes to pretty much desirability.
4: How about risk?
6: Risk, sama natin mamaya. Hindi lahat ng walong listed real estate investment trusts in the market today, hindi sila lahat recommendable. Well, especially as far as...
4: Not the same,
6: that's
4: maybe.
6: That's right.
4: Tama. Recommendable. Baka yung magalit sa
5: akin. Iba lang ang kanilang mga income profiles, iba-iba ang laman in terms of what properties that's are right. inside. Yes. Kaya iba-iba din yung... paglaki ng mga dividends na makukuha ng investors.
4: That's yung right. parang value na laman niya. No?
5: Yes.
6: Kaya maganda nga na we can break it down one REIT at a time. And then
4: so, siguro, paano natin yung ano, yung chart natin, no? Yung sa slides natin on the, yan, no? Ano yung nandiyan na siguro i-explain uli natin yan, ano, Stella, kung ano.
5: Ayan. Yan yung so, REITs. Yung
4: paano nagsisimula?
5: Flash right now ay paano ang business model ng REIT. Uh-huh. Kasi madaming nagtatanong, kunyari may mga tinatawag tayong A-REIT, M-REIT, and gaano sila, in what way sila related, kina Ayala Land, Megaworld, for example. So typically REITs would have sponsors. Ito yung mga malalaking property developers.
4: When you say sponsor, what exactly do you mean by sponsor?
5: Sila yung mga property developers kasi sila ang mga REIT hindi naman sila nabubuo galing sa wala lang.
6: Sa kanila nang galing.
5: Oo.
6: Sa kanila nang galing yung asset.
5: Sila yung nagde-develop ng REIT din.
6: Yeah.
5: Kasi eventually itong mga sponsor na ito, sila yung nagpapasok ng mas madaming billion.
4: Ito yung mga example ng mga sponsors.
5: Yeah. So ayan ang mga listed, yung walang REITs na nabanggit
4: right.
5: ni Andoy.
4: Ito yung mga listed ngayon.
5: Ni Kuya Andoy at ang kanilang mga REITs.
6: Sponsors.
5: So, bawat isang sponsor ay may sariling REIT.
4: Okay.
6: And kung mapapansin nyo, Kuya Den, before magpatuloy si Stella, mapapansin mo, the sponsors, they've been existing, they've already been in the business, they've already been operating, you know, for decades, mga household names, no, before sila mag-launch ng REITs. So ibig sabihin, as mentioned by Estela, even before mag-launch yung grupo nila ng real estate investment trusts, meron na talagang assets. Andiyan na, existing na yung mall, existing na yung building. Mm-hmm. The only difference is yung ownership, yung tagging. And again, yun yung isa sa magandang mapa-explain natin kay Estela, no? For example, Estela, let's talk about, para hindi tayo masyadong malito, let's talk about the first REIT in the country, no? Ayala REIT. October 2020 siya nag-IPO, no? Tama. Siguro to the common investor na familiar pareho sa Ayala REIT and sa Ayala Land Inc. or ALI, ano yung pinaka madaling paraan para i-contrast and i-compare natin ang A-REIT versus ALI.
5: Sige. So, sa pagkukumpara ng A-REIT at Ayala Land, typically, actually may mga publicly available disclosures itong mga ito. Ang tawag natin doon PSE Edge.
6: Yeah.
5: Pero in terms of business model, ang nabanggit ko nga kanina, is imagine na lang natin, or hindi imagine. In reality, si Ayala Land nagtatayo ng mga buildings. May business segments yan eh. Meron siyang offices, may retail segment o yung mga malls ni Ayala nandun. Meron din siyang residential.
6: Yeah.
5: And meron siyang other segments na hotels and others.
6: Yeah.
5: Ang pinagkaiba ng A-REIT sa Ayala Land is piling mga building lamang ang nasa loob ng REIT.
4: So, hindi lahat ng assets ng Ayala Land nandoon.
5: Yes, that's correct. Kuya Den. Tama po yun. Hindi lahat nandoon sa loob. Kaya kung ikaw ay isang investor, kunyari sa palagay natin ngayon na tayo ay may concerns about the residential segment, for example, mas attractive for them and mas naaangkop na mag-invest sa A-REIT. Dahil ang A-REIT, ang laman niya, office lang, malls lang, may pailang-ilang hotels if I'm not mistaken.
6: Yeah.
5: Pero mas pili po ang mga assets na
4: assets
5: sa loob ng
4: A-REIT. I see. Uh-huh. I see.
6: That being said, Estela, parang again, perfectly explained na ALI versus A-REIT. Ngayon, again, as an investor, halimbawa, ito na ako, nag-iisip na ako kung saan ako pwedeng mag-invest. Of course, if you're going to ask me, why choose one over the other when you can buy both, no? But in the event na may mga kailangang mamili between Ayala Land and A-REIT, for example, ano yung pwede nating maging advice sa kanila, especially right now, no, with the rate environment, with what's going on. Of course, may 60-day, 90-day ceasefire yata, if I'm not mistaken, between US and Iran. Pero if you're going to give an advice for purposes of this discussion, Estela, between Ayala Land and A-REIT, for example, how can you help our listeners and viewers?
5: We will end up with deciding ano bang risk appetite ng mga Perfect. Investors. Mm-hmm. Kasi
4: sa ano yung ibig sabihin ng risk appetite?
5: Pag pinag-uusapan natin ang capital natin, Kuya Den, syempre, ang iba sa atin, okay lang yung mag-invest ako today ng, say, 10,000, tapos bukas magiging 9,800 siya. Yung iba, okay lang sa kanila yun, or mas may risk appetite sila na yung 10,000, willing naman akong hintayin lumago ito for 5 years, for 10 years. Yung typical, yung mga investors na gano'n ang profile, mas nag-i-invest sila sa mga stocks mismo.
6: Yeah.
5: And in that aspect, we can talk about Ayala Land. Kasi right now, as those na nagsusubaybay sa ating stock market, medyo binagsakan ang share price.
6: Mm-hmm.
5: So may mga pwedeng mag-invest sa stock mismo. But also, sa REIT naman, ang kagandahan ng REIT is meron kang dividend income. Meaning, every quarter, nagbabayad sila ng porsyento ng kinita.
4: So, ano yan? Quarterly.
5: Quarterly. Yes. Kaya, as Kuya Andoy mentioned kanina, medyo it's gaining traction, mas sumisikat siya among investors. Mm-hmm. Kasi, in this environment and in this economy, minsan mas may priority talaga ang certainty of income, for example. And doon nga tayo pumapasok sa not all REITs are equal kasi hindi lahat din may certainty or stable ang dividends nila.
4: I see. So that is the difference of a REIT and sa stock investment din, di ba? Mm-hmm. Yung stock investment, while nagbibigay din ng dividendo, pupwedeng masususpend yan kung sakasakaling sumama ang ekonomiya o ang kinikita ng kumpanya. No?
6: And napag-usapan din natin, Kuya Den, the previous episode, batas eh. May kasama sa batas yun.
4: Under
6: the Philippine REIT law na they're really supposed to distribute 90% of their distributable income through cash
4: itong
6: dividends.
4: REIT, no? Itong REIT. Oh.
6: So parang it's not just about parang breaching the investors' trust. It's really you not complying against what you're really supposed to do in the first place, parang ganun, no? Which brings me to my I think next question, Estella. Ito maraming mga viewers, most definitely, and listeners ang KKK sa pananalapi ang matututo dito, no? Kasi ang madalas sa mga tanong dyan is, oh sige, galing sa Ayala Land, galing sa sponsor yung asset, i-manage, i-administer, papalaguin ng REIT company, for them to be able to attract more investors, for them to be able to afford quarterly dividends, no? How do they actually transfer assets from the sponsor, from Ayala Land to the REIT company, Ayala REIT?
4: Yes.
5: Medyo, isa siyang medyo komplikadong proseso. Mm-hmm. Pero kung sisimplihan lang natin, basically, is nagpa-property for share swap sila, typically. Okay. Mm-hmm. Meaning, yung pag-aari ko sa isang building na to, ako si Ayala Land, mm-hmm. is ipagpapalit ko siya sa magiging pag-aari na siya ng REIT in exchange for shares. So, itong si Ayala Land,
6: yes.
5: So, parang kung ako si Ayala Land, kung susumayin, akin pa rin yung building eh. Ang iba lang doon is ang direktang may-ari na ng building ay yung REIT.
6: Mm-hmm.
5: And yung dividends, as Ayala Land, yung kita,
4: pupunta rin sa kanya. Okay. So, yun nga, no? Yun yung diferensya, no? Pero ang mangyayari dito is yung ibang assets nung kunyari Ayala Land, yung ibang real estate assets niya, malilipat dun sa REIT at mawawala sa kanya. Mawawala sa libro niya. Pero may, yung mga naiiwan, nandun pa rin at kung anong kinikita, makikita ka agad sa kanya. No?
6: That's right.
4: Pero yung linagay niya sa REIT, ang hawak niya, shares ng REIT.
5: Mm-hmm. Yes, and if I
4: ownership
5: may if I may just add, Kuya, then dahil majority owner pa rin si Ayala Land nung REIT, actually consolidated pa rin siya sa financial statements
4: sa financial
5: ni Ayala
4: statement.
5: Land.
4: Yeah. Okay, medyo so, nakakalito ng konti 'yon. Pero anyway, abas ang ibig sabihin noon, yung kita nung
5: buildings na 'yon,
4: nung real estate property na 'yon na linipat sa REIT, yung kita nun, kikitain pa rin ng Ayala at hindi rin mawawala sa kanya kasi yung REIT hawak niya.
5: Yes.
4: Diba?
5: By law po, ang ating mga REITs ay required to have at least 35% public float. So, medyo nabawasan lang yung ownership ni Ayala lang dahil binahagi niya sa atin bilang investor.
4: Sa REIT, kailangan 45% ang public ownership. 35. Okay.
5: Or one-third ata, 35.
4: So, one-third. Yeah. So, kasi kung listed company ka at malaking kumpanya ka, mga 25 ang requirement, di ba?
6: Mm-hmm.
4: So, nadagdagan lang ng 10%, no?
5: Mm-hmm. Yes,
4: doon sa 10%. Anyway, so, ano kaya? Yung tingnan pa natin, kasi meron akong isang question doon eh. May mga sponsors na hindi naman real estate or property company. Hindi
6: question.
4: Sila property company.
6: Yeah.
4: Ang isa dyan is yung involved sa renewable energy, yung RE.
5: Yes,
4: no? Ibig sabihin, paano nangyayari yun? No? So, ano kaya natin yung
5: meron tayong
4: yung REIT na yun?
5: Slide na
4: anong pangalan nun?
5: Ibang maaring laman ng
6: City Core.
4: Yung REITs. City Core, no?
5: Yung iba, typically, actually, nung lahat sila, nung nag-list mula nung 2020, mostly offices.
6: Yeah.
5: And eventually, nag-add na ng mga malls na laman.
4: Oh.
5: And right now, yung sinasabi nyo po na solar, paano po nangyayari ito ay yung REIT ay may pag-aari ng land.
4: Oo. Yan. Nandyan yung yun. Yung
5: po ata natin.
4: Yung ba yung C-REIT?
5: Yes po. C-REIT tsaka Premier Island, pareho po silang
4: At saka Premier Island. Yeah. Hindi property companies ito, di ba?
5: Yes.
4: So, paano nangyayari ito?
5: By law, in definition, we parang may nakalistang mga rental assets.
6: Yeah.
5: Basically, kung anything na pwede mong iparenta, pwede mo siyang i-REIT.
4: Okay.
5: Kasi ganun ang business model ng REIT, nakikishare tayo sa renta na kinikita ng mga assets
6: nila.
4: So, kung ganun, Juan ba, mas advantageous ba yung ganyan? Yung kasi sabi ngayon, renewable energy. Mm-hmm. Eh yan ngayon ang parang...
6: In thing.
4: In thing. Saka yan yung magiging source of energy natin. No? Mm-hmm. So, yes, kaysa yung kunyari, malls lang. Baka mm-hmm. yung malls, hindi na mahaging kailangan. Ganyan, no? So, ano bang, paano natin, how do you assess and analyze these things?
5: Po. Babalik ako dun sa not all REITs are created equal, no?
4: Yes.
5: Kasi, pagdating sa office o malls, mahalaga dyan yung may nagre-renta ba, lumalaki ba ang kita.
6: Mm-hmm.
5: Pero pagdating actually sa mga solar land or energy lease assets natin, ang pinagkaiba dun sa mga traditional rental assets is mas stable ang kita nila or dividendo. Actually, flat leases yan. So, for the rest of the 30 years, flat yung renta.
4: Flat yung renta.
5: Na nakukuha
4: so,
5: mula dun sa solar plant.
4: Limitation pala. Yes. No? Hindi so pwedeng if, tumaas.
6: Walang
4: ano?
6: Rent escalation.
4: Walang escalation.
5: So, if we're talking about gusto natin lumalaki yung dividendo over time, yung iba, syempre, mas gusto yung may office at malls.
4: Oh.
5: Kasi ang malls, pag pinag-usapan natin dyan yung renta, may variable percentage of sales pa yan. So, pag mas malaki yung kita nung umuupa, may cut din yung nagpapaupa.
4: Aha,
5: so,
4: I see.
5: May
4: so,
5: upside.
4: Yung mga energy land pala, medyo kundi, no? May limitation din. No?
5: Mm-hmm. So, babalik tayo sa ating risk appetite. Kung gusto natin stable, ang pinagkaiba din kasi sa office, paano kung walang rumenta? Eh,
4: baka humina naman ang kita. Humit yung ano mo, dividendo mo.
6: What Estella's trying to say, Kuya Den, is parang there's really no such thing as one best perfect REIT. Eh.
4: Walang one best
6: Parang may downside din. Eh. May pros and cons. If you wanna concentrate on heavy residentials, heavy commercials, yun yung risk mo.
4: Uh-huh.
6: If you want to concentrate on renewables, ang risk mo naman is yun, 20-30 years flat siya. But what's also worth talking about, especially in the context of renewables, is that may ano naman sila, meron tayong, of course, similar to commercials and then residentials, meron din naman silang tinatawag na expansion plans, no? Nagkakaroon din sila ng mga acquisitions. Kung nag-a-acquire din naman sila ng mas maraming properties, mas malalaking properties because from what we were told, yung occupancy levels ng mga properties na tinatayuan nila ng mga solar panels for them to be able to harvest solar energy. Almost 100%, parang never
5: 100%
6: talaga.
5: Kung isipin natin, pag tinayo yung solar panel doon, hindi naman yung today,
6: mawawala.
5: Tapos the next day, tatanggalin ko yung 10, diba?
6: That's right.
5: 100% po.
6: So, instead of them maybe looking at yung flat escalation ng renta, they can also look into yung growth opportunities. Kasi, for example, again, hindi ka lang confined sa bakanteng lote for you to be able to put out mga solar panels. Ngayon, what other countries have been doing a lot? They're looking for vacant roof decks.
4: Ano ito?
6: Kung saan nila pwedeng lagyan ng solar panels. So instead of them looking for...
4: Pero ito yung kwan. When you are looking at the renewable energy business, yung business na
6: that's
4: yun,
6: right.
4: No?
6: That's right.
4: Pero hindi siya kasama dun sa REIT.
5: So far, wala pa pong ganong setup na iba-ibang bahay yung
6: Dama.
4: So, karamihan ngayon. Anyway, ang ano dun is yung doble din ng ano mo dun, no? You can put your money on the stock on the renewable energy company at
5: yung
4: the
5: sponsor,
4: same time yung REIT niya. Dahil pareho ding yung renewable energy business niya ay lumalaki din, no?
6: I think there's one, no? There's one, C-REC and C-REIT.
5: Yes po. Si C-REC yung sponsor ni C-REIT.
6: The listed din.
5: Yes po.
6: Yeah. And then C-REIT is the REIT company.
4: Oh, the REIT company. I see. Anyway, Mamaya tatalakayin pa natin yan, pero we will maybe we can go back a little to ano yung mga iba-ibang mga rinikomenda na natin na mga investment instruments na pwede mapaglagyan. At saka ang dito kasi ano Stella, ang ano namin dito is ang challenge namin is yung for an ordinary employee who might be receiving about a minimum daily wage can earn 1 million in 15 years. Yun yung sinasabi natin. At yun yung sinasabi ko kasi no, nung nag-umpisa ako dito, nawala pa yung mga kasinggaling ninyo. I came from an older generation. 30 years yung ano ko, estimate ko. Eh, pinakita nila na 15 years pwede. Pwede. So, these are things na iaano natin at ini-emphasize natin. At isang bagay ito, yung REIT na yan, is one of the vehicles, one of the instruments that can help them reach 1 million savings in 15 years. You know? This will be, aside from yung mga kinikita nila na sa yung membership na sa SSS or GSIS, what we are trying to do here is to help them earn, save more and have more to have a safety net when they retire. No? Mm-hmm. So, on that note, we will have our break and we'll continue later.
6: See you.
3: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Ken. Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
9: Ako si Emmanuel Calvo mula sa Hingog City. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures sa pamahalaan sa paggagamit ng hybrid solar panel sa aming tahanan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng konsumo sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din naming maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
10: Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pa simpleng biro lang, ay may kaparusahan. Multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement. From PBS,
12: Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
14: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
14: Kita, kalaman at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Okay, so we're back. Ano na nga pala yung pinag-uusapan natin, Kuya Andoy, yung tatanong natin kay Ate Stella, well, yung not all rates are equal.
6: Sa dinami-dami ng mga natanong na natin so far sa guest natin kay Stella. Siguro a backgrounder about REITs, what makes them worth investing into. She was even able to talk about the difference between a listed company, a listed property company, and the real estate investment trusts. Maybe para lang din maintindihan lalo ng mga taga-subaybay nila ni Kuya
4: natin,
6: din, natin no, sa sa radyo and on YouTube and on Facebook. We keep on saying that not all investments are created equal. Because not all investors are created equal. Even actually si Estela sinabi niya na kanina, there's this thing called risk appetite. There's this thing called risk tolerance, no. And that's why maraming investment vehicles and even sa mutual funds pa lang, sa stocks pa lang, parang close to 300. Mm-hmm. Kaya it may sound overwhelming. That's why may intindihan mo rin why the common Filipino why we are still a financially illiterate, no, predominantly financially illiterate nation. It's because available sa kanila pero basically that's it. Ang dami kong pagpipilian pero how do I make sense of it all?
4: Dahil kulang sa kaalaman. Ano?
6: Kulang sa kaalaman, kulang sa guidance, kulang sa handholding, no. Mm. So maybe at least since we're now heavily talking about REITs, we have ito 8 lang, 8 lang yung pwedeng pagpilian, 8 pa lang yung REITs, no. So very handful pa lang yung list natin. Maybe from our special guest this afternoon. Ang tanong natin, most likely kami ni Kuya din, Stella, why do you think not all REITs are created equal?
5: Salamat, Kuya Andoy. And medyo loaded yung tanong na yun, no? Pero siguro sa mga nag-iisip na parang gusto nilang subukan mag-REITs, yeah. Siguro babalik tayo sa ano ba ang business ng isang REIT. Ang business ng isang REIT ay kumikita sa pagpaparenta. Uh-huh. And tayo bilang mga wala naman tayong milyon para magpagawa ng building, iparenta sa mga kung sino man, wala tayong ganung kalaking lupa, hindi natin kailangan na ganung kalaking kapital para kumita rin sa pagpapaupa.
6: Nice.
5: Okay. And basically, kung ikaw ay sa ating mga nakikinig or nanonood, kung gusto nyo rin magkaroon ng exposure or kahit konting share dun sa rental business na yon, you can do it through REITs.
6: Mm-hmm.
5: And not all REITs are created equal dahil iba-iba ang laman nila.
6: Yes.
5: Siguro isa-isahin ko na lang, ang mga REITs, madami dyan, madami silang office buildings. So, ang iniisip natin pag office, ito yung mga nagtatrabaho from 9 to 5, pero meron din kasing mga buildings na BPOs naman, yeah, ang mga tenant na tinatawag natin, yung mga umuupa. So, kahit sa gabi, meron pa rin operations. So, yun ang tinatawag nating office REIT or office buildings na nasa loob ng mga REIT. Meron ding mga REIT na ang laman nila ay malls or retail.
6: Uh-huh.
5: Ang kagandahan sa mga mall REIT ay sa mga nakapag-experience na pong umupa sa isang mall, meron tayong tinatawag nating fixed rent and variable rent.
4: Uh-huh.
5: Fixed rent kasi kahit kumita o hindi, whatever yung happens, pwesto mo, fixed yan na parang 3,000, kunyari. Pero meron din ang mga malls natin na tinatawag na variable rent.
4: Uh-huh.
5: Meaning, pag kumita yung yung business ko, isang percentage nun, ipabayad ko, ako yung tenant, na additional sa renta ko.
4: Okay.
5: So, yun ang pinagkaiba naman ng ating mga mall tenant or mall REITs versus the office dahil may upside na tinatawag para siyang kicker na bukod sa fixed na renta, may upside pa tayo mula sa sale. Mm-hmm. So, kung tayo, nakapunta tayo sa mall nung weekend, madaming sale, yan, pag malatataas ang kita ng mga umuupa, may kicker din yan sa ating mga REITs. And finally, as mentioned earlier, may energy lease REITs, meaning mga solar panel naman ito, pero hindi naman basta-basta mo na lang mailalagay o matatanggal ang mga solar panels.
4: Matagal yan.
5: Ito yung mas fixed. Pero ang kagandahan naman, wala kang downside dahil hindi siya tipong etong umuupa sa office ko na to, matatapos na in 3 years. Tapos ay gusto na niyang umalis. Gusto niya lumipat ng ibang building. Hindi mamomroblema yung REIT natin na ganun. Kasi ang mga solar panels, if I'm not mistaken, they last 30 years, 40 years. So ganun kahaba ang runway or katagal yung renta na pwede nating makakuha ng share pag nag-invest tayo sa REITs.
4: So, yun ang mga features ng mga REIT na yan. No? Kung mamimili ka, sa ngayon, hindi mamimili, kundi I don't think the right word is yung choose, no? Kasi lahat sila okay, kasi may mga advantages, disadvantages, or the benefits and non-beneficial features, no? Ang ano dun is, alin dito sa mga REITs na ito ang matataas ang binibigay ngayon?
5: I would like to caution that question lang, sir, din, no? Kuya din pala. na hindi porke mataas ang dividendo, maganda din yung yield. Kasi minsan may mga investors na hahabulin lang mataas ang dividendo. Pero ang hindi kasi natin alam, baka mataas ang dividendo dahil may pinaprice in na tinatawag or ang stock market, hindi rin kaanong binibili yung REIT na yun, kaya tumaas lang yung dividendo niya. Siguro kung sisimplihan natin, babalik ako sa sponsor na pag-usapan natin kanina ang mga sponsor. So, sa mga kumpanyang nabanggit natin kanina, sa walong yon, alam naman natin kung sino yung magaganda ang mall nila, magaganda ang office nila. So, kung mag-i-invest ako sa isang REIT, ang pipiliin ko kapag ang sponsor ay kumikita at may kakayahang palakihin yung REIT. Kasi sa sa diskusyon natin kanina, parang ang kulang dito is yung scale. Meaning, kaya bang lumaki yung REIT? Today, merong 10 building yung REIT ko. Pero after a year or two, yung sponsor ko ba, kaya niyang magdagdag ng 5 pa, ng 6 pa na ano na building. And mahalaga yun sa pagpipili tayo
4: sa
5: ng REIT.
4: Sa pagpipili. Nako, na-lecturean tuloy ako ni Ate Stella na hindi kailangan. At saka yun yung parang, ano eh, yung example ng mga thinking natin, ano, ng mga karaniwang kababayan natin, yung sa mataas lalagay, kaya dyan naiipit tuloy, di ba? Dyan nai-scam. No? Dito, hindi nai-scam, kundi nami-miss out niya yung mas tamang investment pala.
6: Yes,
4: no?
6: That's right.
4: So, parang sayang yung linagay niyang pera doon, hahabol na naman siya, lilipat na naman siya. No?
6: That's right.
4: So, talagang, at saka isa pa siguro, ang isang pwedeng masasabi natin dito is kailangan ano siya, yung to keep abreast of information. At isa nito is to probably deal with people like sa inyo, yung mga to deal with institutions who can help you. Just like you said, yung hindi lahat ng brokers equal din kasi may mga requirements yung REITs na yan, no, na resources ng isang brokerage. So, ganun din sa pag-ano ng information and probably yung distilling this kind of information into something beneficial to your money, no?
6: You know, Kuya Den, that's precisely the function, the role of Estella and her team, no?
4: Yes.
6: Parang they're if you will, the think tank of First MetroSec. They make sense of the numbers.
4: Yes.
6: They analyze the numbers.
4: Yes.
6: They provide stories behind the numbers so that when we get asked by clients, when we go out there, when we try to, you know, encourage investors to invest more.
4: Yes.
6: We're backed by information.
4: Yes.
6: What's good about, you know, making sure that you listen to professionals is that they're going to tell you why it's good, why it's worth buying, why it's worth holding on to, mm-hmm. why you need to let it go,
4: yes.
6: why you need to look elsewhere.
4: Mm-hmm.
6: And maybe since we're talking about REITs pa rin, I think it's also worth noting that when you talk about REITs, ang ganda nung sinabi ni Del kanina na it allows Filipinos to make money. It allows Filipinos to participate in nation building, in the growth story of the property sector, without having to shell out, you know.
4: You don't need to have that amount of money.
6: That's right.
4: To earn that's so right. much as this big companies as earning.
6: That's
4: no?
6: right.
4: Ano nga pala yung minimum ng investment sa REIT?
6: It depends on the share price, no?
4: Ano ibang parang pinakaano dyan?
6: Highest siguro.
4: Are we talking about 10,000, 5,000?
5: Hindi naman.
6: I think
4: or
6: si
4: more.
6: The most expensive one, a REIT, I
5: on
6: think
5: per share basis.
6: At

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 1:55.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inatasan ng Department of Public Works and Highways na tapusin ang dekada ng nakatenggang diversion road sa Cavite. May live report si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: EJ. Ting babalikan ang ulat niya ni EJ Lazaro. Social Security System maagang magpapatupad ng dagdag pensyon sa mga pensioners. Ang report mula kay Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inaprubahan na ng Social Security System ang mas maagang pagpapatupad ng pension increase sa ilalim ng Pension Reform Program. Ayon kay SSS President at CEO Robert Joseph Montes de Claro, layunin ito makatulong sa mga retirado at iba pang beneficiaryo sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin. Batay sa Circular No. 2026-002, makatatanggap ng 10% dagdag pension kada taon ang mga retirement at disability pensioner hanggang 2027, habang 5% naman kada taon para sa mga survivorship o death pension beneficiary. Para sa implementasyon ngayong taon, epektibo ang pension increase simula Hunyo 1, 2026 para sa mga pensioner na may cut-off date hanggang Mayo 31, 2026. Samantala, para sa mga pensyon na may cut-off period mula Hunyo 1 hanggang Agosto 31, 2026, magiging epektibo ang dagdag pensyon simula Setyembre 1 ngayong taon. Saklaw ng dagdag ang regular na buwan ng pensyon kasama ang 1,000 pisong benefit allowance at ma-adjust din ang dependents pension. Ayon pa sa SSS, bahagi ito ng kanilang patuloy na programa upang mapalakas ang financial na seguridad at kapakanan ng mga pensioner. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inatasan ang Department of Public Works and Highways na tapusin ang dekada ng nakatenggang diversion road sa Cavite. May live report si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways o DPWH na tapusin na bago ang 2027 ang Punta Open Canal Diversion Road sa General Trias, Cavite, na mahigit isang dekada nang hindi ganap na napakikinabangan ng mga motorista. Sa inspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon sa 3 kilometrong proyekto, nakita ang putol na bahagi ng kalsada na ginawang basketball court at paradahan ng mga sasakyan. Ayon sa DPWH, na apektuhan ang proyekto dahil sa paisa-isang pagpupondo at matagal ng problema sa road right-of-way. Sinabi ni Dizon na alinsunod sa direktiba ng Paulo, prioridad ngayon ang ng ahensya na tapusin ang mga nakatenggang infrastruktura na makatutulong sa pagpapaluwag ng trapiko. Upang mapabilis ang proseso, ililipat na sa lokal na pamahalaan ang pondo para sa right-of-way acquisition. Inaasahan ng DPWH na sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng General Trias, maisusulong ang pagkukumpleto ng proyekto at mabibigyan ng mas maayos sa daloy ng trapiko ang mga motorista sa Cavite. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. Target ng Pilipinas na palawakin ang agricultural exports dito bilang paraan upang palakasin ang access sa merkado ng mga locally grown products. Ang Bureau of Plant and Industry ay nakikipag-usap na sa Australia, Uzbekistan at ilang bansa sa gitnang silangan upang palawakin ang access sa merkado para sa locally produced farm goods, kabilang na ang durian, mangga at saging. Sinabi naman ng BPI Director Gerald Glenn Panganiban na isinasapinal na ng Pilipinas at Australian governments ang mga pag-uusap upang buksan ng export access para sa mga saging mula sa Pilipinas. At pangwakas, balita sa lalawigan, Department of Migrant Workers Northern Mindanao, pinaiigting ang kampanya laban sa illegal recruitment at trafficking in person sa grassroots level o mga barangay. Mula Radyo Pilipinas Iligan, si Dandy Macarambon sa balita.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Pinanawak ng Department of Migrant Workers o DMW Region 10 ang kampanya laban sa illegal recruitment and trafficking in persons sa mga punong barangay sa pagkikipagkolaborasyon sa Public Employment Service Office ng mga LGU. Kaugnay nito, nagsagawa ang DMW 10 ng caravan at pagsasanay kaugnay sa anti-illegal recruitment and trafficking in persons para sa mga punong barangay sa lungsod ng Valencia, Bukidnon. Nasa 55 partisipante ang nakilahok sa pagsasanay para paigtingin ang mga pagsisikap sa grassroots level laban sa online overseas job scam at human trafficking. Tinuruan din ang mga partisipante paano malaman ang mga palatandaan na scam o panlilinlang at illegal ang online recruitment. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, nananatili ang DMW 10 na nakatuon sa pagpapaigting ng mga community-based protection mechanism laban sa illegal recruitment activities hindi lamang sa probinsya ng Bukidnon kundi sa buong rehiyon. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan. Walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
8: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
9: Sa kanilang pag-uwi, ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
7: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
8: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Ako si Joseph Senyara ng Cagayan de Oro. Kami ang nakikiisa sa ating pamahalaan sa pagtitipid ng enerhiya sa pamamagitan ng pagka-carpooling. Sabay-sabay kong tinadala ang aking pamilya at tinahatid sa kanilang mga destinasyon nang sa gayon ay makatipid kami sa gasolina at na makatipid na din sa pamasahe. Gayunpaman, isa din sa mga measures na ginagawa namin sa aming muntik tahanan ay nagtitipid kami sa kuryente. Kung maaari ay hindi muna gumagamit ng air conditioner upang sa ganon ay mas malimitahan ang aming consumption per kilowatt para makisa sa krisis ng ating bansa.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game-ready ang gadget, charge smart, not hard.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.

0: Hold up.
1: Music and memories. Music and memories.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Philippine Standard Time, 2:55.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita. Sa oras na ito, National Grid Corporation of the Philippines o NGCP itataas sa yellow alert ang Visayas Grid mamayang gabi. Mayulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Sa ilalim na naman sa yellow alert status ang Visayas Grid mamayang alas 6 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, nasa 2,573 megawatts ang available capacity ng Visayas Grid, habang umabot naman sa 2,327 megawatts ang inaasahang peak demand. Batay sa datos ng NGCP, 13 power plant pa rin ang kasalukuyang nasa force outage, samantalang 12 pa ang tumatakbo sa mababang kapasidad. Ipinapaliwanag ng NGCP na nagdedeklara ng yellow alert kapag manipis ang reserbang supply ng kuryente dahil sa mataas na pangailangan sa konsumo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Nilagdaan ng Pilipinas at Japan ang Double Taxation Convention o DTC at iba pang kasunduan sa larangan ng Agriculture, Health at Human Resource Development. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Japanese Prime Minister sa Nai Takaichi ang ceremonial signing bilang bahagi ng state visit ng Pangulo sa Japan. Sa ilalim ng kasunduan, inaasahang mapapalakas pa ang business environment, magtatakda ng mas maliit now na tax rules para sa mga cross-border investments at business activities. Nagkasundo rin ang dalawang bansa para sa mas malalim na kooperasyon sa strategic at emerging sectors, kabilang ang artificial intelligence, space development and applications, energy security at supply chain resilience. Sa iba pang balita, Pride Night 2026 na ginanap sa Makati City, maagang tinapos dahil sa umusok na generator sets. CJ Lazaro sa detalye.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Maagang tinapos ang isinagawang Pride Night 2026 sa Circuit Makati Open Parking sa Makati City matapos umanong mag-overheat at magbuga ng makapal na usok ang isang generator set madaling araw ng Linggo. Ayon sa organizer ng Love Yourself Incorporated, agad na tumugon ang mga emergency at safety personnel upang tumugon sa insidente. Bilang pag-iingat at upang matiyak ang kaligtasan ng mga dumalo, nagpasya ang mga organizer na tapusin ang programa ng mas maaga. Nagsimula ang Pride Night 2026 bandang alas 2 ng hapon kahapon, araw ng Sabado, at dinaluhan ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community at kanilang mga taga-suporta bilang bahagi ng pagdiriwang ng paparating na Pride Month. Sa inilabas na opisyal na pahayag, humingi rin ang paumanhin ng organizers sa mga performers na hindi nakapagpakita dahil sa maagang pagtatapos ng programa. Wala namang iniulat na nasawi o nasugatan sa insidente. Nagpasalamat naman ang Love Yourself sa pag-unawa at kooperasyon ng mga dumalo at umaasang ligtas sa nakauwi ang lahat matapos ang pagdiriwang. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At ang wakas, balita sa lalawigan, mga coconut farmers mula sa Balingasag, Misamis Oriental, nakatapos na ng pagsasanay hinggil sa Coconut Nursery Management Batch 3. Mula Radyo Pilipinas, Ingoog, si Anuel Calonia sa balita.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Nakatapos ng pagsasanay hinggil sa Coconut Nursery Management Batch 3, ang 30 ka-coconut farmers mula sa Balingasag, Misamis Oriental sa panguna ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 10. Layunin sa turang pagsasanay ng 3 araw ay ang pagpalakas ng kalaman at kasanayan sa mga magsasaka hinggil sa tamang pamamahala, ng coconut nursery upang mapunlad ang produksyon at kalidad ng niyog sa kanilang pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Hingoog.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
5: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Sabi nga nila, a couple that gossips together stays together. Base sa pag-aaral ng University of California, ang gossip o pagchismis ay naiuugnay sa masaya at magandang samahan ng mga magjowa o mag-asawa. Lumalabas na nagsisilbi itong uri ng emotional bonding at nagpapadagdag sa masayang karanasan ng mga magkarelasyon.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
9: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
10: Ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
11: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
12: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
10: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
11: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Oras sa buong Pilipinas, 4 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.

and Philippine Red Cross performance, there are from the Tarlac chapter deployed ambulance with 3 personnel headed by John Rovic Salvateria. And the Philippine Red Cross Operation Center coordinated with the Tarlac PDRMC to, and also was just called by our one of the report, a media reporter, and Red Cross 143 volunteers for the incident validation and support mobilization. And as of now, the welfare manager coordinated with the administrator of Tarlac for the welfare team currently at the Tarlac Provincial Hospital. And then we are preparing for the blood. I think it is pinadala na to sa kanilang sa hospital. And also some updates here. Okay. By the way, there is a sparkle run kanina sa Quirino Grandstand. It has been a one of the run na inorganize ng isang network, okay? Yan ay ginanap kaninang magayan at ang ating Philippine Red Cross ay nagdyan po at naroon tayong first aid station at meron tayong ambulance, okay? At meron tayo dyang pasyente na na-cater. 41 patients, total patients natin na-cater. At yung mga nagpa-check ng vital signs, I think ay 4, apat na tao. At meron tayong mga minor cases, 37 ang tinamaan ng minor cases dyan. At kabilang dyan ay abdominal pain, abrasions, blister, body weakness, chest pain, cramps, ankle sprain. At so far, wala namang major cases at nadala sa hospital, first aid station. Okay. Ang assets natin dyan, 8 ambulance, 8 ambulance palang naka-deploy dyan. Ha? At meron tayong electric scooter. Ha? Ito yung parang papatrol po doon sa mga paligid para nakakapasok doon sa mga tao kung sino ang mga nangangailangan ng medical na atensyon. At 2 first aid station. At habang meron tayong 40 na emergency medical service personnel, at isang doktor po yan. So, ang deployment natin, meron tayong sa Quirino Grandstand, sa Main National Museum, sa Bonifacio Drive, Magallanes, Corner P. Burgos, Round Table, Roas Boulevard. At yan po ang mga naging kaganapan natin na na-report mula dyan sa operation center natin. Okay, tayo sa susunod po na, no, na ating talakayan at napaka-interesting po dahil talaga nga naman nag-say hi, hello na po ang ating habagat. At yan po ay halos nararamdaman na natin dahil meron tayong mga thunderstorm na nararamdaman sa hapon. At pinalalakas po ang ating habagat ngayon dahil meron po tayong bagyo. Ha? Ang bagyo po natin nasa Dakong Norte, na I think nasa may silangan po yan ng Basco Batanes. Typhoon Doming na po ito, ha? Kaya expect po natin na talagang palalakasin ng itong bagyo ang habagat. At dyan po ay mararamdaman natin. Siguro, I think sabi na pag-asa po yata today or tomorrow or hanggang mga Wednesday po. At dyan na po, siguro baka mag-start na ang ating rainy season. Ha? Kaya talaga nga namang pag-uusapan natin yan sa susunod na talakayan. At syempre sa susunod din po, sa susunod pang mga episode natin ay magtatalakay tayo tukol din naman sa atin sa blood kasi June 14 ay World Blood Donors Day. Tayo ay magkakaroon ng mga bisita mula sa National Blood Services. Okay, yan na po ang ating programa. Kalingahatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas ngayon pong 31 ng buwan ng Mayo. Huling araw, Sir AJ! Diyan si Sir AJ. Yan po ang ating programa sa taong 2026 ng May 31. At susunod na po ang pagbabalita natin ni Sir Albert Sebastian. Maraming salamat po sa mga technical side natin muli. Sir Orly Lopez, Ma'am Joy Timidan at si Ma'am Jobel Lustre. Okay? At kasunod po ng pagbabalita ni Sir Albert Sebastian ang programa ni Vance Fernandez. Saan ka naman, Vance? Pulso ng Pilipino. Pagtapos po yan. Okay? Oras po natin, 9 minuto bago mag-alas 4 ng hapon.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
1: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon
5: sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
8: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
12: The AM and FM Collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Colab.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Philippine Standard Time 3:53.
17: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
16: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita. Sa oras na ito, Department of Tourism at U.S. Multinational Payment Card Company MasterCard pinalalakas ang turismo at MSME sa pamamagitan ng digital innovation. May ulat si EJ Lazaro.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Pinalalakas ng Department of Tourism o DOT at MasterCard ang suporta sa mga micro, small and medium enterprises o MSME sa sektor ng turismo sa pamamagitan ng mga digital at experiential initiatives na naglalayong palawakin ang oportunidad sa negosyo at kabuhayan sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Mathey, bahagi ito ng tatlong taong strategic collaboration agreement ng DOT at MasterCard na nakatuon sa pagpapalawak ng paggamit ng digital at cashless technologies para sa mga lokal na komunidad at maliliit na tourism enterprises. Sa ilalim ng merchant-driven activations ng programa, nakalikha na ito ng mahigit 6.3 million pesos na halaga ng benta para sa mga negosyong may kinalaman sa travel, pagkain at cultural experiences. Ginagamit din ng DOT ang Destinations by Spending Pulse platform ng MasterCard upang masubaybayan ang galaw at paggasto sa mga turista. Layunin itong matukoy ang mga umuusbong na merkado at maihatid ang turismo sa mga probinsya nangangailangan ng mas malaking suporta. Kasama rin sa programa ang pagsasama ng mga lokal na tour operators, artisans at restaurants sa Metro Manila, Baguio, Bohol, Bicol at Ilocos sa MasterCard Priceless Program upang mas maipakilala ang kanilang mga produkto at karanasan sa lokal at international na merkado. Sa pamamagitan ng partnership na ito, ayon sa DOT, patuloy na isinusulong nito ang mga inklusibo at makabagong paglago ng industriya ng turismo sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Philippine Drug Enforcement Agency sa iba pang law enforcement agency tagumpay sa pinigting na kampanya kontra ilegal na droga. Si Ray Ferrer sa balita.
18: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. Report.
20: Nasa mahigit 604 na milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nasamsam. Ang Philippine Drug Enforcement Agency, katuwang ang Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies sa loob ng isang linggong operasyon sa buong bansa. Ayon kay PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres, mula Mayo 21 hanggang 28, nakapagsagawa ang mga otoridad ng 88 matagumpay na anti-drug operations. Nagresulta ito sa pagkakaaresto ng 126 na drug personalities at pagkakakumpiska ng ilegal na droga na nagkakalaga ng mahigit 604 na milyong piso, kabilang sa mga nasa bata ang mahigit 66 na kilo ng shabu, cocaine, ecstasy, marijuana kush, marijuana oil at ketamine. Sinabi ni Neres na patunay ang mga operasyon ito ng matatag na kampanya ng pamahalaan laban sa ilegal na droga. Hinikayat din niya ang publiko na makiisa at magsumbong ng mga kahina-hinalang aktibidad upang mapanatiling ligtas ang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Muling bubuuin ng Department of Agriculture ang Task Force El Nino bilang paghahanda sa posibleng matinding epekto ng weather phenomenon sa huling bahagi ng taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang matagal na tagtuyot ay maaaring makaapekto sa produksyon ng mga pananim, magpababa sa kita ng mga magsasaka at magdulot ang pagtaas sa presyo ng pagkain. Sinabi ng kalihim na nagpatupad ang ahensya ng mga mitigating measures para maibsan ang epekto ng El Nino. Dagdag pa ng opisyal na ang pagtugon sa epekto ng El Nino ay hindi lamang hamon sa agrikultura kundi isang pambansang prioridad upang mapanatili ang food security at katatagan sa mga pamilihan at komunidad sa buong bansa. At pangwakas, balita sa lalawigan, 165 miyembro ng SLPA sa Pangasinan tumanggap ng Community Mobilization Fund tungo sa mas matatag na kabuhayan at mas maunlad na komunidad. Mula Radyo Pilipinas sa Yug, si Mildred Coquia sa balita.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tumanggap ng Community Mobilization Fund ang nasa 165 miyembro ng Sustainable Livelihood Program Association sa Alcala, Pangasinan bilang pagkilala sa kanilang aktibong partisipasyon sa iba't ibang gawain ng Sustainable Livelihood Program. Ang CMF ay nagsilbing reimbursement para sa pagkain at pamasahin ng mga benepisyaryo habang dumadalo sa mga pulong, conference, assembly, training at iba pang social preparation at capability building activities na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng micro-enterprise. Ayon sa programa, layunin ang pamamahagi ng pondo na suportahan at kilalanin ang ambag ng mga miyembro sa implementasyon ng proyekto at sa pagpapalakas ng kanilang mga samahang pangkabuhayan upang maging mas matatag ang pagpapatupad ng kanilang livelihood initiatives. Sa pamamagitan ng CMF, pinagtitibay ng pamahalaan ng suporta nito sa mga benepisyaryo ng SLP bilang hakbang tungo sa mas matatag na kabuhayan at mas maunlad na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
16: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
21: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
14: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
21: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
14: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
22: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas
24: and Capital 104.3 Colab.
25: World Service Sports Radio.
26: Ang tagintig ng FM
27: at lakas ng AM
28: sa iisang himpilan.
29: Pinagsanib na puwersa
30: para sa mas malawak na
31: serbisyo publiko.
32: Radyo Magazine 1278.
33: Sports Radio 918.
34: Radyo Pilipinas
35: Radyo Publiko
36: 738.
37: At Radyo Pilipinas World Service.
38: Mapapakinggan na
39: sa Capital 104.3 FM.
40: Capital 104.3
41: the AM and FM collab.
42: Sa Capital 104.3 FM.
43: Radyo Pilipinas.
44: Radyo Pilipinas
45: and Capital 104.3 collab.
46: Time.
47: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
48: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
49: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
50: Alam mo ba, halos wala palang silbi ang ating earlobes o laylay ng tenga? Akala ng ilan, nakakatulong ito sa pagdinig dahil parang funnel ng tunog. Pero sabi ng mga siyentista, wala talaga itong mahalagang tungkulin sa pagdinig. Gayunman, puno ng nerve endings ang earlobes kaya sensitibo ito sa haplos at maaaring may papel sa social bonding o pakikitungo sa kapwa. At syempre, may malaking halaga ito sa kultura, mula sa ear piercing hanggang sa ear stretching at sa iba't ibang tradisyon. Kaya kahit maliit lang, ang earlobes ay may malaking ambag sa pagpapahayag ng ating pagkatao.
49: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
22: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
22: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
51: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
52: Abacada.
53: Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
4: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
5: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
3: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
4: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Okay, magandang hapon sa inyong lahat at naririto na naman ang pulso ng Pilipino. So anyway, marami tayong dapat pag-usapan sa araw na ito, no? Lalong-lalo na ngayon tag-ulan. At dapat mapaghanda tayong lahat, ano? Hindi lamang ang ating mga barangay, ang ating mga, lalo na yung mga LGUs with the help of the mga constituents, lalo na yung mga head ng mga barangays, dahil kailangan na lang maglinis ng kanilang mga paligid. Lagi ko hong pinapaalala yan. But before anything else, I'd like to greet Presidential Communications Operations Secretary Dave Gomez at ang ating butihin at very accommodating na OIC natin, si Mr. Alan Alyanige. And we have also ang ating mga tech dyan. Hindi natin silang pwedeng kalimutan dahil sila ang nagko-control ng boses ng inyong lingkod. So anyway, at happy piyesta dyan sa Santa Mesa, Barangay 597. Ngayon ay piyesta at mamaya meron mga Reyna Elena, may prosesyon na magaganap dyan. Nung nakarang araw, may mga pa-contest sila sa sayaw at sa mga singing contest. Kaya't masaya yung mga kabarangay po namin dyan sa Barangay 597. Kaya lang medyo matrapik-trapik dun sa lugar namin, pero kontrolado naman po ng aming mga barangay kagawad. So anyway, maraming mga kaganapan na naganap sa atin itong mga nagdaang linggo, ang pagbisita ng ating Pangulo sa Japan. At syempre, hindi lang yan. Maraming mag-i-invest sa atin. Kaya tuwa din naman ang ating mga negosyante at dahil uunlad at magkakaroon na maraming empleyo. At malaking tulong yan, ano? At hindi lamang sa mga na nagnanais na magkaroon ng income. At alam naman natin, dahil din sa taas ng mga bilihin, pero may mga nakantabay po tayo mga DTI dyan at hindi natin dapat pag-alalayan. At meron din tayong mga magandang balita kasi alam naman natin, bababa ang gasolina, ang diesel at ang gasol. At syempre, masaya ang lahat dahil malaki din tulong ito, kabawasan din ano, sa mga consumers, pero alam naman natin na napakagandang balita to. At mamaya magkakaroon tayo ng Presidential Week Report dahil dyan sa pagdalaw ng ating Pangulo sa Japan. So anyway, babatiin ko naman si Jamia, Shelly Belly at si Mr. Jonas. Happy listening, shout out at kay Mr. Jericho Limhoco Javier dyan sa office ni Secretary Senator Erwin Tulfo, kasi isa siya sa mga nakakatulong po sa mga inilalapit po natin. At si Astrid Fernandez also, we have TJ Pusong, Rose Ann Fontelera. At kahapon nagkaroon kami ng bowling tournament dyan sa Paeng Bowling Center dyan sa may Ermita. And we have our special guest, si Mr. Paeng Nepomuceno, a graduate of Adamson University. At with the help of OIA Director Eva Dulay, at naging maganda ang kinalabasan ng Presidential Cup Bowling Tournament. And sa wakas, kami ay first runner-up, pero second place yon. So anyway, medyo masakit pa nga ho ang buto ng inyong lingkod dahil kababato na mabigat na bola ng bowling dyan sa may yesterday sa may Robinson. So anyway, at batiin ko rin si Mr. Wei Lim, nakadalaw po siya dyan sa mga kaibigan niya dyan sa SM Santa Mesa. So anyway, may report mula kay Miss Raquel Bayan, no? Ang ating isa sa pinakamasipag na reporter dito sa Radyo Pilipinas. Alamin naman natin ang mga naging activities ni Pangulong Marcos Jr. sa buong linggo. At kasama na dyan, tiyak ang pagdalaw ng ating Pangulo at First Lady sa Japan. Okay.
1: Araw ng Lunes, 25 ng Mayo, nag-iko sa lungsod ng Maynila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang inspeksyonin ang upgrading ng Sulag Apog Pumping Station sa Tondo. Ang proyektong ito matapos sumailalim sa rehabilitasyon, ganap nang magiging operational makalipas ang 6 na taon na makakatulong ng malaki sa pag-manage ng tubig ulan sa lungsod. Sa kaparehong araw, ininspeksyon ng Pangulo ang lagay ng mga nagsilika sa Dalpan Sports Complex at Dalpan Evacuation Center matapos ang naganap ng malaking sunog sa Parola, Maynila. Pangako ng Pangulo, magtutuloy-tuloy lamang ang pamamahagi ng pagkain at iba pang pangangailangan ng mga nagsilikas. Araw ng Martes, 26 ng Mayo, sinimula ng Pangulo ang 4 na araw na state visit sa Japan. Unang aktibidad ng Pangulo, ang personal na pagkumusta sa Filipino community doon, kung saan nagbili ng Pangulo sa mga OFW sa Japan, lalo na yung mga kabataang Pilipino na manatiling mukha ng Pilipinas sa Japan at i-maximize ang mga oportunidad doon para sa kanilang pag-unlad na makakatulong rin sa kapwa Tokyo at Maynila. Araw ng Miyerkules, 27 ng Mayo, nag-state po sina Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa Imperial Palace. Dito ginawaran ng Pangulo ng Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum o ang pinakamataas na pagkilalang iginagawad ng Japan sa isang head of state na nakagawa ng mahalagang ambag para sa kanilang bansa. Matapos nito, humarap si Pangulo Marcos sa General Meeting ng Japan-Philippines Parliamentary Friendship League, kung saan binigyan-diin ng Pangulo ang commitment ng Pilipinas na maging kabalikat ng Japan para sa pagsusulong ng katatagan at kaunlaran sa Indo-Pacific region. Matapos nito, naging abala ang Pangulo sa pagharap sa roundtable discussion kasama ang mga matataas na opisyal ng ilang malalaking Japanese company. Dito naman inilatag ng Pangulo ang mga hakbang na ginagawa ng administrasyon para sa pananatiling matatag na ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng epekto ng Middle East crisis at iba pang global issues na nararamdaman sa rehiyon. Tinapos ng first couple ang Miyerkules sa pagdalo sa inihandang state banquet nina Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace. Dito kinilala ng Japan ang mahalagang papel ng mga Pilipino at ng Pilipinas sa kanilang lipunan at ekonomiya. Araw ng Huwebes, 28 ng Mayo, kaliwat ka ng pakikipagpulong naman sa malalaking Japanese company ang tinutukan ni Pangulong Marcos. Ilan lamang sa mga nakausap ng Pangulo, mga kinatawan mula sa Furukawa Electric Company Limited, Sumimoto Electric Industries Limited, Minebea Mitsumi Incorporated, at Tuneshi Group Corporation. Sa mga dayalogong ito, nasa higit 56 billion peso na halaga ng investment ang naselyuhan ng Pangulo na magbubukas ng higit 10,000 bagong trabaho para sa mga Pilipino. Samantala, nagkapulong rin ni Pangulo Marcos si Honorable Kishida Fumio, dating Japanese Prime Minister, at maging si Japan International Corporation Agency o JICA President Dr. Tanaka Akihiko. Habang nagkaroon rin ng pagkakataon ng Pangulo na makaharap ang National Diet and Legislative Body ng Japan. Mahalagang aktibidad ito para sa Pangulo, lalo't hindi lahat ay nagbibigyan ng pagkakataon na humarap at magbigay ng talumpati sa harap ng mga mambabatas ng Japan. Sumisimbolo lamang ito sa pagkilala ng pamahalaan ng Japan sa mga naabot ng pamahalaan ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos Administration. Agad itong sinunda ng summit meeting kasama si Japanese Prime Minister Takeichi Sanai, kung saan sinaksihan ang dalawang lider ang ilang kasunduang naselyuhan sa pagitan ng dalawang bansa. Mayroon itong kinalaman sa pag-aalis ng double taxation, pagpapalalim pa ng kolaborasyon sa agrikultura, artificial intelligence, disaster risk reduction, digital infrastructure at human resource development. Dito rin inanunsyo ang pag-aangat na ugnay ng Tokyo at Maynila patungo sa isang comprehensive strategic partnership na sumisimbolo sa patuloy na paglago ng kooperasyon ng dalawang bansa sa gitna ng iba't ibang global issue. Araw ng Biyernes, 29 ng Mayo, tinapos ng Pangulo ang 4 na araw na state visit sa isang farewell call sa Imperial Palace. Bago umuwi ng Pilipinas, humarap muna sa media si Pangulong Marcos kung saan inilatag nito ang mga bitbit na pasalubong para sa mga Pilipino matapos ang matagumpay na 4 na araw na state visit sa Tokyo. Kabilang dito ang $3.4 billion investment pledges mula sa mga pinaka-impluensyal na Japanese business leader na nakapulong ng Pangulo sa linya ng turismo, pananalapi, digital technology, renewable energy, manufacturing, aviation, healthcare at telecommunications. Bukod pa dito ang 56.3 billion peso investment na naselyuhan rin ng Pilipinas sa pakikipagpulong ni Pangulo Marcos sa malalaking Japanese company sa linya naman ito ng semiconductor, advanced electronics, precision manufacturing at shipbuilding. Ang mga pangakong pamumuhunan na ito, inaasahang lilikha na higit 10,000 bagong trabaho para sa mga Pilipino. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong Linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team, ito si Rakal Bay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Well, ayan ang naging mga ginawa ng ating Pangulo sa buong linggo na ulat ni Ms. Rakal Bay sa naging activities ni Pangulong Marcos Jr. sa buong linggo. Isang linggo yan usually, no? Kaya nga ng report palagi ni Ms. Rakal Bay. At kasama din yun yung naging pag-bisita niya sa Japan. Kompleto, no? Kita nyo naman, ha? Kasi pag ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, anyway, no? At kanina, yung Vietnamese, ano? Vietnamese President Tho Lan dumating na sa Pilipinas ngayong linggo para sa kanyang 2 araw na state visit na magsisimula sa ngayon hanggang auno ng Hunyo ngayong taon. Dumating si Lam mga dakong alas 12:40 na ngayong hapon sa Villamor Air Base sa Pasay City, sakay ng Vietnam Airlines flight. At he was welcomed, no, ni Agriculture Secretary Francisco Thieu Laurel. At ayan, ano, kita nyo naman. At according to the Presidential Communications Office, ang pagbisita ay minamarkahan o isang tatak sa kauna-unahang pagbisita, state visit sa Pilipinas ng isang Vietnam top party leader. Ayan. At alam naman natin ang ating pangulo at ang ating bisita na si Mr. Lam are expected na mag-discuss sila ng mga para mapagtibay ang kanilang bilateral relations na nakapokus sa pag-e-expand ng kooperasyon sa trade and investment, food security, defense and maritime affairs, at andun din ang edukasyon, tourism at ang people-to-people exchanges sa gaganaping bilateral meeting. Ang pagbisita ni Lam at kasama ang kanyang mga iba pang mga kaakibat na mga kabinet, ano, ang General Secretary ng Central Committee ng Communist Party of Vietnam na coincides with the 50th, no, anniversary ng diplomatic relations. Ito, no, parang nag-uugnay talaga, no, between the Philippines at Vietnam. At ito ang kanilang 10th year of their strategic partnership. Okay, babalik po ang inyong lingkod matapos ang isang commercial break.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
3: Bagong Bayani, ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
4: Pagod.

0: naman pinatay. Sabi niyo po magtipid. Bakla ka na pakapilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
2: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Collab.
5: Welcome aboard. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Okay, ayan, ano na? Balik na naman po ang inyong likod, si Vance Fernandez para sa Puso ng Pilipino. Please do like and share. FB Live po tayo, RP1. At mapapakinggan din tayo sa ilang mga station like the Channel 3 ng ABS, Channel 45 to 49 ng Afford the Box. So anyway, at sa lahat ng social media platforms, nariyan po ang inyong likod. At siyempre, no? At muling pinapaalalahanan ng Department of Migrant Workers ang publiko laban sa kumakalat ng mga Peking work abroad. Siyempre, hindi ba na nag-o-offer, no? Kaya ayon kay DMW Secretary Hans Leo Caktac, patuloy ang pagdami ng recruitment posts na nangangako na mabilis na deployment, mataas na sahod at madaling proseso kapalit ng malalaking bayarin. At babala ni Caktac, posibleng ilagap o rather illegal ano ito o scam yung mga ganitong alok. Kaya ingat-ingat po, no? Pinaalalahanan din niya ang publiko na hindi sapat ang pagkakaroon ng opisina, social media page o foreign partner para nasabing legal ang isang recruitment agency. Dapat tiyakin at lisensyado ng DMW ang recruiter at legitimate ang job order at visa processing. Lalo na yung paggamit ng working visa, hindi tourist visa. Kaya hinihikayat din ng publiko na maging maingat sa mga bayarin, kontrata at dokumento at laging humingi ng opisyal na resibo. Maaring i-report ang kahinahinalang aktibidades sa DMW anti-illegal recruitment hotlines at official email channels, no? Kaya ingat-ingat po tayo. Pero kung gusto po ninyo, ang DMW nandyan lang naman sa kanilang opisina, yung dating OWA, makikita nyo kung alin ang mga may mga openings doon. Kaya huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga nakapost sa mga social media. Kasi kailangan maging ano tayo, mapagmatsyag din at maging matalino sa pagpili. Kasi kawawa din kayo eh. Mamaya nasa backdoor kayo idadaan, tapos magiging ano kayo, gumagawa ng mga illegal sa isang lugar ng bansa. At yan, Tapos mapaparusahan kayo sa huli-huli kahit hindi naman nyo kasalanan. Sa ilalim naman ang yellow alert status ng Visayas grid mamayang alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Oh. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, nasa 2,573 megawatts ang available capacity ng Visayas grid, habang umaabot naman ng 2,327 megawatts ang inaasahan peak demand. Batay sa datos ng NGCP, 13 power plant pa rin ang kasalukuyan nasa force outage. Samantala, 12 ang tumatakbo sa mababang kapasidad. Okay. At pinalawanag pa rin ng NGCP na nagdedeklara ng yellow alert kapag manipis ang reserbang supply ng kuryente dahil sa mataas na pangangailangan sa konsumo. Kaya nga nagkakaroon ng brownout, eh, di ba? Blackout dahil dyan. Buti na lang dito sa Maynila, hindi gaano. Sa Visayas ang naaapektuhan. So, anyway, ano? At bagong lahat, batiin ko ang DSWD, Secretary Rex Gatchalian, at ang kanyang mga tumutulong po sa atin, si Yusek Edu Punay at si Sir Paul Angyan. At maraming salamat sa mga pagtulong nyo, si Dave Picacho din, at si Jericho Limhoco Javier, dyan sa office ni Senator Erwin Tulpo. Maraming salamat at mapagpalang hapon sa inyo dahil sa mga tulong ninyo. At eto naman, no, may isang balita rin. Ano? Pinalalakas ng Department of Tourism at Mastercard ang suporta sa mga micro, small, and medium enterprises, o MSMEs, sa sektor ng turismo at experiential, ano, sa pamamagitan ng mga digital experiential initiative na naglalayong palawakin ng oportunidad sa negosyo at kabuhayan sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Matay, bahagi ito ng 3 strategic collaboration agreement ng DOT at Mastercard na nakatuon sa pagpapalawak ng paggamit ng digital at cashless technologies para sa mga lokal na komunidad at maliliit na tourism enterprises. Sa ilalim ng merchant-driven activations ng programa, nakalikha na ito na mahigit 6.3 million halaga ng benta para sa mga negosyong may kinalaman sa travel, pagkain at cultural experiences. Ginagamit din ng DOT ang destination by spending pulse platform ng Mastercard upang masubaybayan ang galaw at paggastos ng turista. Layunin nitong matukoy ang mga umuusbong na merkado at maihatid ang tourism sa mga probinsyang nangangailangan ng mas malalaking suporta. Kasama rin sa programa ang pagsasama ng mga local tour operators, artisan at restaurant sa Metro Manila, Baguio, Bohol, Bicol at Ilocos sa Mastercard Priceless Program upang mas mapakilala ang kanilang mga produkto at karanasan sa local at international na merkado. So, sa pamamagitan ng partnership na ito, ayon sa DOT, patuloy na isinusulong nito ang mas inklusibo at makabagong paglago ng industriya ng tourism sa bansa. Kita niyo, magandang balita yan, ano? At ito naman, meron din tayo, no? Ito, pakinggan po ninyo ito, traffic advisory. Suspindido ang pagpapatupad ng number coding scheme sa lungsod ng Makati bukas, araw ng Lunes, June 1, bilang pagunita sa araw ng Makati. So, Makati Day bukas, kaya wala silang yung coding, ha? Walang coding. Kaya yung number coding, ha? Masaya kayo, makakarating kayo sa Makati. Miskin na coding ka na. Oh, lalo na yung mga sinasakyan, yung mga pang publikong mga private vehicles. Mahirap magbanggit eh, baka mga pangalan ng mga ito eh, mga TNBS eh, mahirap na eh. Okay, at commercial break muna tayo, pansamantala.
5: Lakas, pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World League Service Sports Radio.
8: Ang taginting ng FM
5: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
8: Radio Magazine 1278.
5: Sports Radio 918.
8: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
5: At Radio Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
5: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
5: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
9: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
6: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
6: Yan
11: ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Radyo Pilipinas is on Viber.
19: Viber.
18: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
19: Receive credible news and information.
18: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
19: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
18: Viber. Pick up

0: social media platforms. Okay, there you go. At hindi ka makita yung mga iba kong dapat batiin. At happy birthday to Dr. Ambrosio Brabante. Happy birthday sa iyo, Doc, and may you have more birthdays to come. At stay pogi, ha? Ayan, ha? Happy birthday sa iyo. Kailan ang blowout mo sa amin? Okay, sa dyan sa atin, sa mga kaibigan natin, na mga alumni. So anyway, siguro, no? At marami ko rin, babatiin ko rin si Prince Ernest dyan sa Mindanao. Siya si Rose Tamayo. Hi there. At si, we have also si LC dyan sa Police Files, no? Happy birthday din sa'yo. At batiin ko ang aking boss na si Miss, si Madam Lenny Kabakov Venancio. Bali wife siya ng aking boss na si Mr. Joey Venancio. So anyway, at batiin ko rin si Maria Norma Lacanaria Ong na madalas sa ating manood. At siyempre ang kanyang anak na si Chin Ong at si Chin Ong at ang aking mga pinsan dyan, si Ruben Ong din, oh, nandyan sa Alabang, at si Norma Ong. So anyway, si Enzo Hilado, siyempre nakikinig yan sa atin madalas, ano, at hindi natin siya dapat kaligtaan. Anyway, at hi there to my sister, Bank Posadas. Anyway, at to Mr. Renato Sudla. Okay, at si Ann Garcia. So anyway, happy birthday sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na to. So, siguro, wala na siguro ako nakalimutan. Mamaya magtampo-tampo sila. So, anyway, at happy Sunday sa inyong lahat. Don't forget to go to Mass. Kaya, till next Sunday, ang inyong lingkod, ano? Pero bagong lahat, pasalamatan natin na ating text si Orly Lopez, Joy Chimidan, May Bidanya, at ang nakasama ko sa electrical engineering, ano, si sa amin presidential cup, no, first runner up ko kami diyan, naginanap sa paeng ni Pomoceno, no, tama, nakatanggap kami ng aming certification. First runner up, yes. Second pa rin kami. First and second. Ayan, kita nyo naman, ha, kahapon. Kaya ang inyong lang lingkod, medyo masakit ang balik at kababato ng ano, ng mabigat na 10 pounds, 8 pounds na ano, yung bowling, ano, ha, na ball. Kita nyo naman, roll. So anyway, hindi rin nasayang ang pagpunta. Hi there to Kurt Leonard Fernandez, Gigi Yatko, Rose Ann Pontelera, and Elise Javines Capiding. Hi there, okay? And also, sa president ng alumni, Mr. Bong Nuño, isa sa pinakamasipag, si Janet, dyan sa office ni Director Eva Dulay. At si Nida Dulay, I will not forget you. Let's retak you also. At Luz Harado. Arohado. That's it. Pero Luz Magpantay Arohado siya. So anyway, till next Sunday, ang yung lingkod, si Vance Fernandez. Sino ang mag-aano sa atin? Si Albert Sebastian? Wala pa. Okay, susunod na ang news break ni Mr. Albert Sebastian. Pasalamatan natin si Orlando B. Lopez, Joy Timidan, at May Vidanya, ang ating masisipag dyan sa tech. Maraming salamat po. Till next Sunday, Vance Fernandez, Pulsonam, Pilipino.
1: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World League Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3 FM. 104.3.

0: FM Collab sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Good.
9: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
12: Isa ka bang early bird? Narito ang magagandang benepisyo ng maagang pagising sa umaga. Nagdudulot ito ng mas magandang kalusugan dahil nakakapaglaan ka ng dagdag na oras para makapag-ehersisyo. Mas gumaganda ang konsentrasyon at tumataas ang productivity dahil nabibigyan ng sapat na oras ang ating utak para ito ay maging aktibo. Nagdudulot din ito ng malusog na balat dahil sa mas magandang kalidad ng tulog. At higit sa lahat ay nakatutulong ito para ma-regulate ang ating mood at stress levels.
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
13: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
14: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita. Sa oras na ito, Department of Energy sinuri ang mga gasolinahan para sa fuel subsidy ng mga public utility vehicles. May ulat si EJ Lazaro.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nagsagawa ng inspeksyon ang Department of Energy o DOE sa mga gasolinahan sa Metro Manila upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng fuel subsidy program para sa mga kwalipikadong public utility vehicle o PUV drivers at operators. Sa isinagawang monitoring, tinignan ng DOE ang aktual na pagpapatupad ng 10 pisong diskwento kada litro ng diesel para sa mga benepisyaryo ng programa. Sinuri rin ng ahensya kung sumusunod ang mga gasolinahan sa mga itinakdang patakaran at kung aktibo silang nakikilahok sa fuel subsidy transactions. Ayon sa DOE, nasa 1,187 fuel stations sa buong bansa ang operational at tumatanggap ng fuel subsidy transactions para sa mga kwalipikadong PUV drivers at operators. Bata ito sa datos na naitala hanggang nitong Mayo 27. Patuloy naman ang monitoring at validation ng DOE sa iba't ibang bahagi ng bansa upang matiyak ang wastong implementasyon ng programa at mas maraming transport workers ang mainabang sa subsidiya sa gitna ng patuloy na paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Department of Migrant Workers o DMW nagbabala laban sa Peking work abroad offers sa social media. Si Ray Ferrer sa balita.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Muling mga pinaalalahanan ng Department of Migrant Workers ang publiko laban sa kumakalat na mga Peking work abroad offers sa social media. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Agdak, patuloy ang pagdami ng recruitment posts na nangangako ng mabilis na deployment, mataas na sahod at madaling proseso kapalit ng malalaking bayarin. Babala ni Agdak, posibleng illegal o scam ang ganitong mga alok. Pinaalalahanan din niya ang publiko na hindi sapat ang pagkakaroon ng opisina, social media page o foreign partner para masabing legal ang isang recruitment agency. Dapat yakin na lisensyado ng DMW ang recruiter at lehitimo ang job order at visa processing, lalo na sa paggamit ng working visa, hindi tourist visa. Hinikayat din ang publiko na maging maingat sa mga bayarin, kontrata at dokumento at laging humingi ng opisyal na resibo. Maaring i-report ang kahina-hinalang aktibidad sa DMW Anti-Illegal Recruitment Hotlines at official email channels. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: 367 bagong kadete ng Philippine Military Academy na unang batch ng Bachelor of Science in Management Major in Security Studies Curriculum. Mula Radyo Pilipinas, Baguio, si John Munar sa balita.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: 367 bagong kadete ng Philippine Military Academy na kabilang sa PMA Class 2030 ang unang batch na sasailalim sa Enhanced Bachelor of Science in Management Major in Security Studies Curriculum, kabilang na ang Principles of Modern Warfare. Ayon kay PMA Office of Public Affairs Head Lieutenant Commander Jesse Nestor Saludo, mula sa 367 bagong kadete, 209 na po ang mga lalaki at 77 ang mga babae ang tutungay sa micro-credentials courses in Artificial Intelligence, Data Analytics, Electronic and Hybrid Warfare at Unmanned Systems. Anya, sinimula ng akademiya ang implementasyon ng bagong kurikulum ng 2025 alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa layuning masigurong ang kurikulum ng mga kadete ay modern warfare ready. Sinabi ni Saludo na sa panahong magtapos sa mga kadete ay linangnab mga ito sa mga kasalukuyang kalakaran, pasilidad, analytics at pagpapasya na kinakailangan sa tinurang current demand of modern warfare. Sa kasalukuyan ay ipinagpapatuloy ng PMA ang agresibong implementasyon ng mga inisyatibo para mayatas ang antas ng academic at military curriculum ng akademiya. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
14: At ang wakas na balita, higit sa 1,000 sako ng bininang palay ipinamahagi sa mga magsasaka sa Tandag City, Surigao del Sur. Mula Radyo Pilipinas Tandag, si Angel Obosa sa balita.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Matagumpay na ipamahagi ng Tandag City ang 1,000 sako ng certified rice seeds para sa mga magsasaka bilang paghahanda sa nalalapit na wet season planting. Sa kabuuang alokasyon, 615 sako ang 160 variety, habang 385 sako naman ang 216 variety. Layunin ng inisyatibong ito na mapalakas ang produksyon ng palay at mas mapabuti pa ang kabuhayan ng mga magsaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad na binhi. Patuloy namang pinalalakas ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Roxanne Pimentel ang mga programang nakatuon sa pagpapaunlad ng agrikultura at kapakanan ng sektor ng pagsasaka sa lungsod. Ang mga binhi ng palay ay naipagkaloob sa tulong ng DA Philrice na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na binhi upang makatulong sa matatag at napapanatiling produksyon ng palay sa komunidad. Nagpahayag din ng pasalamat sa City Agriculture Office of Tandag dahil sa walang sawang pagsuporta at paghatid ng iba't ibang serbisyo at intervensyon ng pamahalaan para sa mga magsasaka. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at tuloy-tuloy na suporta sa sektor ng agrikultura, inaasahang lalo pang mapapaunlad ang produksyon ng palay at kabuhayan ng mga magsasaka sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
14: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Mas pinalakas, pinalawak.
20: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
21: Ang taginting ng FM
5: at lakas ng AM
21: sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
21: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
21: Radio Magazine 1278.
5: Sports Radio 918.
21: Radio Pilipinas.
5: Radio Publico
21: 738.
5: At Radio Pilipinas World Service.
21: Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
21: Capital 104.3
5: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
20: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
1: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
3: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
0: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
23: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
24: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Publiko.
26: Radyo Magazine 1278 AM.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas.
27: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tibig yang diin, solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
28: Magandang hapon mga kaaklat tambayan! Kumusta po kayo mga Read Pinoy Barkada? Ayan, welcome po sa Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kami po inyong napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM, sa The Capital FM 104.3. Sabay rin po kaming tinututukan sa aming official Facebook page na at NBDB Philippines. Ako po si Lowell Lalohado. Ayan, shoutout po sa lahat ng nakatutok sa atin sa radyo at online. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang Read Pinoy sa paghahatid ng masaya at makabuluhang talakayan ngayong hapon. Mamaya ay mapapanood natin ang isa sa mga episode ng Show Your Shelf kung saan finiture natin ang kilalang content creator at genealogist na si Mighty Magula. Samantala sa ating creator spotlight, kilalanin natin ang mga creator ng pinakabagong graphic novel book ng Kawangis Publishing. Ito ang Maya Malipayon. Makikilala natin ang mga Cebuana creators na sina Christine Lim. Hi Miss Christine at si Miss Artina Lefty, ang illustrator naman ng naturang libro. Samantala, narito muna ang mga mahalagang ganap at paanyaya mula sa ating para sa ating creative at publishing industry.
2: Aklat Alert.
28: Pinoy creatives, ipinagmalaki ang Pinoy Children's Literature and Young Adult Fiction sa katatapos lamang na Asian Festival of Children's Content o AFCC sa Singapore. Ang pagdalo ng National Book Development Board at mga Creative Nation Grant Delegates tutukan sa report na ito.
4: Filipino Children's Literature and Stories for Young Readers, ibinida ng Pinoy creatives sa Asian Festival of Children's Content o AFCC sa Singapore. Sa panguna ng National Book Development Board o NBDB, kasama ang 14 na Creative Nation Grant o CNG Delegates mula sa hanay ng authors, illustrators, publishers at educators. Dumalo ang delegasyon ng Pilipinas sa AFCC nitong May 21 to 24 sa National Library of Singapore. Pinibigyang oportunidad ng NBDB ang mga Pinoy creatives na mapalawak ang kanilang perspektibo at network sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga creator, illustrator at artist sa pamamagitan ng Creative Nation Grant ng ahensya.
6: It has a business component, so that is very significant for the Philippines. We have different co-translation programs within ASEAN, our ASEAN neighbors, specifically Singapore. So we have co-translation programs with them. Capacity building, it's also very important for the AFCC. We have different sessions to attend to, which can give us creation as well as knowledge sharing.
4: Ang Asian Festival of Children's Content ang pinakamalaking pagsasama-sama ng mga Asyanong manunulat, ilustrador, publisher, educator, at translator na nakataon sa mga akdang pambata at young adult fiction. Nakasentro ang mga panel discussion, lectures, workshops, masterclasses, at networking sessions sa paglikha at pagpapahalaga sa children's content na nakaangkla sa mga karanasan at naratibo ng mga kabataang Asyano.
7: Bringing us Filipino delegates here outside of the Philippines and being able to interact with other cultures and other creators, we get to expand outside of our field of knowledge and it prevents us from becoming an echo chamber so that we can learn, we can grow, and we can explore ideas outside of what we already have as creators in the Philippines.
8: Lumalawak po talaga ang mundo kapag hindi lang sa pagpunta sa mga lugar na to, kundi pag nagbabasa din tayo. So, nakakatulong talaga to sa Philippines kasi para sa mga creators at mga educators tulad po namin, ang dami naming bagong natututuhan, tsaka ang dami po naming nakikisalamuha po na fellow educators and illustrators. So, ang dami po naming nakikita din na possibilities para po mas maayos po naming to remedy the problems of literacy in the Philippines. So, I think that's the number one goal for us here in AFCC.
4: Nagsilbing speaker at facilitator din sa talks, discussions, at workshops sina Angela B. Napeñas, Christine Garanchon, at Tori Tadyar.
9: So, Filipinos definitely have a lot of stories to tell dahil sa laki ng diversity natin, not only in terms of species but also culturally, environmentally. And it's important for us to be able to share and advocate for our stories because although madami tayong species and environments na sa atin lang makikita, ang mga kwento kung paano natin, kung paano tayo nag-advocate para sa kalikasan ay isang bagay na mahalaga na makita din ng mga ibang bansa at ibang kultura para magkaroon din sila ng lingwahe para ma-advocate nila ang kanilang mga realidad.
4: Samantala, kabilang naman si NBDB Director Maria Carolina Tapia sa industry sharing and networking session tungkol sa international children's content landscape. para sa mga kinatawan ng Pilipinas sa AFCC, isang pambihirang pinto ng karanasan at pagkakataon ng nabuksan sa kanilang paglahok sa 16th na iteration ng AFCC.
2: Marami po akong natutunan dito, especially yung day one. Yung kinandak namin na bookmaking sa mga bata, sobrang nakarelate po yung lecture kung paano namin may improve yung connection namin sa bata, especially yung paggawa ng books, kung paano ba may improve and paano yung proper communication and paano ma-improve yung book para magustuhan ng bata yung mga books na pwede namin ma-introduce. Nagpapasalamat po ako sa National Book Developing Board Philippines sa opportunities na binigay sa akin dito na makapag-experience and makapag-attend po sa AFCC dito po sa Singapore. Sobrang laking tulong po ito sa akin.
4: Magpapatuloy ang pag-alalay at pagsuporta ng National Book Development Board sa mga Pinoy creative upang lalo pang payabungin ang literaturang Pinoy para sa mga batang Pinoy.
28: Napakagandang oportunidad dito para sa ating mga Pinoy creatives na makadalo sa isang kagaya nitong AFCC kung saan na ipamalas sila ang galing ng mga Pinoy creations or mga Pinoy authored books. Pati na rin, nagkaroon sila ng pagkakataon na magkaroon ng mga networking session. Samantala, lalahok ang NBDB sa Mindanao Book Fair sa Cagayan de Oro ngayong June 18 to 20. Bilang pagtugon nito sa mandato ng ahensya na palawakin at palawigin pa ang industriya ng publishing kaalinsabay ng pagtataguyod ng kultura ng pagbabasa sa buong bansa. Nakikisa ang National Book Development Board sa gaganaping Mindanao Book Fair sa Event Hall SMCDO Primetime Premier, Downtown Premier rather, mula June 18 to June 20, 2026. Kasama pa ang iba mga exhibitors, bisitahin at suportahan po natin ang ating mga Pinoy authors and publishers na maghahatid ng akdang Pinoy na may iba't ibang genre mula sa fiction, non-fiction, children's books, comics at maging educational books. Kaya naman sa mga kababayan natin at ka-read Pinoy natin dyan sa Mindanao, samantalahin ang pagkakataon. Magkita-kits po tayo sa Mindanao Book Fair. Ilan lamang ito sa mga halagang ganap tungkol sa ating local creative and the publishing industry. Magbabalik po ang Read Pinoy, dyan lamang po kayo.
26: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
11: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
12: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
11: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
10: Huwag!
13: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari kanilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
26: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
15: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
26: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
17: Pilipinas! Kasama sina Iri Charisa Kinutugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
28: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kami po inyong tinututukan sa Radyo Magazine 1278 kHz AM. Pati na rin sa The Capital FM 104.3. At sa aming official Facebook page, via live stream, ang @NBDB Philippines. Isa po sa mga pangunahing inisyatibo ng NBDB ay ang pagkataguyod nga ng culture of reading and authorship sa bansa. At upang hikayatin lalo ang ating mga kababayan, Lalo't higit ito mga ating mga kabataan ano, na tangkilikin ang mga libro at isulong ang pagbabasa at suportahan of course ang ating mga authors. Eh inilunsad ng NBDB sa pangunguna ng Readership Development Division ang online na feature na Show Your Shelf. Napapanood po ito sa official Facebook page ng NBDB Philippines. At ngayong hapon ay panoorin natin ang isa sa mga pinakabagong episode ng Show Your Shelf kasama ang genealogist at content creator na si Mighty Magulang. Let's all watch this.
1: My name is Mona Magno Veluz. I hunt down ancestors and trace fascinating stories in Philippine history. And today, I will show you my shelf.

WLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service, sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasaimpapawid mula alas 4:45 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi tuwing Sabado at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasaimpapawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama sina Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Driz, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.

0: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity, but your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence. In dialogue with myself, to rediscover the meaning of life. In dialogue with others, to move together in harmony with all. And in dialogue with creation, to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue, in the midst of divisions and conflicts, and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
1: Ako si Jel Sigafood ng Madarulog na Fenrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsanang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam mo ba, noong unang panahon, ang bibingka at puto bumbong ay hindi pa itinuturing na pangkaraniwang merienda? Ginagawa ang mga ito bilang alay sa simbahan tuwing kapaskuhan, bilang tanda ng pasasalamat at debosyon matapos ang simbang gabi. Inihahanda ang mga kakanin na ito sa tabi ng simbahan at kadalasan ay pinapainit sa uling o sa kawali sa loob mismo ng simbahan para maibenta o ialay sa mga dumadalo sa misa. Sa paglipas ng panahon, naging paborito na itong pagkain tuwing Pasko, isang tradisyon na nagdadala ng saya at tamis sa bawat tahanan sa buong bansa. Ngayon, makikita mo na ang bibingka at puto bumbong hindi lang sa tabi ng simbahan, kundi pati na rin sa mga kalsada, mall, at pamilihan sa buong bansa tuwing Kapaskuhan. Para sa marami, ito'y hindi lamang pagkain, kundi simbolo ng Paskong Pinoy, nagbubuklod sa pamilya at komunidad sa tuwa, kagalakan at mainit na samahan.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Programa ay ang paglagda sa guest book at pagkatapos ito ay susunod na ang restricted meeting ni Pangulo Marcos at President Lam. Matapos ang private meeting ng dalawang leader ay ang kanila ng bilateral meeting na kung saan ay naasahang kasama na ang ilan sa kani-kanilang miyembro ng gabinete. Susunod na dito ang presentasyon ng ilang mga nalagdaang kasunduan at joint press conference at kasunod na nito ang exchange of gifts, photo opportunity at state luncheon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang matagumpay at kapaki-pakinabang ang kanyang 4 na araw na state visit sa Japan. Ayon sa Pangulo, nagresulta ang biyahe sa mahalagang kasunduan na magpapalakas sa ekonomiya, seguridad at ugnayang pangdiplomatiko ng Pilipinas. Anya, lalo pang tumibay ang 70 taong pagkakaibigan at kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa kanyang pagbisita. Nakipagpulong ang Pangulo kina Emperor Naruhito, Empress Masako at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Nagkasundong Pilipinas at ang Japan na laiangat ang kanilang relasyon sa antas ng Comprehensive Strategic Partnership. Kasabay nito, pinalawak din ang pagtutulungan sa mga larangan ng depensa, enerhiya, artificial intelligence, kalakalan at maritime security. Narito ang pahayag ng Pangulo.
8: Prime Minister Takaichi and I also exchanged views on pressing regional and global issues, including the developments in the South China Sea and as well in the Middle East and the latter's impact on energy security. We reaffirmed our shared commitment to ASEAN unity and centrality as I conveyed the Philippines' priorities of the ASEAN chair this year. Japan likewise expressed its support for our candidature to the United Nations Security Council.
7: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Samantala, inihayag din ni Pangulong Marcos ang pagsisimula ng pag-uusap para sa General Security at Military Information Agreement o GSOMIA. Inaasang ito ang magpapalakas sa pagbabahagi ng impormasyon at kooperasyon sa usapang pangseguridad. Bukod dito, nakakuha ang Pangulo na umabot sa $3.4 billion na halaga ng investment pledges at mga oportunidad sa negosyo mula sa mga Japanese investor. Tinatayang makakalikha ito ng mahigit sa 10,000 trabaho para sa mga Pilipino. Nakipagkita rin si Pangulong Marcos sa Filipino community sa Japan at tiniyak na patuloy na pangangalagaan ng pamahalaan ang kapakanan ng mga overseas Filipino workers.
8: We secured $3.4 billion in combined investment pledges, pipeline opportunities, financial support facilities, and tourism-enabling flagship investment prospects. I also held business meetings with the executives of Furukawa Electric Corporation, Sumitomo Electric Industries, Minebea Mitsumi Incorporated, and Suneso Group Corporation. These four businesses have pledged, proposed, and briefed me on the approximately 56.3 billion pesos additional investment that they are bringing to the Philippines.
7: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Isang magandang ehemplo sa foreign direct investment ang pagpapalakas ng Pilipinas sa relasyon nito sa Japan at ang pakikibahagi nito sa PAX Silica Initiative ng Estados Unidos. Binigyan din ni financial analyst Jonas Ravela sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service na matagal nang hinahanap ang ating gobyerno ang ganitong oportunidad para mapaigting ang direktang pamumuhunan sa mga foreign o ng mga foreign investors sa bansa. Anya, hindi lang ito makakatulong sa paglikha ng mga bagong oportunidad sa trabaho. Gate pa ni Ravelas, mahalaga ang maihatid nitong pamumuhunan at kita sa ating bansa, lalo pa sa panahon ng krisis bunsod ng sigalot sa gitnang silangan.
9: Matagal na tayong gutom sa foreign direct investments at pag nangyari ito, ito ay magbibigay ng hindi lang trabaho. Ano? Ang importante dito yung pagpasok ng pera. Ito yung makakatulong sa atin, lalo na sa nangyayari ngayong sigalot sa Middle East. No? So ito ngayon yung kumbaga parang buffer sa atin para makatulong sa lumalaking demand natin for dollars.
7: Si financial analyst Jonas Ravela.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Ilulunsad ngayong araw ang Brigada Eskwela 2026 sa pakikilusin ng Department of Education at Department of Labor and Employment ang 240,000 benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at displaced workers o tupad program para sa nasabing aktibidad. Sa isang panayam, sinabi ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino na layunin ng Brigada Eskwela na mag-provide ng 1,000 trabaho nationwide hanggang magsimula ang eskwela habang patuloy ang mga klase. Ayon pa sa DepEd, naglaanan dole ng mga 2 bilyong piso para sa pagpapatupad ng TUPAD program upang suportahan ang Brigada Eskwela at School Readiness Activities para sa School Year 2026-2027. Binigyang prioridad ang mga magulang, kapatid at guardian at mga kamag-anak na mga mag-aral na kwalipikado sa guidelines at validation process ng TUPAD program. Kabilang sa mga gagawin nilang trabaho ay ang pagpipintura, paglilinis, pagkukumpuni ng pasilidad at iba pang maintenance work na tinatayang 240,000 silid-aralan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Maring umabot sa 28 million ang bilang ng mga estudyanteng mag-enroll para sa school year 2026-2027. Ito ay ayon po sa Department of Education. Sa isang panayam, sinabi ni Education Assistant Secretary Jocelyn Andaya na may sapat na kawaniya mga pampublikong elementary at secondary school sa bansa para humawak sa milyong-milyong estudyante. Anyang mga nasabing paaralan ay may mahigit sa 1 milyong teaching at non-teaching personnel.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Nagsagawa ng inspeksyon ng Department of Energy sa mga gasolinahan sa Metro Manila upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng fuel subsidy program para sa mga kwalipikadong public utility vehicles o PUV drivers at operators. Sa sinagawang monitoring, tinignan ng DOE ang aktual na pagpapatupad ng 10 peso discount kada litro ng diesel para sa mga benepisyaryo ng programa. Sinuri din ang henya kung sumusunod ang mga gasolinahan sa mga tinakdang patakaran at kung aktibo silang nakikilahok sa fuel subsidy transactions ayon sa DOE. Nasa mahigit sa 1,100 fuel stations sa buong bansa ang operational at tumatanggap ng fuel subsidy transactions para sa mga kwalipikadong PUV drivers at operators. Ito'y batay naman sa datos na naitala hanggang nitong May 27. Patuloy naman ang monitoring at validation ng DOE sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito'y upang matiyak ang wastong implementasyon ng programa at mas maraming transport workers ang makinabang sa subsidya sa gitna ng patuloy na paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Umabot na sa 11 bilang na mga taong nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa isang Facebook post, sinabi ng Bureau of Fire Protection Central Luzon na nakakuhang ng mga rescue personnel ng mga 15 katao mula sa gumuhong gusali ayon sa BFP. Nagsagawang mga responders ng pagtatanggal ng mga debris at access operations gamit ang mga heavy equipment upang magtatag ng ligtas na ruta papasok sa mga apektadong lugar. Dagdag pa ng ahensya, patuloy mga responders sa kanilang search, rescue at retrieval operations sa gumuhong gusali.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Nakatakdang sumite ng kampo ni Vice President Sara Duterte ngayong araw ang formal na tugon sa Articles of Impeachment. Sa isang advisory, sinabi ni Senate Secretary Jose Luis Montales na hanggang alas 7 ng gabi maaring personal na sumite ni Duterte o ng kanyang legal counsel ang tugon sa nasabing mga artikulo. Sakaling magdesisyon si Duterte na personal na i-file ang nasabing dokumento, isasara ang ilang bahagi ng Senado upang hindi magkaroon ng gulo doon. Tanging mga otorisadong opisyal ng impeachment court at mga miyembro ng legal team ng Vice Presidente ang papayagang pumasok sa Senado.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Kamara, tiniyak na hindi napapabayaan ang legislative work sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Tiniyak ni House Committee on Higher and Technical Education Chairman at Tingog Party List Representative Jude Asidre na hindi napapabayaan ng Kamara ang legislative work nito kahit abala rin ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Asidre, patuloy na tinutugunan ng Kongreso ang mahalagang usapin at hamong kinaharap ng bansa. Inihalimbawa niya ang kamakailang pag-aproba ng Kamara sa panukalang Kalinga Bill na layong maglatag ng komprehensibong tugon sa kasalukuyan at mga posibleng krisis. Gayun din ang mga House bills na ipinasa sa ikatlo at ikalawang pagbasa na nagpapatunay na on track ang House of Representatives sa pag-aproba ng mga panukalang batas sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council. Ipinapakita nito anya na hindi lamang sila nakatutok sa mas maingay na aspeto ng kalagayan ng bansa gaya ng impeachment, kundi patuloy din nilang ginagampanan ang kabuuang tungkulin sa paglilingkod sa bayan. Ayon sa mambabatas, parehong mahalaga ang pagbibigay pansin sa proseso ng impeachment at sa mga gawaing may direktang epekto sa pamamahala at kapakanan ng mamamayan maging sa pananagutan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Senate President Alan Peter Cayetano giniit na walang kinalaman sa impeachment ang panukalang remote participation at voting sa Senate sessions. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Nanindigan si Senate President Alan Peter Cayetano na walang kinalaman sa gagawing impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ang panukalang pag-amyenda ng Senate rules tungkol sa remote participation at voting sa kanilang mga sesyon. Ayon kay Cayetano, wala namang panukalang baguhin ang impeachment rules ng Senado dahil naaprubahan na nila ito nang formal silang mag-convene bilang impeachment court nitong May 18. Pinunto ng Senate President na magsisilbi ring presiding officer ng impeachment court na kapag inamyendahan ang rules ng impeachment court ay kailangan pa itong i-publish at tatagal ang proseso. Pinaliwanag rin ni SP Cayetano na ang kanyang pananaw tungkol sa proseso ng pagtalakay sa plenaryo ng panukalang rule amendment. Anya, walang railroading na naganap at walang nilalabag na Senate rules dahil mas makapangyarihan ang plenaryo sa mga komite. Kaya naman hindi na anya kailangang dumaan sa Committee on Rules ang panukala na una ng pinunto ng minority senators na hindi pa nila nabubuo. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Ang umano'y pagsasagawa ng exercises ng mga barko ng China sa Bao de Masinloc, kasinungalingan ayon sa Armed Forces of the Philippines. Yan po ang balitang atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Mariing pinamulaanan ng Armed Forces of the Philippines sa mga pahayag ng Chinese Communist Party kaugnay ito sa umano'y pagsasanay ng mga barko ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy o PLAN sa Baho de Masinloc na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, pagkamat patuloy nilang namomonitor ang presensya ng mga barko ng China sa Baho de Masinloc, kalat-kalat anya ang mga iyon. Wala anya sila namomonitor na organisadong galaw gaya ng tactical maneuvers at joint formation na makapagsasabi na mayroon ngang isinasagawang military exercises sa lugar. Nauna rito, kinumpirma mismo ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mga estrukturang itinatayo ng China sa Baho de Masinloc sa kanilang pagdalo sa Shangri-La Dialogue kasama si Defense Secretary Gilberto Chudoro sa Singapore. Sinabi ni Browner na kanila itong itinatag sa mga nakalpulo nila mga bansa at nagpahayag ang mga ito ng pagkabahala. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Patuloy po mga kaibigan ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Naglabas ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Evox ng camera footage na nagpapakita ng pagdaloy ng lava at pagguho ng mga materyales mula sa bulkang Mayon na nagresulta sa collapse-fed pyroclastic density currents of PDC ay sa few volts na itala ng naturang lava effusion mula 6:55 hanggang 6:57 kagabi. Una nang iniulat ng ahensya ang isang PDC event na naganap kahapon ng hapon. Tinatayang umabot sa halos 2,000 meters ang naging daloy nito sa bahagi ng Miisi Gully. Bukod dito, nakapagbuga ng PDC ng kulayabong usok na umabot sa taas na 1,800 meters above mean sea level bago ito kumilos patungong east-northeast na direksyon. Dahil dito, nananatiling nakataas ang alert level number 3 na nagpapahiwatig ng patuloy na pag-akyat ng magma at mas mataas na posibilidad ng mapanganib na aktibidad. Mahigpit ding pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone dahil sa banta ng pag-agos ng lava, pagguho ng bato at iba pang volcanic hazards.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kakayahan nito na sa pagtugon ng mga sa mga sakuna sa pamamagitan ng pagpapalawak ng pakikipag-ugnayan sa mga international organizations. Kabilang sa mga katuwang nito ang United Nations World Food Program o UNWFP. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigdingin ang kahandaan ng pamahalaan sa harap ng mga kalamidad at iba pang mga emergency situations. Sa tulong ng mga kagamitan at suportang binigay ng UNWFP, inaasang magiging mas mabilis at mas maayos ang pagpaproseso, pag-iimbak at pamamahagi ng mga relief goods para sa mga apektadong komunidad. Layunin ang naturang partnership na mapabilis ang paghatid ng ayuda sa mga lugar na tinatamaan ng sakuna at matiyak agad ang nanatutugunan ang pangangailangan ng mga residente. Naniniwala naman ng DSWD na ang matibay na pakikipagtulungan sa mga international partners ay makakatulong sa pagbibigay ng mas epesyente at epektibong serbisyo sa mga mamamayan sa panahon ng kalamidad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Nasa mahigit sa 604 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasamsam ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA katuwang ang Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies sa loob ng isang linggong operasyon sa buong bansa. Ayon kay PDEA Director General Undersecretary Sagani Neres, mula Mayo 21 hanggang 28, nakapagsagawang mga otoridad ng 88 matagumpay na anti-drug operations. Nagresulta ito sa pagkakaresto ng 126 drug personalities at pagkakakumpiska ng ilegal na droga. Kabilang sa mga nasabat ang mayigit sa 66 kilos ng shabu, cocaine, ecstasy, marijuana, kush, marijuana oil at ketamine. Sinabi ni Neres na patunay ang mga operasyong ito ng matatag na kampanya ng pamahalaan laban sa ilegal na droga. Hinikayat din niya ang publiko na makisa at magsumbong ng mga kahinahinalang aktibidad upang mapanatiling ligtas ang mga komunidad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Lumagda na ang korte o ang Korea International Cooperation Agency, Department of the Interior and Local Government o DILG at ang Philippine National Police sa isang kasunduan para sa pagpapatupad ng proyektong naglalayong palakasin ang sistema ng crime investigation sa Pilipinas. Ang nasabing proyekto ay nagkakalaga ng $6.9 billion. Nilagdaan ang record of discussions noong May 28 sa Campo Crame, Quezon City sa pangunguna ni Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Police General Jose Belesio Naltates Jr., Koika Philippines Country Director Jung Yong Son at South Korean Ambassador Lee Sang-hwa. Sa ilalim ng proyekto, pagsasamahin sa isang digital platform ang apat na magkakahiwalay na investigation systems ng PNP, kabilang ang CIRAS, CIDMS, E-Warrant at E-ROGS. Layunin itong pabilisin ang pagproseso ng mga kaso, pagbutihin ang pagsusuri ng datos at gawing mas epesyente ang criminal investigation operations. Ayon sa mga opisyal, makakatulong din ang proyekto sa pagpapatatag ng tiwala ng publiko sa law enforcement at sa pagpapalakas ng seguridad ng bansa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Korte Suprema kinatigan ang hiling na legal separation ng isang lalaki mula sa abusado nitong asawa. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas Report.
15: Nagpasya ang Korte Suprema na maaring magsilbing batayan para sa legal separation ang mga kilos ng asawa na lumilikha ng mapang-abuso, nakakatakot at hindi ligtas na kapaligiran sa isang tahanan. Sa disyong isinulat ni Associate Justice Antonio Co. Jr., pinagbigyan ng Second Division ng Korte Suprema ang petisyon ng isang mister laban sa kanyang asawa matapos mapatunayan ang mga ginawa nito ay may tuturing na grossly abusive conduct sa ilalim ng family code. Nagugat ang kaso sa mag-asawang ikinasal noong 2003 at nagkaroon ng dalawang anak. Ayon sa mister, kinontrol ng kanyang asawa ang kailang pananalapi. Tumangging tulungan siya sa mga gastusing medikal, pinahiya siya sa harap ng mga kaibigan at kamag-anak, ipinagbawal ang pakikisalamuha niya sa mga kaibigan, tumangging sumailalim sa marriage counseling at ginamit umano ang kailang mga anak upang mapilit siyang mapagbigay o magbigay ng karagdagang suportang pinansyala. Una nang pinagbigyan ng Regional Trial Court ang petisyon para sa legal separation ngunit binaligtad ito ng Court of Appeals sa pagsasabing karaniwang alitan lamang umano ito ng mag-asawa. Gayunman, sinabi ng Korte Suprema na ang pinagsama-samang mga kilos ng asawa ay lumilikha ng hostile at intimidating environment para sa mister na sapat upang maituring na grossly abusive conduct at maging batayan ng legal separation. Dahil dito, ibinalik ng mataas na hukuman ang kaso sa Regional Trial Court para sa paghahati ng ari-arian ng mag-asawa at pagresolba sa usaping kustodiya at suporta sa kanilang mga anak. Hiwalay naman na opinion, sinabi ni Senior Associate Justice Marvick MVF Leonen na ang ilang mapang-abusong kilos ay maaring maging sapat na batayan para sa legal separation kahit hindi ito maabot sa antas ng psychological incapacity. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Umabot na sa 10,143 overseas Filipino workers, dependents at stranded Filipinos ang matagumpay na nakauwi sa Pilipinas mula nang umigting ang tensyon sa Middle East. Ayon sa Department of Migrant Workers, na repatriate ang mga Pinoy sa pakikipagtulungan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Department of Foreign Affairs at iba pang ahensya ng gobyerno. Sa bilang na ito, halos 8,000 OFWs habang mahigit sa 2,000 naman ang mga dependents at stranded Filipinos. Samantala, mahigit sa 34,000 na apektadong Pilipino rin ang nabigyan ng financial assistance at iba pang ayuda. Patuloy ang pamahalaan sa paghatid ng pagkain, transportasyon, pansamantalang matutuluyan at serbisyong medikal para sa mga naapektuhan ng tensyon sa rehiyon. Ayon sa DMW, magpapatuloy ang repatriation at reintegration program upang matiyak ang ligtas na pag-uwi at bagong simula ng mga OFW.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Muling pinaalalahanan ng Department of Migrant Workers ang publiko laban sa kumakalat ng mga pekeng work abroad offers sa social media. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, patuloy ang pagdami ng recruitment post na nangangako ng mabilis na deployment, mataas na sahod at madaling proseso kapalit ng malalaking bayarin. Babala ni Kakdak posibleng illegal o scam ang ganitong mga alok. Pinaalalanan din niya ang publiko na hindi sapat ang pagkakaroon ng opisina, social media page o foreign partner para masabing legal ang isang recruitment agency. Dapat tiyakin na lisensyado ng DMW ang recruiter at lehitimo ang job order at visa processing, lalo na ang paggamit ng working visa, hindi tourist visa. Inikayat din ni Kakdak ang publiko na maging maingat sa mga bayarin, kontrata at dokumento at laging humingi ng opisyal na resibo. Maring report ang mga kahinahinalang aktibidad sa DMW Anti-Illegal Recruitment Hotlines at official email channels.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Walang dapat na ipangambang mga non-resident Filipinos o na migrante sa Estados Unidos sa kabila ng mga pahayag ni President Donald Trump laban sa mass illegal migration. Gate ni Commission on Filipinos Overseas o CFO Secretary Dante Francis Ang II. Gaya ng sinabi ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, kinakailangan lang na sumunod sa panuntunan ng batas ang mga kababayan natin na naninirahan sa Estados Unidos. Payo pa ni Secretary Ang, mas mabuti nang umuwi ang mga illegal na migrants nating kababayan kaysa maipadeport ng US government pabalik sa bansa. Anya ito'y dahil kung hihintayin pa nila na ma-deport sila, ay tuluyan silang mawawala ng pag-asa na makabalik at makapanirahan sa Estados Unidos.
16: I want to echo what our embassy in Washington, D.C. has said, Ambassador Romualdez, that you know, the best advice that we can give is for our Filipinos there to follow the rules of the whole time. If need be, I think they say it's better maybe to return home to the Philippines rather than get deported, because once you are deported, then you lose any possibility of returning back to the U.S. And so the better way is to follow the rules.
7: Si Commission on Filipinos Overseas Secretary Dante Francis Ang II.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Pagtataas ng housing loan ceiling ng Pag-ibig Fund magpapalawak sa access ng mga Pilipino sa pabahay. Ito'y ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development. Tiyempong balita natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Welcome sa Department of Human Settlements and Urban Development o DESUD ang desisyon ng Home Development Mutual Fund o Pag-ibig na itaas sa 10 milyon ang maximum housing loan na maaring ma-avail ng bawat borrower nito. Ayon sa DESUD, malaking tulong ito para mas mapalawak ang access ng mga Pilipino, lalo na mga middle income earners sa abot-kaya at disenteng pabahay. Inaasahan rin ni DESUD Sekretaryo Sir Ramon Aliling na dahil sa housing loan increase ay tataas ang demand pagdating sa mga condominium at residential units, particular sa Metro Manila at mga kalapit na urban centers kung saan mas mataas na ang halaga ng mga ari-arian. Malaking hakbang din umano ito sa pagkapatupad ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng Administrasyong Marcos. Dagdag pa ng kalihim, makikinabang din ang iba pang sektor sa ekonomiya tulad ng construction, manufacturing, transport, retail at furniture industries dahil sa paglakas sa aktibidad sa housing sector. Kaugnay nito ay hinimok naman ng DESUD ang mga property developer na mag-alok din ng mas competitive at abot-kayang housing packages para mas maraming miyembro ng Pag-ibig ang makinabang sa pinalawak na programa. Mula sa DESUD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Balita naman sa Ibayong Dagat, mahigit sa 400 katao inaresto sa buong Pransya matapos sumiklab ang kaguluhan sa pagitan ng football fans at ng mga pulis. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Inareso ng mga otoridad sa France ang mahigit 400 individual kasunod ng kaguluhan sa gitna ng selebrasyon sa pagkapanalo ng Paris Saint-Germain o PSG laban sa Arsenal sa finals ng UEFA Champions League nitong Sabado. Batay sa ulat ng BBC, ibinahagi ni French Interior Minister Laurent Nunez na umabot sa 280 katao ang dinakip sa Paris matapos ang naging paharas na palitan ng mga tagahanga at ng mga pulis. Sinasabing gumamit ng mga paputok ang mga taga-suporta ng PSG sa mga latsangan, kaya naman nagpadala ng libo-libong miyembro ng kapulisan upang matigil ang kaguluhan na nagdulot ng matinding aberya sa mga biyahe na mga bus at tren sa Paris. Marami rito ang nagsugatan sa gitna ng tensyon at dito na pwersang gumamit ng tear gas ang riot police upang itaboy ang mga nag-umpisa ng kaguluhan. Mula sa RP World Service, para sa Radyo Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas, Sports.
7: National Capital Region muling nasungkit ang overall title sa 2026 Palarong Pambansa sa Gugusan del Sur. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
19: For the 19th straight year, kampiyon na namang muli ang National Capital Region. Sa katatapos lang na 2026 Palarong Pambansa na dinaos sa Gugusan del Sur, umakot ang Team NCR ng 91 gold, 71 silver at 71 bronze medals para muli maghari at magreina sa prestigyosong torneo na suportado ng Department of Education at Philippine Sports Commission. Kagabi, pormal na nagtapos ang palaro to Agsur sa Patinay Sports Complex sa Prosperidad. Mula Agusan del Sur, babalik sa Luzon ang hosting ng palarong pambansa for 2027 at i-host ng lungsod ng Quezon. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
1: Ako si Jel Sigafood ng Madarulog na Fenrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsanang pagluto ng aming mga pagkain. Minsanan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
21: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
22: Alam mo ba na bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, ay mayroon ng sariling sistema ng pagsusulat ang mga sinaunang Pilipino? Ito ay tinatawag na baybayin, kung saan ang bawat simbolo ay kumakatawan sa isang katinig na may kasamang patinig. Ito ang tradisyonal na sistema ng pagsulat na ginamit ng ating mga ninuno sa pagsusulat ng tula, liham, awit, relihiyosong paniniwala, at sa pang-araw-araw na komunikasyon, na kadalasay nakaukit sa kahoy, kawayan o dahon. Nawala man sa pagdating ng mga Kastila, nananatili ito na malaking bahagi ng ating mayamang kultura at kasaysayan. At sa kasalukuyan, ay may malaking interes na muli itong buhayin bilang bahagi ng ating pagkakakilanlan.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
21: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Measles Rubella Supplemental Immunization Program ilulunsad sa Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Rodeline Amboy.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Rodeline.
23: Ilulunsad sa lalawigan ng Batanes ang Measles Rubella Supplemental Immunization Program ng Department of Health na pangungunahan ng Provincial Health Office. Ito ay bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na masugpo ang mga kaso ng tigdas at tigdas hangin sa buong bansa. Gaganapin ang paglulunsad ng nasabing aktibidad bukas, June 2, sa Batanes State College Amphitheater. Personal itong dadaluhan ni Governor Ronald Aguto Jr. at Department of Health Undersecretary Dr. Glenn Matthew Bagaw at Assistant Regional Director Dr. Rachel Tolentino at iba pang opisyal ng DOH. Kasabay nito ay gaganapin ang supplemental immunization ng measles rubella sa mga batang 6 hanggang 59 na buwang gulang sa lahat ng rural health units sa probinsya. Mula Bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Pagpapalawig sa mga medical mission sa Batac City, Ilocos Norte, sinusulong ng lokal na pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag City. Narito ang report ni Jude Pitpitan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Jude,
3: upang matiyak na maalagaan ang kalusugan ng bawat mamamayan sa Batac City, mas pararamihin pa ng lokal na pamahalaan ang isinasagawa nitong medical mission sa mga barangay. Sa ngayon, nasa dalawang beses sa isang taon pumupunta ang City Health Office, lalo na sa malalayong barangay ng lungsod, upang ibigay ang libreng konsulta sa gamot, maging mga residente na hindi na makagalaw ay pinapasyalan ng mga doktor ng LGU. Ayon kay Sanggunyang Panlunsod Committee on Health Chairman Dr. Mara Medina Borleo, hangad ng LGU na mas marami pang serbisyo ang maibigay nila sa tao tulad ng laboratory services, tests tulad ng ECG, X-ray, mas maraming gamot at iba pa. Isinasaayos din ng LGU ang schedule ng mga sasakyan ng barangay upang libre at komportableng maihatid sa ospital ang mga pasyente na hindi na makagalaw para sa kanilang regular na check-up. Tugon ito sa mandato ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na ibigay ng mas madali ang mga serbisyo ng pamahalaan sa bawat Filipino. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Pagkakaroon ng sapat na supply ng bigas sa wet season planting period sa Oriental Mindoro, sinusulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Tom!
4: Isinusulong ng DA ang pagkakaroon ng sufficient dry supply sa wet season planting period sa Oriental Mindoro. Ayon sa pabalitang kagawaran, mamamahagi sila ng inbred rice seed assistance sa halos 400 magsaka ng palay na mayroong nasa 507 hektaryang sakahan sa bayan ng Pola. Nilalayo nito na mapagbuti ang ani ng palay kaysa panahon ng tag-ulan. Ayon sa Pola Municipal Rice Program Coordinator Darius Dimawala, ang karagdagang supply ng conventional inbred seeds ay inaasahang darating na para sa mga magsaka na hindi pa nakatatanggap ng assistance. Nakatakda na rin ipamahagi ang hybrid rice seeds sa identified hybrid cluster areas sa nasabing bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Panukalang magkakaloob ng medical allowance grant para sa mga empleyado ng Naga City, Camarines Sur, sinusulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Jerome!
5: Isinusulong ng Naga City Council ang isang panukala na nagkakaloob ng 7,000 pisong medical allowance sa mga kwalipikadong empleyado ng Naga City LGU. Sa panukala ni Naga City Councilor Francisco M. Mendoza, ang naturang medical allowance ay magsisilbing subsidiya para i-enroll o i-renew ang health coverage o HMO plan na kinuha ng mga empleyado ng City Hall. Ibibigay ang naturang allowance sa dalawang uri. Una ay sa pagkuha ng aktual na HMO coverage at ikalawa ay ang direktang pagbibigay ng pera. Ipapamahagi ang allowance sa pamamagitan ng cash, ngunit kinakailangan magsumite ang empleyado ng dalawang valid documents na nagpapatunay na sila ay naka-enroll sa isang pribadong HMO. Kukunin ang pondo mula sa personal services budget kada departamento. Maaari ring i-adopt ng mga barangay ang patakaran na ito depende sa financial capacity ng barangay. Ang nasabing panukala ay salig sa inilabas na Executive Order No. 64 at Budget Circular No. 2024-6 ng Department of Budget and Management na nagpapahintulot sa pagbibigay ng medical allowance sa mga kawani ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: National Electrification Administration humihiling naman na wag muna magsagawa ng eleksyon para sa Board of Directors ng isang electric cooperative sa Palawan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang report ni Lizelle P. Lapil.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Lizelle.
6: Inihayag ni Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez na siya ring chairman ng Committee on Energy sa Kongreso na humiling ang National Electrification Administration o NEA na huwag na muna magsagawa ng eleksyon para sa Local Board of Directors ng Palawan Electric Cooperative o PALECO habang hindi pa niya na isasaayos ang sistema sa supply ng kuryente sa Palawan. Ayon din kay Alvarez, kailangan muna na magkaroon ng tatlong distribution loop sa probinsya, partikular sa bawat distrito mula sa iisa lamang sa ngayon. Kailangan aniya na magkakahiwalay ang pangangasiwa sa bawat loop dahil napatunayan na aniya na hindi epektibo sa kasalukuyan ang sistema ng iisa lamang ang namamahala sa kabuuan ng lalawigan.
8: Ang pag-iusap ng aniya administrator, pabayaan mo na sila na magawa mo na yung looping. Pero ang pag-iusap mo sa kanya, dapat paligo 1, paligo 2, paligo 3. Ayaw ko pumayag na isang paligo lang magmamalit.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle P. Lapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service
26: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating boss!
28: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria.
27: Naku, maghapon! Naka-computer! Kapag isa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
28: Ay, naku, Mars! Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
0: Tulay sa himpapawin ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. DICT pinalakas ang AI-powered digital skills ng mga public servants sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito report ni Dalia Orit Atuel.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Dalia.
29: Sa gitna ng mabilis na digital transformation ng bansa, nagiging hamon ang mabagal na proseso at kakulangan sa AI at digital skills sa pamahalaan. Bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang kakayahan ng mga kawani ng pamahalaan sa paggamit ng makabagong teknolohiya, nagsagawa ang Department of Information and Communications Technology kung DICT, Southern Leyte Provincial Office, ng Basic AI Tools Gemini-powered workspace training sa Tech for Ed Digital Transformation Center, Masin City, para sa mga personahe ng TESDA Southern Leyte. Sa isinagawang hands-on training, mas pinaigting ng mga kalahok ang kanilang kaalaman sa artificial intelligence at mga practical na AI tools na makatutulong sa pagpapabilis ng administrative workflows at pagpapahusay ng paghahatid ng serbisyo publiko. Tampok dito ang pagbuo ng custom AI assistants, paggamit ng fast at pro models para sa mas produktibong trabaho, real-time content generation gamit ang Canvas at paggamit ng deep research tools para sa mga epesyenteng data gathering at decision-making. Sa pamamagitan nito, patuloy na pinatitibay ng DICT ang pakikipagtulungan nito sa mga ahensya ng pamahalaan tungo sa mas epesyente, makabago at digital ready bureaucracy. Balita gikan sa Southern Leyte, kini si Dalia Abiar Arit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Bilang ng mga driver mula sa Western Visayas na nakatanggap ng cash relief assistance mula sa DSWD, pumalo na sa mahigit sa 65,000. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Marian Grace Erenieta.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Marian.
1: Umabot sa higit 65,000 na driver sa Western Visayas na nakatanggap ng 5,000 pesos na Cash Relief Assistance o CRA mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Batay sa datos ng DSWD Field Office 6, nakapaglabas ng ahensya ng kabuuang 329 million pesos para sa 65,983,000 na benepisyaryo. Sa kabuuang bilang ng mga nakatanggap ng ayuda, higit sa 54,000 ay tricycle driver, higit sa 6,000 ang mga jeepney driver, at higit sa 4,000 naman ang driver ng Transportation Network Company o TNC at Transportation Network Vehicle Service o TNVS. Ayon sa DSWD 6, ang mga benepisyaryong hindi pa nakaklaim ng kanilang ayuda ay hinihikayat na hintayin ang schedule ng isa sa gawang espesyal na payout. Ang pamamahagi ng CRA ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DSWD Secretary Rex Gatchalian na magbigay ng tulong sa sektor ng transportasyon na naaapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga petroleum products. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Pamamahagi ng 10 kilong bigas sa mga residente ng Lanao del Sur at Marawi nagpapatuloy. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang atid ni Johania Yusuf.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Johania.
11: Tumanggap ang higit 30 barangay sa lungsod ng Marawi kabilang ang mga permanent at transitory shelters ng tig sa 10 kilong bigas mula sa lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur. Ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office ng Lalawigan, kabilang ito sa mga inisyal na aktibidad bilang pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayan lalo na sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dulot ng pagtaas ng presyo ng langis. Layunin raw ng inisyatiba na makapaghatid ng karagdagang suporta sa mga pamilyang nangangailangan, lalo na sa mga naninirahan sa mga transitory shelters sa lungsod. Samantala, ang mga ibang bayan ay nauna nang nakatanggap sa isinagawang rice distribution ng lokal na pamahalaan, kagaya ng Taraka, Tamparan, Balindong, Tugaya, Bacolod, Kalawi at iba pa. Patuloy naman ang pamamahagi ng ayuda sa iba pang benepisyaro bilang bahagi ng Social Assistance Program ng Lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Mga programang pangkaunlaran para sa pamilya ng OFWs, iniandog ng OWA Caraga Regional Welfare Office. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, narito report ni May Diaz.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: May.
12: Inilapit ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Caraga ang mga programa para sa mga Overseas Filipino Workers o OFW na taga Surigao. Alinsunod sa commitment ng OWA na maserbisyuhan ang mga OFW at kanilang pamilya, nagsagawa ito ng back-to-back na Family Development Support o FDS program sa Barangay Poktoy at Barangay Trinidad sa Surigao City. Mayroong learning sessions tungkol sa values, reorientation, financial literacy at tinalakay din ang Tulong Puso program kung saan hinikayat ang pamilya ng mga OFW na magnegosyo. Nagsagawa rin ng training sa organic feeds formulation para sa mga OFW at pamilya nito upang mahasa ang kanilang kakayahan bilang paghahanda sa mga livelihood opportunities. Aktibo naman silang lumahok at nagpakitang interesadong matuto, lalo na't hinikayat sila ng OWA Caraga Regional Welfare Office sa pagninegosyo sa layuning umunlad ang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas.

0: Gandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. Nationwide.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
5: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
6: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
4: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
5: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Bahay kubo kahit munti.
5: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
6: Ang halaman doon ay sari-sari.
5: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Bye-bye, nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz. Sa inyo pong mga AM dial sa Mega Manila. Sabay ang broadcast sa 104.3, the Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Lunes, June 1. Uy, nakakapanibago ah. June 1, 2026. Good morning. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Ano man po pinagkakabalan nyo this morning, do keep us company. Magdamag umulan dito sa gawin ng Quezon City at mga karatig lugar. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna, pambungad natin ngayong umagang ito ng Monday. Makikipag-ugnayan tayo sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas. Traffic!
7: Traffic update muna atin sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning.
8: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dito sa may Kaingin Road hanggang dito na rin po yan sa may Senya Road. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin. Simula po dyan sa may Monte Dipitan hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then makakaranas to heavy traffic. Simula po dyan sa may MRT Guadalupe hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then masusundan ulit po ng moderation. Simula po dyan sa may tramo hanggang dito na rin yan sa may intersection po ng Top Avenue. At pagkaligtas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic naman po, simula po niya sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then moderate to heavy traffic din, simula po yan sa may pagbaba po ng Magallanes Flyover hanggang dito na rin po yan sa may McKinley Road. At pagkaligtas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang sa may monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, moderate to heavy naman po. Simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dyan na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis flyover hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Boni Serrano intersection. Then pagkalagpas po dyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dami ng trapiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Bilyongco Street. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may elliptical po ng Commonwealth. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may elliptical ng Visayas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may elliptical ng Quezon Avenue. Then paalala po sa mga motorista na may ending na 1 and 2 ngayong araw ng Lunes. Pero po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Ngunit ang Makati po ngayon ay wala pong number coding dahil po ngayon ay Makati Day. Then kaya payo na lang po natin sa mga motorista, ingat na lang po tayo sa ating pagmamaneho dahil ang ating kasalan ay basa. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD Hotline 136. Ako po si Roger Mutong na MMD Metro Base. Magandang umaga po.
7: Thank you so much, Roger Mutok. Yan po ang update mula sa MMDA Metro Base.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron po tayong 10 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Maya-maya tayo po makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard and later on tayo po hingi din ng update direkta mula sa PHIVOLC, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. May mga panibago na namang activities, ika nga ang bulkang ng Mayon kagabi. At syempre, hingi rin tayo ng update sa iba pang sa monitoring po ng PHIVOLC sa iba pang mga active volcanoes natin dito sa Pilipinas. Ang lahat ng yan, mga kaibigan, sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Ako po si Pawisha Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay or kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!
0: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagdling Kaalaman.
10: Bakit tumatangkad ang astronaut kapag nasa kalawakan? Tumatangkad daw ang mga astronaut pag nasa space sila? As in, mga 2 to 3 inches taller? Bakit kaya? Dahil sa microgravity, yung kondisyon sa space na halos walang bigat. Dito sa Earth, gravity pulls us down. Kaya, compress ang spine natin. Pero sa space, walang humihila, kaya lumuluwag at humahaba ang spine. Pagbalik nila sa Earth, balik din sa dating height. Gravity strikes again. Cool, di ba? Proves na kahit saan mapunta ang tao, kaya nating mag-adapt.
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
12: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
14: Ulan at kani-kanina ito mga mag-6:49 kung hindi ako nagkakamali ay nagsimulang bumuhos yung ulan at hanggang sa mga oras na ito ay mayroon pa rin ulan dito sa may bahagi ng Commonwealth Avenue. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Thank you. Maraming salamat, Mary Ann Bastasa, mula po sa Quezon City. Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 13 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, sandali lang, ilan munang mga paalala.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
16: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
17: Ang tagintig ng FM.
11: At lakas ng AM.
17: Sa iisang himpila.
11: Pinagsanib na puwersa.
17: Para sa mas malawak.
11: Mas maraming mararating.
17: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
11: At serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
18: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon
16: sa Philippine Sports Broadcast.
11: Ipapahuli
16: sa mahalagang kaganapan.
18: 66 Informasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
11: Sports Radio 918.
17: Radyo Magazine 1278.
11: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3.
18: Radyo Pilipinas World Service.
16: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
16: Serbisyo Publiko.
11: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: Colab.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
7: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz po sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, sa Bayan Broadcast sa 104.3 The Capital FM, ganoon din sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. Sa bayan ding mapapanood sa live Facebook streaming po ang nabanggit na mga impila ng Presidential Broadcast Service. Ngayong umaga, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang PCG spokesperson, Commodore Noemi Cayabyab. Commodore, ma'am, magandang umaga po.
19: Yes, Sir Alan, magandang umaga po at sila po na sumusubaybay sa inyong programa.
7: Yes, ma'am. Una, makikibalita po kami, mga update lamang po sa mga accomplishments naman ng Philippine Coast Guard. We understand na pati sa anti-smuggling operations nationwide ay mahalaga na rin ang papel na ginagampanan ng ating PCG. Commodore Cayabyab, ma'am, please.
19: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Noong May 28, kasama po ang Philippine National Police. Tayo po ay nakapag-seize at nakapag-intercept ng halos 27.4 million po na halaga po ng mga alleged illegal cigarettes po yan sa area po ng Sultan Kudarat. So at pang at sunod po dyan, Sir Alan, no, tayo rin po ay nakapagsagawa rin ng similar apprehension sa area po ng Sarangani noong March 19 na halos sa 196,450 na alleged illegal cigarettes po ang atin na kumpiska. And we are already turning over them sa proper authorities sa Philippine National Police to file appropriate criminal charges, particularly ito pong Republic Act 10863. At sa pinagsanib rin po na pwersa ng Philippine National Police, ng Philippine Coast Guard at ng PDEA, tayo rin po ay naka-apprehend po no, ng dalawang suspects sa area po yan ng Occidental Mindoro na kung saan allegedly ay andun po yung mga kagamitan na posibleng ginagamit po sa paggawa po ng mga illegal na droga.
7: Okay, so itong sa Mindoro naman, Ma'am Noemi, ay may kinalaman sa illegal drugs po.
19: Yes, tama po kayo. So nakipag-coordinate po sa atin ang Philippine National Police at ang PDEA na kung saan ay ginamit po ang ating Philippine Coast Guard vessel no, to serve as platform at mai-transport po itong ating mga law enforcement operators papunta po ng Occidental Mindoro. Again, to para magsagawa po ng illegal drugs operations po dito sa area po ng Occidental Mindoro.
7: Opo. So nakikita natin dito na mahalagang naka-standby at palaging ready ang mga sea assets ng ating Philippine Coast Guard, ano? Dahil sa mabilisang pagbibiyahe, pagtawid dagat ay nagagamit ang ating mga sea assets na ito para sa mabilis, ika nga, na pagbibiyahe at pagresponde, ma'am.
19: Sir Alan, itama po kayo. Yan naman po ang direktiba ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgavan na ibigay po ang buong suporta ng Philippine Coast Guard, katuwang po ang iba't ibang ehensya para masigurado po ang kaligtasan at seguridad ng ating pong mga kababayan.
7: Mm-hmm. Okay. Sa ibang aspeto naman, Commodore Kayabyab, ma'am, of course, nandiyan ang dumadala si ika nga ang pagkakaroon ng mga monsoon rains ano po in various parts of the country. Kumusta ang pagtutok naman ng ating Philippine Coast Guard dun po sa mga pagbibiyahe ng ating mga sasakyang pandagat at ang kahandaan sa pagbabantay ika nga sa ating mga sasakyang pandagat, Commodore, ma'am?
19: Yes, tama po kayo, Sir Alan. No? Sa Bagyong Doming po, actually kahapon ay nagsuspend po tayo ng island hopping activity dito sa area po ng Negros Occidental, particularly sa may Hinubaan at saka sa may Sipalay City. At again, na-announce naman po ng ating pag-asa ang pagkasimula po ng habagat, no? So posible po ito magdala ng malakas na ulat, malakas na mga alon, kaya pinaigting po natin ang pagkasagawa ng ating mga information campaign, particularly sa mga coastal communities po natin, na para po i-remind ang ating po mga fisher folks na in case po no, na hindi naman po kagandahan ang sea conditions sa mga area po nila, ay ipagpaliban po muna ang paglalayag. At atin din po pinapaigting ang atin pong pagkasagawa ng mga reminders po, no, na kung in case na hindi po talaga maiiwasan, kasi we understand naman, Sir Alan, na talaga itong ating coastal areas ay ang fishing na talaga ang kanilang way of livelihood. Yes. So ang atin pong paalala is palagi po magdala ng mga life-saving equipments, mga transistor radio, at kung pwede ay palagi po talagang puno or full charge ang kanilang mga cellphone. At palagi pong kunin yung cellphone number ng ating pong coastal barangay at Philippine Coast Guard. So in case na magkakaroon po ng abirya sa gitna ng karagatan, ay madali po tayo makakapag-responde. But again, ang paalala po natin, Sir Alan, in case po na talagang hindi naman po kinakailangan at talagang masama po ang lagay ng karagatan, ay pagpaliban po muna ang kanilang paglalayag.
7: Mm-hmm. Of course, pag signal number one, I understand papano may up to a certain point, depende sa kategorya ng mga sasakyang pandagat, eh hindi na pinapayagang maglayag. Tama po ba yon, Commodore?
19: Well, Sir Alan, ang polisiya po ng Philippine Coast Guard, pag talagang signal number one, ay we don't allow any vessels to depart any ports po. Pero meron po tayo mga special consideration.
7: Opo.
19: Halimbawa, sa pagtaas po ng signal number one within 12 hours, ay inaalaw pa rin po natin yung mga ro-ro vessel. Kung ang area po na pupuntahan nila ay halos 30 minutes to 1 hour, parang in layman's term, Sir Alan, parang tanaw mo yung kanyang pupuntahan na puerto o na pantalan.
7: Opo.
19: So we allow that. And then pangalawa, ay kung hindi pa siya takip silim, hindi pa sunset, Pero pag lumagpas na po itong oras, itong 12 hours na ibinibigay, parang window hours po ito, Sir Alan.
7: Opo.
19: Na we still allow them kasi wala pa naman yung bagyo talaga sa kanilang area. At we understand naman talaga na may mga islands, no, o yung mga probinsya na talagang dependent sa mga water assets o itong mga barko na ito. We allow them, but then again, meron tayong ino-observe na window time po natin.
7: Mm-hmm. Okay. On another matter, Commodore Kayabyab, we understand na maging dito sa search, rescue, and retrieval operation sa gumuhong building diyan sa Angeles City, aktibo ang partisipasyon at pagtulong ng mga Coast Guard personnel. Update lamang po from your end tungkol dyan, ma'am, please.
19: Yes, tama po kayo, Sir Alan. So, patuloy po ang deployment ng ating mga Coast Guard K-9 working dogs kasama po ang ating mga search and rescue personnel. At etong nakaraang araw nga po ay talaga malaking tulong ang ating mga aso. They were the one, no, na naging way po natin para ma-locate po etong mga bodies na hinahanap po natin. So talaga nagpakitang gila, Sir Alan, etong ating working dog na si Travis, Summit at saka si Ukso. So halos apat at lima, etong ngayong umaga may nakatanggap rin po tayong report na meron pong na-identify at na-locate etong aso po natin at ongoing na po ang pagkuha itong mga bodies sa gumuhong lupa dyan sa may Angeles City po.
7: Mm-hmm. Okay. In closing, Commodore Kayabyab, of course, gusto kong saluduhan ika nga ang partnership ng Presidential Broadcast Service at ng Philippine Coast Guard kaugnay ng paghatid ng impormasyon sa ating mga kababayan. Ano? Magkatuwang pagtutulong na paghatid ng napapanahon, tama at makabuluhang impormasyon, lalo tigit kaugnay ng mga aktibidad ng Philippine Coast Guard. And bukas, maiden episode na ng programang Serbisyong Coast Guard dito po sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Imbitahan natin, ma'am, ang ating mga kababayan nakikinig at nanonood doon po sa inyong programa which will be launched tomorrow at 1 p.m. Commodore, ma'am.
19: Yes, Sir Alan, maraming salamat po. Again, sa oportunidad po na mailabas po at mai-ere ang ating mga serbisyo na ibinibigay po sa publiko. So simula po bukas ay magsisimula na po itong serbisyong Coast Guard po natin. Yan po ay sa oras ng alauna hanggang alas dos po na hapon. So tinitiyak po natin yung ating timely at accurate na information po na ibibigay po sa publiko. At inyo po maririnig yung ating mga sinasagawa, mga operasyon, accomplishment sa iba't ibang kapuluan po na sakop po ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat po, Sir Alan.
7: Opo, Commodore, salamat po na marami. Good morning.
19: Yes, good morning, Sir Alan. Maraming salamat po.
7: Thank you. Si Commodore Noemi Kayabyab, ang spokesperson, ang boses mula po sa Philippine Coast Guard.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 24 and a half minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
20: Lindol. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili,
23: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin,
23: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: 27 minutes, makalipas pong 7 a.m. Dito muna tayo sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang ating makakausap this morning ang kanilang resident volcanologist. Yan po sa Legazpi City, Albay. Si Dr. Paul Alanis. Sir, magandang umaga po.
24: Yes po, good morning and morning sa mga listeners.
7: Yes sir, hingi lang kami ng update sir dito po sa naging activity ng Bulkang Mayon kagabi. We understand na karoon ng mga pyroclastic density currents, Dr. Alanis sir.
24: Yes po, pero ano muna po tayo, yung overall na assessment.
7: Opo, please.
24: Nakapag-record po ang FIVOX ng 24 na volcanic earthquakes. Siyam po dito ang mga tinatawag natin mga tremors or yung mga tuloy-tuloy na paglindol. At 311 na ano naman po, 311 na rockfall events. At dalawa dito ang nagdulot ng mga pyroclastic density currents. Ito yung nangyari kahapon, no, bandang alas 6 ng gabi.
7: Opo, ito nabanggit nyo una yung 24 na pagyanig na naitala ng ating team dyan sa FIVOX sa Bicol Region, sir.
24: Yes po. 24 ng volcanic earthquakes po. Ito yung mga lindol na galing sa ano, galing sa vulkanis.
7: Okay. Tapos yung pangalawa na banggit mo, Dr. Alanis, sir, yung more than 300 rockfall events. How does this compare? Yes, how does this figure compare, let's say, sa nagdaang mga araw nitong nagdaang, let's say, mga 2 weeks, sir?
24: Actually, yung pa rin naman, ano, ganun pa rin, ano, mga around 300 na on average since ano yung since nagkaroon na tayo ng activity noong nagsimula noong January 6. So halos ganun pa rin, may mga fluctuations lang by a few ano mga few tens or mga 50, pero on the whole po nasa 300 pa rin talaga yung ano yung mga rockfalls, which indicates na patuloy pa rin nga po yung paglabas ng lava. At yun nga, ano, mayat maya nagkakaroon ng mga uson or pyroclastic density currents na dulot itong mga ito, yung paglabas ng lava.
7: Opo, opo. So, ang ibig sabihin po nito, itong 300 more or less rockfall events, hindi nalalayo dito yung mga araw-araw na recorded na ganitong similar activities, sir. Ano?
24: Yes po. So, halos walang pagbabago po talaga sa, ano, sa activity niya, maliban sa, yun nga, may ano na medyo nabawasan yung mga yung tinatawag nating minor Strombolian activity, yung mga maliliit na pagputok na nagmumula sa crater, pero still patuloy pa rin yung paglabas ng lava.
7: Opo.
24: Hindi talaga siya tumitigil.
7: Okay. So ibig sabihin, as we speak, base sa inyong observatory point diyan, ano, o observation point diyan, ay mayroon pa rin lumalabas na mga lava mula sa bunganga ng Bulkang Mayon.
24: Yes po, continuously pa rin po yung paglabas ng lava.
7: Okay, at kanina nabanggit nyo rin yung uson, ano? Gaano kalayo ang nararating na nito magmula doon sa pinakatuktok ng Bulkang Mayon, sir?
24: So far po yung ano, actually yung ano yung pinagmula nitong mga uson na to is hindi naman galing sa tuktok, no, galing doon sa lava flow, yung ano, yun nga yung mga rockfall na ano. Yung pinakamahaba naman po, judging on from the crater, nasa 2 kilometers from the crater po yan. Pero hindi yan kagaya nung nangyari noong unang araw ng May.
7: Opo.
24: I think May 3 yata yun, yung pinakamahaba niya na ano, halos mga 5.5 kilometers yung haba. So hindi naman ganun kahaba yung nangyari kagabi.
7: Okay. So yung kagabi is only about 2,000 meters compared to May 1 na umabot sa mahigit 5 kilometro ang dinaloy.
24: Yes.
7: Okay. As we speak, kumusta ang panahon dyan sa inyo sa Legazpi City, Dr. Alani, sir?
24: Well, nahul naman po, medyo maganda naman. Maya-maya nagkakaroon talaga ng mga isolated na rain showers, but yun, know, ganun pa rin ang ano, maya-maya naman, maya-maya may pag-ulan, pero on the whole, medyo maayos naman.
7: Ayun. And of course, syempre, ang worry, ang pangamba ng ating mga kababayan, baka magkaroon ng mga malalakas na pag-ulan. Kumusta po ang pagtutok sa mga posibleng pagkakaroon ng lahar at mga kahalintulad na pagdaloy ng volcanic materials from the slopes of the volcano, sir?
24: Well, yung ating binabantayan ngayon ay yun nga, no, yung merong isang channel dito, yung tinatawag nating Miisi. Nakatutok yan dito sa may bandang Daraga, taon ng Daraga.
7: Opo.
24: Yun yung binabantayan natin dahil doon nga halos lahat pumunta yung mga volcanic materials na dulot nung pagkakaroon ng uson nung May 1.
7: Opo.
24: Yun yung malaki talaga eh. Pero on the whole, and right now naman po, patuloy yung ano, yung monitoring plus yung ano, plus yung modeling kung saan pupunta at ano yung possible na tamaan.
7: Okay. Pero dito sa binabanggit mo, itong Miisi Gali na ang sasalo mismo ay bayan ng Daraga kung doon dadaan ang volcanic debris, sir.
24: It's possible po. Pero again po, right now, hindi pa natin maano, hindi pa natin, right now, mga models lang yung ano, computer simulations lamang yung nag-ano doon. Nagsasabi. Pero again, kailangan nating ano, tayo yung talagang pag-ulan.
7: Opo. So, ang permanent danger zone ng Mayon ay 6 kilometers na radius pa rin, sir?
24: Yes po, 6 kilometers po. Pero I think itong dapat nating isipin na kapag lahar na po ang pinag-uusapan,
7: opo,
24: hindi na po nag-a-apply yung permanent danger zone kasi may separate na hazard map and hazard ano, yung areas na maaaring tamaan ng lahar. Hindi po nag-a-apply yung 6 kilometer permanent danger zone.
7: Ayun. Dahil halimbawa, pag talagang malakas ang pagbaba nitong lahar na inyo nabanggit, lalagpas talaga doon sa 6 kilometer radius na yun, sir. Ganun ba yun?
24: Yes po, yes po, yes po.
7: Okay. Nako, in closing po, Dr. Alani, sir, please, paalala pa rin sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga, lalo tigit yung mga nariyan po sa palibot ng Bulkang Mayon. Ano po ang dapat palaging tatandaan? Yung baga, top of mind nila pagka ganitong, lalo na nasa alert level number 3 ang Bulkang Mayon, sir.
24: Yes po. Kapag alert level 3 po talaga, huwag po tayo papasok sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone. Lalo na po nung ano yung mga naunang after nung May 1, ang daming mga nagba-vlog na nagpupunta doon sa ano doon sa may channel kung saan tumama yung Miisi para daw tingnan. Wag muna nating gagawin 'yon dahil lubang delikado po. Nangyari nga po kagabi no, patuloy pa rin yung mga pyroclastic density currents, patuloy pa rin yung mga rockfall. And yung pyroclastic density currents, wag po nating masadong ano 'yon, hindi 'yun. Hindi yan abo lang. Ano, sa history po ng Mayon Volcano,
7: opo,
24: ang mga casualties nagmumula po dahil dyan sa ano, yung mga pyroclastic density currents na yan.
7: Okay. At syempre, yung iba, lalo na yung mga turista rin, ano, may na-o-observe ba sa kasalukuyan na crater glow, lalo na kung gabi?
24: Yes po, yes po. Kapag ano, meron tayong ano, na, nakikita. And may mga, actually, may mga YouTube channels po na
7: yes,
24: 24 hours nakatutok sa Mayon Volcano. Hindi naman po natin kailangan actually lapitan yung vulkan para ma-enjoy ito.
7: Okay. Yes, Dr. Paul Alani, sir, salamat po na marami ha, sa mga updates at sa mga paalala mula sa inyo dyan sa Legazpi City Albay Station ng FEVOC, sir.
24: Welcome po, welcome.
7: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Ang boses mula po sa FEVOC. Diyan po sa yung resident volcanologist ng Legazpi City Albay, si Dr. Paul Alani, sa ating pong nakausap. 36 minutes na makalipas ang 7 a.m. Good morning muna kay... Anong pa? Ah, ito. Atong Romero. Sabi niya na nakikinig ako sa inyo, Radyo Pilipinas. Thank you po. Ha? Thank you for listening. Okay. Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz po sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Maya-maya, tayo po'y makikipag-usap naman sa Okta Research Group. Kaugnay ng report din ni Mary. Berian Bastasa kanina, ha? 74%, that is 3 out of 4 Filipinos ang nagsasabi na dapat ay nagpahayag po ng suporta para sa impeachment trial. Ika nga, magkaroon na, matuloy na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maya-maya po yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Hi, my name is Shania Maris, a grade 12 ABM student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since may dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggastos sa araw-araw.
8: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
9: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
7: Mega Manila, sabay ang broadcast sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time. 39 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tapneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
25: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Publiko.
0: 738 AM.
7: 41 minutes, makalipas pa ang 7 AM. At gaya po ng binabanggit namin sa inyo kanina, makikipag-ugnayan tayo dito sa Okta Research Group. Makakausap natin Okta Research Fellow Dr. Guido David. Sir, magandang umaga po.
13: Magandang umaga muli, Alan, at sa mga viewers and listeners natin.
7: Opo, we understand na dito sa latter part of April 2026, nagkaroon muli ng tugon ng mga survey at lumitaw ang mga nagpahayag ng suporta na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Duterte. Umabot ng 74%, Dr. David, sir.
13: Yes, similar ito doon sa question na ginawa ng Okta Research nung first quarter, nung March.
7: Opo.
13: Actually, almost the same question. Ang question is, do you think Vice President Sara Duterte should face trial in the Senate or an impeachment court to address the allegations against her or not? Okay. So, ang tinatanong dito, yun nga, yung proseso.
7: Mm-hmm.
13: Kung sa tingin nila, dapat ituloy yung proseso. Kasi ngayon, nakahaing na sa Senate, hinahaing na ng Congress. And this was done nung April 20 to 24 with 1,200 respondents nationwide.
7: Mm-hmm.
13: So, ang lumabas dito, 74%. Ngayon, kung kukumpara natin nung March,
7: opo,
13: 69%. So ngayon, 74%. So tumaas siya ng mga 5 percentage points mula nung Marso.
7: Okay. So,
13: yan yung nakita na.
7: March, and then itong huli, April 20 to 24, tumaas ng 5%, naging 74%. Okay. Ilan pang mga detalye nito, yung 74% nationwide, ano po ang percentage nito, ika nga, pagdating sa Luzon, Visayas, and Mindanao, sir?
13: Yes, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, sa Metro Manila, 81 siya. So, hindi nagbago. 81 din nung March.
7: Mm-hmm.
13: Tapos, sa balanced Luzon naman, from 69 tumaas to 77. So, malaking tinaas. From 69 to 77. Sa Visayas naman, ay ano siya, bumaba ng 1% lang. Pero hindi naman significant yun kasi margin of error is 3%.
7: Apo.
13: So, from 83 to 82. So, sabihin natin, pantay. Hindi naman gumalaw. And then sa Mindanao, bumaba siya from 61 to 58. So, slightly lang, pero within margin of error. So, parang may movements mostly sa, ano, sa balanced Luzon natin napansin itong movement.
7: Mm-hmm. Okay. At dun sa 74% na nagpahayag na dapat matuloy na itong impeachment trial, ilang porsyento naman po ang nagsabi na hindi dapat? At meron din bang mga undecided, Dr. Guido David, sir?
13: Yes, 21% yung nagsabing hindi dapat ituloy at 4% yung undecided. Yung 21, kung kukumpara natin ng March, nasa 28, bumaba ng ano. Bumaba yung mga nagsabing hindi dapat ituloy. Ngayon, kung tatanoy mo ako, siguro ang part ng explanation dito is
7: Opo.
13: Parang as of nung April, parang nakita na nila yung ano, yung mga basis doon sa impeachment complaints na hinaing ng mga congressmen. At siguro gusto nila makita kung totoo ba itong mga to. Gusto nila marinig, totoo ba itong mga to. I mean, syempre, di ba, we have a legal process naman, Alan, di ba? May fair justice, judicial system tayo na dapat walang kinikilingan. And parang labasan ng ebidensya. So, syempre, even from the side of the supporters of the Vice President, kasi alam naman natin na mayroon siyang strong base of support, gusto lang makita, ilabas yung ano, ebidensya para ipatunay na hindi totoo itong mga allegations against her. So, yun yung gusto nila makita, syempre, na gustong magkalabasan ng evidence na kung sinabi ng ano, ng mga nasa prosecution na may siyang billions na dumaan sa account. Yung mga supporters niya, gusto nilang pakita, eh wala naman, bakit ilabas niya yung evidence, parang gano'n. Or gusto nilang pagtatanggol. Total, sinabi din naman ng legal team ng Vice President na haharap sila pagdating sa Senado.
7: Opo.
13: So, we will expect na she will hold up to that, yung sinabi niya.
7: Okay. So, 20% yung nagsabing hindi. 21.
13: Yes.
7: And then 74 yeah. ang nagsabing dapat ituloy na. So, mga ilang porsyento yung mga either walang malinaw na katugunan dun sa aspetong yon, Dr. David Sir, base sa survey?
13: 4%. Actually, nung March, nasa 3%. So, halos hindi nagbago from 3 to 4.
7: Okay. At ang survey na ito na isinagawa April 20 to 24 ay may 1,200 respondents all over the country, sir?
13: Yes, tama yan, Alan. Well, face-to-face survey, 1,200 respondents. And ano siya? Yeah, may plus-minus 3% margin of error.
7: Ayun. Plus-minus 3% na margin of error. Okay. Dr. Guido David, sir, salamat po na marami sa paghimay dito sa resulta ng pinakauling tugon ng bangsa survey ng Okta Research Group, sir.
13: Maraming salamat as always, Alan, at magandang umaga.
7: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, Okta Research Fellow Dr. Guido David.
25: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Publiko.
25: 738 AM.
7: Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman direkta diyan po sa PAGASA Forecasting Center. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
25: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Publiko.
25: 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung Higan del Relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
14: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
25: Pinalakas, pinalawak.
26: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas
25: and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
16: Ang taginting ng FM
25: at lakas
16: ng AM
25: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak na
25: serbisyo publiko.
16: Radyo Magazine 1278.
25: Sports Radio 918.
16: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko
16: 738.
25: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Mapapakinggan na
25: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
25: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
26: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
25: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
26: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Publiko.
25: 738 AM.
7: Update muna mga kaibigan, direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
25: Radyo Pilipinas.
26: Weather.
7: Ihatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
15: Yes, good morning po Sir Alan. Maging sa lahat ng ating mga tigapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Si Bagyong si Typhoon Domeng nga ay bahagya pang bumagal, ngunit na-maintain niya naman yung kategorya niya na typhoon. At huli nga yung namataan sa layang 655 kilometers, Silangan, Hilagang Silangan o east-northeast ng Itbay at Batanes. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 130 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na maabot hanggang 160 kilometers per hour. Kumikilos yan sa Hilaga, Hilagang Kanluran o north-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. At inaasahan na nga natin ngayong araw, ngayong umaga o mamayang hapon yung paglabas nito sa ating Philippine Area of Responsibility at nananatili na wala itong direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. Ngunit patuloy pa rin nga yung paghila nito ng Southwest Monsoon o hanging habagat na siya napapaulan ngayon sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Mimaropa at Western Visayas. Nanalabing bahagi naman ng ating bansa ay irad pa rin yung tsansa na mga pulupulot panandali ang mga pagulan, pagkilat at pagkulog. Ngayong araw nga, asahan natin yung pinakamalakas mga pagulan sa areas ng Palawan at Occidental Mindoro. At sa mga susunod na araw, magpapatuloy pa yan at maaaring madagdagan yung areas na may malalakas na mga pagulan sa may Zambales at Bataan. Kaya sa mga na-mention po natin na lugar ay iba yung pag-iingat sa mga malalakas mga pag-ulan or epekto nito gaya nga ng pagbaha at pagguho ng lupa. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-uulat.
7: Thank you, Charmaine Varilla. Yan po'y direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Publiko.
17: 738 AM.
7: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Monday, June 1, 2026. Ating pong mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Malilin, Arnel Villamor, Jobel Lustre, thank you. Nagpapaalam po pansamantala ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Publiko.
17: 738 AM.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa

0: Maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
1: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
2: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
0: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.